0: ati jade gba o
1: eto gbogbo wa ni o
0: e kokun ni dam
2: ami olorun
0: ba ba bi wo ye mo ba gbo le je ti ya gele so pete pete wa ni sare la to fun ni di nigeria ni se le ko ni sare omo me ni ko ni sare e ati yawo e ri nte yu o baba wa ti palo wo ti se e du gba mo wa ben ti mo ara e su ti palo lo ni ebe ti ba business ben ni joko mo so mo so joko re je talwari ka gbe ti agba ti la gele mo je ru owo ni se ni o ba je pe o ba da ki ta ji se ru owo ni yan bo yan be wo wa se o wa so kale o ku ya kan ni ndo la mo ya to gbo oju ta re ro lu e ku lo we so gini
2: Issue, baba. Issue. Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Yep.
2: Baba.
3: Yeah, no. Hello.
1: Ejema, sir.
3: Akose mo se ni.
2: Issue.
3: Eni gbagbe mo.
1: Ami Oluwa.
3: Ori se den se. Eni gbagbe mo.
2: Ami.
3: Ah, e ti pari e. Oluya lo dile ade dokun lati ile ede.
2: Oh, la mo fafa.
3: Mi a wi fun. Oba je ogbo. Eleyi ti wi. En ti oba gbo, ogbo. Ewe te pa le kan. Oye ni okuno be nto bi. Olo bi to bi so ni oye. E ni jọun. Won ma so pe cut your coat. According to your size. Adelebu.
1: Na.
3: Ko gba ba n lo mo. Cut your coat according to your cloth, man, in this.
1: Ben.
3: O gbo si le enu ke ni lo wo wa, ke ni ti gbo wo mi o.
2: Inu ke ni lo wa bayi.
3: O bi be enu ke ni bayi. Ni jo ara gbe laye. Ni se te ba re to be tun bebe ni o ti bi abeje. E ti gbo fun a o. Lo nje agbo. Eh, ni jo bi mi sele. Oh. Ba ba sele, ke ni o ti be yo. E si o su fun wa ni wahala. Nta pa ba ka ni.
1: Ben.
3: Ya ri mi. Na wo ti o kan. E wo. E ti wo pe. E ba ni gbo. Ko gbo. E ku ni o da re. E ku ti da re ni sin.
2: E seun baba.
3: E se adupe o.
2: E seun. O da bo. E seun. Honorable Bola Teru Seun fun imoran olowon yin bi eto gba wa ba wa dagbere lori abala imoran lini bi o si tun dijo mejo
1: e seun gbogbo ara le e ku itetile ko ibi yi ni ma a ti soro lori abala imoran titi di ojo mejo ti a tun pade lori eto mi ni abala ni ori eto atigbadigba ni abala yi oruko mi lekan si ni Honorable Bola Teru
4: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
4: God will bless you.
2: Amen.
4: I want to gas yet in sorrow, Polo.
2: Yes, sir.
4: Abawi, Obaje Ogbo.
2: Bami fun won ni number to ni won le fe pe
1: e seun ti e ba fe kan si mi lori ero bani soro mi boye fe fun wa ni moran tabi e fe ba wa so nkan kan mi e le pe mi si ori 07032617440
2: tunko
1: 07032617440 seun
2: e je ka ma bo sun kere ka ma bo si abala wele se oro pelu Tariq Omotosho Ikiru Agunbe ya e ja ma lo

tasi to mo ti menu ba ilera ara wa nbe ni ba se mo rin na laarin to lohun si ba wa re Dr. Tanvik Lemije omo to so loruko baba mi kinu agobe onile obi lori abala wele soro le ni olohun aba wa se la koko ki to koja lo ni mama ni pe ibi se ba wa e si ma wo wa se mo pe laye jo ni radio asoro mo gbesi lasiko yi ati n soro ta n gbesi be ni ati to tin mu maworan e ni lo sori Facebook Tavi komo to so eyin follow e gbogbo te ba se ta ba se nigba te ba si be gan yo ma notify yo ma so fun yin pe atun ti fi nkan sibe e si ma ri bo se lo lase lejumari mo kiyeye Folake Are o awon iya ti gbadegba nu yeye ati gbadegba be ni awon lo wuye o gbo se ma se tori gbogbo awon baba baba wa itan je ati gbadegba gun won la pin oye fun njo ta ba wu a ma so awon la nko mo leje awade leni uwe ni ma pa uwe o ma wa ran ma ran ma ran uwe on ti o tun po mo eto ilera ara wa leni awon agbalagba won ma ni mo gbo ogun mo po mo jo ogun mo po mo jo ogun mo po o ni pari ipari e ni pe a le fi we eni ti o je rara be ni kabile ka si je pelu mi I dey was you be tell it tell mo je ogun o yato si mo lo ogun o yato si ra won gedegede ninu science awon baba ninu dictionary awon baba wa eni to ba lo ogun o nu fun ilera ara eni sugbon eni to ba je ogun o fe o je ni ti o ba ara je ni be ni e ri pe laye igba na ti ilu ti nkan ba di abi ti wo si ba kan baba igba na o ni o ti gbe nkan je o ti gbogun je o fe han re le monu ṣùgbọ́n mo lo ogun ìyẹn fẹ́ fi tọ́jú ara ẹ̀ ni ṣùgbọ́n mo gbé ogun jẹ́ ó fẹ́ han rẹ̀ lè mọ̀nà bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n wá ní pé mo jo ogun mo pọ̀ ànífiwẹ́ ni tí ò jẹ́ rárá bẹ́ẹ̀ ni. ṣé ẹ mọ̀ pé téèyàn méjì bá wà tí ẹnìkan bá gbé poison tó bá gbé jẹ ti o ba ti eku ti won ra lira nti an sa ti an karamasi ke ti oku to pada po pada tan fun lapuru fun nigba fun lawo se mo pe gbogbo wahala ti o se bi o se ranju ti o po bi o se ranju ti o harun bi o se ni lara fun gba die a le fi we eni ti o to je ra ra ra be ni

0: e ri ele ti mo fe fun wa yan ti cancer na pe ki cancer ma ba dodo wa cancer bi ki bi ko ma ba mu wa be ni nkan meji pere ni sugbo lo mo nlo ni sababi lopolopo gba ki le ma ba mi wa e ma n ba mi wa epo igi obi epo igi obi igi obi yi ke yi ko sa ma je ge abidun ko ma je epo abidun ibajo bi pupa ibajo bi igi obi iye keji e ba won epo e ko po die awa la npa mo le je awa de e wa lo sodo awon elewi omo eni e fe igbowowo igbowowo be ni igbowowo wowo w o v o igbowowo
1: awon ti mu mi u awa la la ti mu ola me de o se di bebere
0: e wa ba mi gun mejeji ke gun ke wa sa si abe ile ke sa sa be ile ko fi gbe bi ojo bi meji marun meta ko gbe si ile labe ile ni ma sa sinu orun to ba ti wa gbe wa to mo tun lo ke so di powder be ni
1: iwo gbon
0: ipu igi obi ati igbo owo e so awon mejeji di powder e se ko kunu daada e wa ma fi mu eko laaro ati lale anti cancer ni ki cancer o ma ba dodo oro wa ko ma ba wonu arun ara wa be ni

0: Saturday ayo ni so pa so kan ni mefa mo wa tomo re lowo besire lonu mara ba mi oji kutu fa so gbonbora oba bi kale kale kale lo di orun je kun bo lo di orun o oba mi o kere bi ti ti o se ko lo ke gbangbo ke jaran jaran oba mi eri ye wa to daju oba mi olorun ko ni loju ija aye je fe ko ri olorun ni ogba be gbogbo ile pariwo go go go go go go go go go go baba lobi yamo yin ti wole were inu mi du inu re ma dun lori omo dojo ale enu oro foloko ba oro folojo ojo si o dojo ti sede niyan ba mo bi won se tile ku enu ko to di aseyori lori awon omo re baba mama kilode to ni asiri bo ti wo omo lori oro ara re ati awon omo re gan emi mo wi po gbagbe wi pe gbogbo aso kola sa lorun bi so eni ba ti ta dowo bo je ni ye roju aseyori awon omo re fun awon eniyan o bode kudi e ka to olorun ni ko so fun ile ni lati nje ekute oni dodo iwe owe 21 ka bibeli soke dada
1: iku ati ye be nipa
0: oh yes
1: awon ti o ba si nlo yo je rere
0: olufe ko bi won se ko aran eni ni ijanu loruko jesu o ni fi aran ara re ko ba ara re o o ni fi aran ara re ta mo re fun ota o o ni fi aran ara re se mo le on to le se aran ara o ni ran lo si ewon tomo tomo enu re o ni ta ko lodo olore o ni fenu ara re rojo mara re lese o wa ni ti so loju awon olore re omo re oni soro di salanu re mama ore olore oni gbe se re je lojo aye omo re o ori gbe ro oluwa o ya lo di ape si tomo tomo ojo abi omo ri wo mu wa mu wa lo ma nke o ya aye re mu ire wa le ni o anu wa omo re wa ibuku wa omo re wa oko tutu wa omo re wa ire lojo owo ma ri oju re ma ri re omo re owo re mejeji re omo re lo ma fi gba ori omo ara oni yi mere ori omo ara oni tako lojo ka yo re o aso pe ni le orun le ogun omo ara oni run le ise kaniya ko ni da lori wo ato omo ara o ayo ni fowo agbo omo ara seyin omo ara gbegbera oko ara gbegbera ise ara gbegbera ise yawo ara gbegbera ile omo ara gbegbera ile bibo ara gbegbera ile owo omo ara gbegbera omo ara ma re eni re gbedide won ni se alogbegbe.

se bo nta se ni gbogbo bi to duro si yen gbogbo eyan omo olohun kan so tele mi leyin jesu mo dupe ara mi le juta na lo eni jesu mo dupe pe okun lowo re fun ise nla ribiribi to nse ninu aye mi olohun agbe oga o adupe nla adupe to se adupe to ti se ogo ni fun jesu gbogbo eyan omo olohun eja dide nle eja ki hallelujah nla hallelujah nla metala enikan ni 13 be ni so ni gbogbo bi te ba wa kan you just stand up and shout 13 hallelujah somebody shout hallelujah ma jump hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah enu to fi dupe yen to fi yin olohun mo gbadua enu yen hallelujah lo mo fi ke tori pe ya nu osele ninu aye re in the name of Jesus Christ sir ola ni mo fe fun awon eyan ni holy communion enikan ni holy communion ki won ma fun holy communion se ara oluwa ati eje re amu asi je asiri agbara fun iwenu mo fun idagbasoke ati fun ise iwosan o ta mo se niye gbogbo kan ba nbe ti o so pe mo fun yin ara oluwa ni o ni gbaje eyi ni ara mi gba mu eyi ni eje majemu titun ti atasile fun opo eniyan jesu wa ni emi ki yo mu ninu esu ajaramo titi yo fi di ojo na nigba ti emi o mu ni titun ni ijoba olohun mama emura ola sunday niye and gbogbo sunacho ti wa patapata lati se be patapata so gbogbo bi ta ba ti nbo mi e light yin eyan omo olohun ke gbo announcement sinu emi olohun lo ni ase be enikan ni bo wema wa lati iwo road e wo moto bagi elefe so ni wema e bere church olorun ojiji nbe isin kan pere la ni ago meje la si bere gba ti o ba fi di 11 ati mo wale gbogbo eyan omo olorun lati 13 to 30 eyin mama mama eyin baba baba is our combined service ati ni gbogbo sona church isin agbara han han ni e fi owo yen lori sir mo fe ke si okan yin paya ni bi te ba wa

watching. Eyin omo Olorun e wo mi sa. Ile ti olukuluku wa ti wa sototo. Nelo mi ba ti de church yo gbagbe pe ile ton ti wa agbagbe ipile. Eniyan ki ga ju ipile lo. Won go testimony to ba gbadura dada ipile le yin oni ji olo. Ebi owo yen sori sake wo mi. Won mu mi lati Ibadan lo si ilu Ogbomoso. Igba ti won fi mu mi lo kin to lo mi omowe. Mi le dan kankan ka. Mo wa ni primary 5. Won da mi pada si 4 in to mowe. Ngba ti mo fe pari 5 yen mi 4 yen won tun fe da mi pada. In feli ri laye mi. Mi feli ri. But awon ipo to je second to the last ti won ti fala o ni mo mo gbe. Bi kenyan 101 no class ki ngba 88. Hallelujah. E fara balẹ. Bi mo se ri nigba yen niyan. Ke si sejo mi agbara to yi mi ka ni. Ile ti mo ti dide ni. So inu bi awon mama to bi mi lomo won da mi pada lati primary 5. Won ni guwe re ti yaju e da pada si 4. Won da mi pada si 4. Mo ni ki mo se. Mo ni ni law school mo pelu ndan se fun mi yo. Won da mi pada. Ninu 4 ti e tun gbe mi si tun mowe na. But mu ye fail ko se exam ti mo ma se ti mo ma fail. Now. Won wa ronu pe nta won le se fun mi oju pe ki won mu mi lo si Ogbomoso lo. Won mu mi ku ni Ibadan. Mo si dupe fun igbese yen. So bi won se mu mi mo de ilu Ogbomoso. Odun ka akoko ti mo ko fi debe, mo ko fi kiri oja ni. Won wa ni koni da ko mo tun ma ki opolo to ti ku tele yo to do lasi. Won wa mu mi, won mu mi lo si Ariago DC. Won ni ki won fi mi si primary 4. Bi mo se wa de for the first day ti won na so school si mi lorun ti won mu mi wo class. Ti a jo wole pelu awon mo primary 3. So a je wa ni 4. Teacher yen wa wonu class wa won pe ni Mrs. Salabi. O wa ni ta la fe bi se class captain. Oni iwo to ba mo ko qualify to le se class captain na we. Mo ba se ba yes emi ke se mi ni ka apo ta na wo be ni waju eni ti mo lo jin fun ni ojo idajo bibeli ti mo fi njeun ri ibe ni mo ti kokko gbo won agbara ile wa oko soro ni oni so omo we ni mo gbo o make mo gbo so omo we ni bi mo se se pon kan kawole ni Mrs. Alabide o ti kawole nje ni mo ni mi eje ka won mi o se agbara ile wa lo soro ye amen. To ita do mi ba de to ba ngo testimony elomi yo mo sunkun o ti iran ti agbara ile yin se won mo lowo nbe we lowo nbe se won kawe nbe ni se won se white wedding nbe ni to fi je po wa nba won ti se jowo afigba to ba to segun yen ko to le lo so bi mo se kawo mi le mo kan sunkun ni bi se nti mo se mi Ibadan na to fe mo se mi ni lu Ogbomoso ni nawo emejeji mo fe ko fi agbara ile yin bu wa

0: gbogbo Sona Church, gbogbo eyin odo Christi, e ma mura le o. Is our youth convention. Bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye. Arise and shine. Your light has come, convention 2026. Engineer.
1: Oruko mi ni Ola Itan Abiola, mo wa lati Olodo.
2: Nice.
1: Ore t'Olorun se ninu aye mi, mo ri odidi eyonu.
2: E ri odidi eyonu.
1: Mo ri odidi eyonu. Tori ni shop mi ko si nkankan, sugbon iriru Olorun yi ri o. Baba mi so pe ka lo pade enikan ti o mo bo wa.
2: Yes. Now where adura ti mo gba laaro ni. Enikan ko sami ose ilo pade ti e. Sida.
1: Aso school ni mo nta. Sugba igba ti mo ba ni ka mu kan mo kan, ni mo se bere si teyin nu.
2: E n teyin mo.
1: Be ni sir, ati ogede dodo. Ni mo se bere si taba yi. O sa fe se be nikan se wa nu ni last week. Lo ba pe so le mo fun yin loja. Mi le mo fun mi. Mo ni bi elo. Mi ni be ba le fun mi ni 2 million. O lo mo ba.
2: Oja bi elelo.
1: 2 million.
2: Eyin na da mo ngege. 2 million. Eni 2 million.
1: Bo se lo mo ma fun mi lo 1 million nu.
2: O lo mo fun yin lo 1 million.
1: Be ni sir. Lati jo last week to ti bere si fun mi. Tin ba ti gbede shop bayi. Gba ti o ba fi pe week bayi. Olorun ti ta. Nba ti ni Olorun odekunle pafra. Olorun de fi wa laye re.
2: Kini n gbe fun yin? Ojawo.
1: Oja 1 million eyin ni.
2: Eyin. Agbe oni anawo e. Oluran lowo kan. To le ta ye eni se. Otito nawo e. Ko re nti o mo ja oja 1 million 2 million fun o. Won fe ma bo niyan. Bi n ba gbọ ti ami e ju tenti n be legbe re pelu only communion bo ba ti gba bosi ti gba sase ami julo eni ti o mo bo eni ti o fowo saanu e eni ti o foja saanu e lojiji bori ko jade bo e kibe eyin olore mi ibo le wa e pade mi lose yi imi to n bo e wa mo tata atata tire ni e si ni lagbeja in Jesus name e gbo ta lokan nu le mo be gbadura fe yin to kan gbogbo n to ba le na waju fokan si gbogbo n to ba fe ko lohun ko fowo kan fokan si oja to fe lo fo bere bayi bayi lo luwa wi angeli tin ba mi sise mo ran onise lo si gbogbo ile je ki iya to ko bere lato ni lo fun aye baba mama yi in the name of Jesus Christ wa fun mi ni testimony ma fi number mi si ta te share testimony ti na si tori pe yo mo kan o ni o le gbo te nikan ki won mo gbo ti e na gbogbo eyan mo lohun fe ba wa dasi emi fe gbadura fun yin eyin te baba n dasi o ko yin nikan mo kan nilo pe e fowo mi polowo lori radio e fowo mi te si waju ateyin te ni ida mewa ati ore any amount to lohun ba fi si oni iba se 5000 lo fe ba wa sponsor iba se 10000 ba se 2000 any amount ateyin te ni ida mewa ati ore mo fe gbadura fun yin ka tun fi se to la ka wo enawo si waju bayi loluwa wi o tun ba won raun bo ti wule ki ko le to wa mo ri ona bayo o ti ri be jesu oluwa wa account number church ni 2017 429047 2017 429047 Comfort Life Missions International First Bank. Bi yin oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade. Gbogbo le lo ni ojo Saturday. Gbogbo ile eyin omo Olorun te ni anfani lati gbomi e ja ka ise awon apostle laaro yi Act of Apostle chapter 11 titi wo chapter 20 bi awada bi ere pepe yo pon mo we ma ni ola gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni da eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yin ekunle mo gbe owo soke ohun to se to ko ri ofin ni pare lai lai ki Olorun ko si oju re si in Jesus name. O si ton le make any Nigeria o. O no o bango. Happy birthday. Long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Mo gbadura fun president ati governor wa. Ki Olorun ko dawo le yin. Ona ti se Nigeria dada o yere oye yin.

0: egbe le keta yi akaso ti ran mi gun ti won jabo o si kigbe elomi won ni won ogbodo kawe yori elomi won ni won ogbodo ko se yori ko sin ti adawole ase party ni e ma se gbogbo akaso ti ran mi gun ti won jabo oluwa mu mi gun doke mo je njabo e so dadura o
1: oluwa pa fun mi lagbara emi mi ma pa fun mi lagbara ara ti ko pe ninu mi o lati se wa dogun o
0: Jesu Oluwa wa ami eya fa oya eja jo se la aro tuni oba loluwa pelu ayebukola mori teyin na gbari anala go ti adu on sere ko ye keyin o fi sere adu ani gba agbara ko o eja pe awon muslimi ka won na ba wa da si afa gbe ri jogun olanko sodo baba aja o omo ole oje siki lobe oya eja jo se la aro tuni baba aja o afa lana se nipa ara dada o ti ya o afa ilorin loje aji azan aji taye lolu elejire oya o oya ani baba lorun oya eja jo se la aro tuni ta tun ni afa lana se te dodo la afa baba la afa oya yin da baba e da si the boy aja Adeboye Aja Kibu Adeboye Larry Waju de boy Baba Adekunle Kapa Edasi la aroto ni Eya alakara ni fatbile Eyina Edasi Oya Fatia ni Fatia Alalu Barika Jai Fatia
2: Laila Raila Laila Raila
0: Aya eyin sese oloye alamoje eyin fani dalega ti nile akamekun baba alakokoro baba magbere rin oya o alamo alamo alamo alamo alamo agba nko o ti ye jajo se falala torile ilugun baba alajodun nu osu ti nbo ina ni o sajodun egbe atajodun fa a ma mura ale ifala apogo pote mole ni gbogbo orile ilugun Adura wa gba bogo ti nje tolodumare akase logunjo osu ina la sodun sese irun na to nbonu yo sese bi ogo ti nje tolohun baba olowe akibude kunle baba olowe oya baba olomi tutu oya eyin na edasi laaro to ni ki gbogbo wo se ki gbogbo pe

ke kokan won ni tete eyun okan won be nikan kan lese laarin won won o to ni ye gba ah owo telomi je pe o ti fagbo o ti fira gbogbo ara o ti wure si koku lo karun lo ye ile won lowo bi nkan ba wa nse won e wa wi pe kini amo sa olepo o olohun da ko ko saanu wa amo ti mo nso fun an le se lagelu laaro yi bi pe ko mo so le dara mo se o je mo pe won re ko ni ta Mo wi mo so kuni tanu mi lai lai eyo loguro ke kiko we ase si ero sese

0: owo se apa kan ja mo ija isaba waye ti o ba si owo atoje po orun nkan meje ti saba ma dija ale laarin tokotaya nu sugbon ko si kankan to dija ale ama gbo ya o di pe gere ye nko lo dede fun oko e mo ha iru ewo re se si mo pe eko e kekun baba ja ma tun so eh ko le se common ni koko mo be si dogbon re ha iru kire ta ma se nkan kan isi o lo dede ma ha Ware, odun kini, odun keji, odun ah. Se si ma pa won obe wa iwon ba le lomin ni rori ma. Nbo ya lo ti di wi pe obirin ibere si rin oko e nsin. E wa o elubo ojo na ni to ti ya tan nkan kan. Okun ti si nfi le ti ntan jo keji ti ntan jo keta ko saroye. Sugbon gba o ba ti di pa ni nfi le. Opolopo bi mi ni omo ke lede kukuru nbo dijo kan sadede lokunrin lo to jade lo ti wa bo ni o se da bo ni o se da igba ti o pada dele ki lo sele mo nbo arokale ngba ile ise lagelule lori eto ogbon ologbon pelu Femi Ogunyemi Ologuro atawon oko re adari dele ko bayawo ni iya lagbaja wada nbo la lo nkankan ngba ti o si yarawo lo dipo yeke ha kilode igba ti o wori tabili iwe lo ba o teleyan so fun pe ba ba wa solution soro ara re o nti lantun o foriti ori ti fe pa o ti fe do ngbese ha yawo mo yera fun yin o emi ti yera o eyin na e woju tu soro aye eyin o bi yawo e se ko lo re ofe da okunrin gbianju titi gbogbo dan tin pa eyan tegun re npa eyan ni nda ha anti wa to ngbo ro pin tin jo kan gbogbo gbianju lo nsa ti ojo ra won o le ma fi wo si ja won ta eyan mo waye gan o se ju keyan waye ko ma gbegbe aye be lo ohun ti to se mo won se mo wa ba lo na re gbogbo gbianju to o lori oke dawo a lo petele a lo do seu a lo do afa a lo do se ko si bi ti o de tan sugba sibe ase lito ni opo gbianju ati kadara n ma gbogbo e ba papo ni to ko le yan to sorire o woju ofe da ngba ti oda o ro pin tin jo kan eyin agbare da joju agbare lo o pinu lati pokoso ko won pa le eyan mo eh e ti ari on ton tin mo fa die lowo to won ari mi adie le to n fe le pe lowo ko se ko sai se o omokun ni daji jo kan o kori sinu igbo ki lo fe se to fe se nenu o fe pa le yan mo yo pokoso ni o dede igi obi ki lo sele nbo
1: arokan ni fe kun asun dake
0: o soku mo igi obi o poroboju orun re kokorun bo loku o wa nti o fe se le ti o fi gun ti o duro le lori te pe baba ti korun bo tan yo kan fi atanpa ku ese yo kan fi ti nto ba egun ni bo se wo bag kan lo kan re iwolele ninu gbo iwolele oku nbi okun ala bi bag igba ti o fe bag wo jide mo pe owo lokunu e bag bi Ghana must go owo lokunu e ti esi owo keke komo gba to pariwo ah owo ke lo dale se were omo seun ariwo yawo lo nwa npa owo tun owo si kore ni kankan elenu oko iwo to nu o hu sewon eyan kore ni kankan dahun abere ni abawada ni o gbe baagi kore ni pe wo wonu ope inda oku nbi okun to so mo oke to fe korun bo kore ni pe wo wonu titi. Hey, ogbedele, kore ni pe wonu

0: ni fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
2: E je ki agbadura. Oruko Jesu.
1: Amen.
2: Baba aye raye, omo alade alaafia, imole laarin okunkun aye. Adupe fun ori ofe ati anfani ti a ri gba ta fi ri opin osu yi lo. Kabiyesi gba ope wa.
1: Amen.
2: Inu mi dun, ayo mi kun fun ona ti Olorun fi nfi oro yanju oro awon eyan. Ti Olorun fi nfun awon eyan ni isiniye. Lati ma mu awon eyan bo soju ona ti se Kristi kabiyesi gba ope.
1: Amen.
2: Oro na tun fe jade bayi loruko Jesu gbogbo eyin ta da nipase oro o ni e wa je ka deniyan ni aworan ara wa gbogbo eyin ta da ni aworan Olorun oro ko yanju oro
1: yi. Amen Jesu Kristi.
2: Bi oro yi ba ti n jade ise agbara ise iyanu ise ame ko ma se laye enikan.
1: Amen Jesu Kristi.
2: Ninu agbara oro kara igba enikan pada.
1: Amen Jesu.
2: Ninu agbara oro lori aye kojuma ti o.
1: Amen Jesu Kristi.
2: Lori omo lori idawole kojuma ti o.
1: Amen Jesu Kristi.
2: Jesu oba to n ji oro to be so pe latete ko se ni oro wa oro si wa pelu Olorun Olorun ti kara e ni oro na o ninu e lati daun gbogbo leyin re a ko daun ko mo nu e ti ada ninu oro ti n je Jesu idaun de.
1: Amen.
2: Yo si di eri.
1: Amen.
2: Ogo ni folorun loke orun.
1: Hallelujah.
2: Emi iranse Olorun alaye to n gbadura ninu agbara iki oro tin je Jesu ni woli ati ajirere je o adeoye omo Jesu baba ase kiki oro oro kiki ase papa authority call phone number isile 08063490593 again 08063490593 number ti mo pe fun yin e save e pelu agbara oro to ba ti save e tan latori WhatsApp ko wa text pe please add me o ko ni mo fe ma gbo oro agbara adura tase tase ti o di eri fun o yo ma jade si o lojojumo awon mi ma fi se morning devotion ma nlo mo fe ki wo na ma gba e text tin gba tele te ri pe e gba mo e na tun le pada add number ile ti mo pe fun o ni o loruko Jesu o ni miss e adura re o si gba egbo iroyin ayo yi ni agbara eni to ni aye atorun laaro ina wakati igbenija wa nibi ti awon eyan ti ni eri tan si tin ro na bayo mo fe ki wo na wa to ba ti gbo program itan o ti de kago mejo tolu church with god to wa ni express challenges orodu yen ni gbeyanju o wa nbe bakan na ni agbara en to ni aye atorun ni ola ni ago ajo with god ma bere ti wa si ni ibapade to lagbara ja gbo ikede nipa ti ago ajo to ma bere lola gbo ikede.

e kaabo pada leka ipolowo oja wa eto yin eto wa bo se nlo nte waju ikani lagi lu fm oke to gaju ke mele tin gbo wa kitikiti laaro yi lori oro ti mo pe amo ka to lo seka ipolowo oja igba keje are lewa nigeria atikulu abubakar o tako ilana yiyo woran wo lori epo petiro ti are Bola Tinubu ati sakoso e fi ta bayi oni pe awon isakoso yi pe oni ipa laabi lori igbaye gbadun omo niyan iye ni nigeria pe bo ti wu ki bo ti je pe owo nrogun se akoto oba to labele ni pe npo sin to to sugbon be ara ni amo nigeria inu atejade ti atiku fi ta nipa se senior special assistant se lori ikansara lo frank

0: swaibu in lo ti jọrọ nta lojo ti Friday wi pe igbese yen o da to bo n ba si lori ofe ohun o da pada komre la ba de bi si e kaabo sori eto bo se lo laaro ki awon to n gbo wale le kan si oro ri e ja gbe yewu nitori pe laan mi ni batake lotu ofe
1: e se atokun mo ki gbogbo ara le le kan si mo de ki gbogbo awon ta jo wa ninu ulu laaro e pe apojumo le kan si en oro ti igbakeji are wa tele ti o so lori oro to ni se pelu subsidy pe ti olorun ba ka ohun ye ti ohun ba wole ni fun are ni odun 2027 pe o ma da subsidy pada well lodo temi ko everybody no lo entitled si opinion titi but in kan ti emi mo ni pe number 1 ni pe mo wa lara awon to kokko criticize are wa to wa nbe leni nigbati won kokko yo subsidy nigbati won kokko wole ki den idi ti mo fi criticize won gba yen ni pe mo wo pe ko ise nkan ti o ye ko kan niyan e tara subsidy yi yo yen na o si wa pelu wa ni Nigeria leni and as a matter of fact o wa lara awon kan ti o je ki igbaye gbadun awon eyan ko tu mehesi but ta ba tu wa foju keji wo ni aro eni to mo yi e je ka bi gbogbo awon gomina wa ilu na ngba tele ki won to your subsidy ni allocation ilu na ngba bayi that's number 1 number 2 opolopo awon eyan wa most especially opolopo awon omo wa ton wa ni ile ipa agba ni won tin enjoy owo lati odo ijoba apapo true nel fund ti opolopo den so yi pe awon gba owo yen bo ti je pe awon kudie kokan na wa nbe iyen elekeji eleketa ni pe in ten bi fi wo pe okay fine subsidy mu inira wa but ta ba tu wo dada na emi o ro pe nkan ti o ye ka gbadua pe ka tu da pada ni kini di ni pe ngba ti won subsidize
2: epo petrol
1: gbogbo igba yen na scarcity na wa awon eyan to nle epo awa pada a discover nkan kan ti ijoba to wa nbe leni ti mi o fi be le yin won jujuju ni pe emi expect pe okay o awon ti won yo bamu nipa subsidy ti won yo yen won ti ifoju won han de till this very moment she ghost la won ti won benefit nbi subsidy ton gbogbo subsidy ti o de si kankan ton subsidize as a matter of fact that you gbon gba yen gan pe ko si kankan ton subsidize pa won kan ni won kan gbe owo jade ti won pe mo ra won lowo aye mo ye ile ise na register ti o de ni de mi gan o l'office to kan je pe won open account si CBN
2: ba mo de ngba o subsidy lori e
1: exactly ton de ngba so awon kaba to wa nde in kan ti mo fe fi criticize ijoba to wa nbe pe awon kaba to wa nde subsidy ngba yen melo ni won ti foju won ho dede bi pe awon ajo EFCC ICPC ati be lo won o le gbegbe se to ye kan gbe lori won iyen elekini emi o wa ro wi pe ru nkan to ye pe aburu lo fi se wa nigba yen pe enikan tu wa ji laaro teni to ma so pe okay o subsidy won tun fe da pada se won se igbakeji are wo mo problem ti oro subsidy ma cause fun wa ni adupe fo olorun pe okay o Dangote ti wa ni to tin produce to tin help wa ni Nigeria
2: he Dangote help wa sha
1: o help wa ni Nigeria at least to some extent
2: okay
1: a mo yi pe yes eyan wa ni nkan ti wa ni for the first time
2: okay
1: tan wa epo to de tun ta epo fun wa o ti e je pe
2: to emi fe disagree pelu ni pe Alhaji Alinko Dangote
1: okay
2: wo so fe fan kan lori epo
1: okay
2: because te ba ni won epo

0: foundation lo nlogun tatatan wi pe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta bebe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni sugba ni gbata daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugba ninu gbogbo eya ara o oju lo bara ide pataki re ti ajo charity year foundation se npe akiesi gbogbo eyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowolowo ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun munira dani 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo ma nilo e anise ofe layewo fun gbogbo to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se oriran gara ko ma dani ti won fa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity consult building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
1: 0701015225
0: oju lo bara oni din do mo wa lagbari
2: Lagilu FM 96.7
3: bo se nlo pelu temi tayo oye ladun lo nlo lowo

0: ta ba fi aye le lori subsidy nikan e ri pe ti le fi su awon eyan ni interest lori e nti o kan gbogbo eyan ni epo petiro eni ti o nsise owo ti o ba sina onu ora tabi en to fe gbe oko re jade atawon kan mi sugbon to fara pe ni pe before ti e ba woye eyin ti e wa nlu igba kan wa tu je pe ariwo petrol po to bayi even awon to nlu moto won pariwo petrol igba yen moto to nlu diesel po be ni moto to nlu petrol po sugbon iwadi temi se ati woye mi o fi hanye pe awon moto to nlu bi diesel ti reduce our capitalize ori petrol and ninu ile ta ba ndana a ma nlo awon kan mi bi petrol a ma nlo kerosene sugbon gba to ya gas ti
1: kerosene kan ti won gan
0: ni gas ti po lati gas ti po awon eyan rogbo kule gas dada nitori pe won le lumi oni akije ki di aboko dudu awon to nlo stove fe po mo sugbon opolopo na si nlo awon bi kerosene fun kan mi ti won fi show won ti won sugbon ti won rira awon eyan lori sisi ti ba mi so lori e pe tele tele awon ti e ma nri kerosene ra sugbon ko ti e sin ta mo awon le pogun fe

0: kẹyin ni fanfa fun egbe oselu APM na ni ipinle Oyo ti o wa di wipe ojo npe ko fe si egbe eleti yo wa ni alafia laisi ogun mi otemi ni aarin won sugbon saaju ko to di pe a lo sibeun eja kokko lo re gboro ti oloye adebisi olopo eyan so pelu awon eyan ti won je adari fun egbe oselu APM ni ipinle Oyo Ayomide Losin jalo si le oloye olopo eyan lati gbon ti won
1: ni mo nka wa de ni odo mi mo ori ade lelu inu awon candidate ti mo wa ni egbe yi ya to si ade kan bi ati mo la ati ajade ati ati mi sima bela ni o mo I want to know. I'm going to go to the hospital.

0: ebe a ke kira gan le ro ro ko mo ni ebe sugbon ebe isi wa o le mi o de ye gomina oro ke o ke so mi o ti jo mi mo ni mo fe ala ga ni pe ala ga party o ti so mo wa pe
1: o lo
0: o wa si mi bai mo o lo lo o lo mo pa wa si ni bi bai mo won a yo o na si ala ga deputy le na si ni so wa ma to si mi ni si sa pe pa ni ala pe pa ni
2: ala pe pa ni
0: si e ma de wa iwo e ti mo ma pe tele le mo ma mo pe yi e ti pe o ni pa na mo le ni kakan
2: o ni ala ni
0: so ye ni mo ka fe ki aye o ni e ti mo ste te sku a mo le ti ki ni do wa
2: a me fa
0: me fa me fa ti ta se o ma le a si ta o ma le da financial secretary
2: in pila
0: piano as a legal advisor at the asset our job on here so we are you could have basically you want to have a hand in the moment of the town of you want when you do something you want to have your own ala ni fu alaga abu alaga yon alaga u no femi ure u no fawa wa alaga pati ye mon so la ye mon mon so la ye mon so la ye

0: látẹnu olóyè adébísí ọlọ́pọ̀ èèyàn níbi tí wọ́n ti sọ ìfẹ́ inú àti nǹkan tí ó jẹ́ èròǹgbà wọn láti pe ìpàdé ọ̀hún. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ọ̀rọ̀ òṣèlú yé ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ó ní wọ́n ti ń fi ojú wo ìgbésẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí. àkọ́kọ́, ìgbésẹ̀ tó wáyé yìí, àwọn èèyàn kan ń fojú wò pé ṣé ògiri ẹgbẹ́ òṣèlú APM ò ti lanu tán yányán báyìí? ṣé àwọn èèyàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ wọn ò sì ti fi ọgbọ́n gbẹ̀yìnkùlé wọlé máa fa ohun tó dáa kúò lẹ́yìn gómìnà Ṣèyí Mákindé bí? bẹ́ẹ̀ òun náà làwọn míì ń wò pé àbí ayé òṣèlú náà ni gómìnà Ṣèyí Mákindé àti ọlọ́pọ̀ èèyàn ó máa jọ tani láti lè fífi ààyè gba àwọn kan tí wọ́n bá fẹ́ wọlé tuntun kí wọ́n mọ yẹgi máwọn èèyàn tí wọ́n ti ń bẹ nínú ilé nídìí mọ kí àwọn èèyàn míì tí wọ́n ṣe tán àti bá wọn ṣe bọ àárín wọn pàápàá láàrin ti àwọn alága ìjọba àbílẹ̀ tí wọ́n fẹ́ yàn sípò nínú ètò ìdìbò tí ó wáyé nínú oṣù kejìlá. ṣe mọ̀ pé agbóhùnsáfẹ́fẹ́ lèmi, àwọn òǹwòye wọn bẹ lórí ètò pẹ̀lú wa èyí tí wọn ò lè bá wa fojú lámì tọ́wò bọ́rọ̀ ń bá ṣe yí ẹ̀yìn aráàlú sí náà ẹ̀yin ó láǹfààní láti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ pàápàá jùlọ ìpàdé tó wáyé ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ tọ́rọ̀ yìí jáde látẹnu olóyè adébísí ọlọ́pọ̀ èèyàn tó wá padà di pé àpadà rí pé àtàwọn àti olùdíje dupò gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú adc olóyè taofeek adégbòyega adégòkè wọ́n jọ tẹ̀ wọ́n jọ bà nínú ilégbèé ọlọ́pọ̀ èèyàn níbàṣọ̀run nìbàdàn. ẹ jẹ́ kí n ké sí àwọn àlejò òǹwòye wa tí wọ́n ń bẹ lórí ètò láàárọ̀ yìí. alàgbà ọlá emmanuel mokinyin, ẹ kú ojúmọ́.
1: ẹ kú ojúmọ́ atọ́kùn a sì kí gbogbo ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire pé a kú ojúmọ́ o, a káàbọ̀ sí orí ètò
0: ẹ̀ṣẹ̀
1: tí wà lóṣèlú.
0: alàgbà adéwẹ̀sọ abiola mokí ẹ káàbọ̀ sórí ètò tí wà lóṣèlú láàárọ̀ yìí.
2: ṣe dáadáa lọ́ba yín.
0: àdúpẹ́ o.
2: àkúrí àwọn aráalé.
0: Mm.
2: ètí tẹ fi ń gbọ́ wa ò ní di o.
0: àmì o ya o e je abere baye ipade to waye laarin oludije dupo gomina labe ase egbe oselu ADC oloye adegboyega adegoke ati oloye adebisi olopo eyan gege bi onwoye oselu ki lojo loju yin kini n to kokko wa sokan yin nigba te ri erin ajo ajosepo yi papa ni bamu pelu oro kan to ti saaju ninu ipade ta te fon re sita un ti oloye adebisi olopo eyan ti foro sita
2: ni woye titemi se ri n ton pe ni oselu o gba gbogbo ona ti on ka lu ba fe fi jawe olubori ta ba ni ka to ni awon egbe to wa lo de ba yin se ta ba ni ka to mo se ni kimi si factor kan ni lati fi wo pe se kini ile ri bayi se kini o le ri bayi ta ba ni ka wo ni o now ta ba ti mu APC tan ta mu APM to ni gomina a fe mu ADC won ni presidential candidate to de ni kimi to je pe egbe ti won tun mo ka kiri ride ni ka tun mo mu awon egbe mi tan ba fe se now oloye onimero adegoke to lo ba baba olopo eyin o na wa soft landing lo ni de ogini ti fe lanu o se e mo bo lodo o temi o si lu ni an pe yen now kwesi se nkan ni won si se ru pade bayi ibo si dibi osu bi melo kan si waju ona si jin e mo jo ya wa lenu o le dola ke ro lo pe yen lodo oloye abi oba sarafadin abi odun ali kan to ti demi kan to ti pade iyen o ti ore ngbogbo won iyen o ti se ko ti ni tumo now oloye baba wa olopo eyan to tin binu lele o le diro le ni isin ki gomina so pe a leader ki le nse e mo ye wa ejajo fi jo eja ka jo joku ki le binu si o ye ejajo jo si bi ejajo jo son se an pe ti yan ba tun ti waye ipade ti an se lo yen pelu awon eyan se ngo pe abi alamento o ti fe waye laani olopo eyan baba olopo eyan ati onimero adegoke yi pe to e pe you nullify e be yen to je pe oselu waka bi ojo kan o jina pupo ni mi oselu gan that's why temi o lodo ti temi o emi o fi taratara ri n to special ninu meeting yen tan jo se yen anybody lo le lo anybody le nibi titas ko de duro yin sin awon oluduje mere ni amaranu to wa anybody le le balegbe e le ri gomina to ya lati bi apodu yi ori omi anzati ke gri pelu olopo eyan e le ri pelu Tesim Folani e le pelu adekan anytime le le anybody le di sugbon ti o pada jade to ma rectify ye ni ti o nka lu po mo se ti yeyin loju woye ti temi o pelu pade to waye laarin awon mejeji yen e si mo gbagbe na onimo ara adegoke na ejo ti won na be le ejo
0: ninu egbe won
2: ninu egbe ti na na o ti mo boya won ni aba won ko se ti understand this that is what me so pe loju woye temi emi o ti ri nkan kan to ti special
0: sugbon iduro won o ti nfidi mule pe lori akosile iwe oju opo ti kan ni ayelujara INEC oko won lo ko won ti wa nbe be na si ni kan lara won ti jo dije du iwe ase dije dupo ti egbe oselu ADC awon na ti soro pe babayi o ni ojulowo oludije awon
2: ba pe ejo yen ti won
0: court dokita ade adedutan
2: ejo yen ti won court bayi o ti won ile ejo le da INEC lowo ko pe ya iro nbe ti se kini yo ko to na o ni bi abade nsin mo so wi pe now ba nsin anybody te ba wu dada ko ti sin kankan to se den te ba gbo inu oro ti baba wa lopo eyan so nbe yen o na won o ja o no ni tawe to ta won bere fun lowo gomina na won bere fun pe awon o ja o awon o be ni kankan je pe iya to wa nu pe ati binu ati segba ati sawo pe ibi to ba ja si inu egbe na la won si se kini na won si wa lemi so pe
0: e si lero pe ki seja state chairman won na so wi pe eni to je igbakeji olidije dupo gomina Open Salau lo pase fun atohun atawon kan pe ko ma ba olopo eyan se po ko mo si ko mo si dodo awon mo
2: seri oro selu
0: se ko ti isafihan pe nkan ti nfoju po ninu ego selu
2: ti e oselu ti eru ma ba mi bi oselu ni pe awon ti won lo so fun oloye baba wa olopo eyan pe nti igbakeji gomina to be dupo gomina so pe kende mo se be lele oto ni tan no tun lo so fun awon eni yi tori pe awon nwa bi ti won o ti je ti baba olopo eyan ti o fo oni mero fo sala obadi ale ni si pe ta lo so fun pe won ni mo so pe ki eni bayi ma debi mo ti fe ke mo nkankan lorilede Nigeria ni isin I egbe to ba ti ni gomina gomina yen ni leader wa party yen o o ni leader wa party yen in ten body vi ko se now alaga party si lele yi ngo je pe under gomina na wa ni isin eru o ma ba se ti understand ti mo so eru yo ma ba won ngba ti INEC si fi asiko wa pe to ma fe yo mo oye iyen wa be substitution bo mo oye o itume ni pe gomina no wo poke ni awon egbe mi binu fun te ba ni ka wo na lo to 32 out of 33 chairman na binu nsin na wa pelu olopo eyan ta so meeting ni pe in can that means pe in kankan bi won ninu boya bi en se mu state honorable boya bi en se mu alaga boya bi en se ma won councilor kankan boya ni bi won to fi lo ba won pe ngba ta won le ba gomina soro da reli leader ta won tun le lo ba soro o na ni olopo eyan to pe emi no mo egbo ti baba yen so pe leyin gomina ti makinde josa re se pe statement yen ni police ko undertone under statement o wa in fact shall you know statement under statement pe leyin gomina ti mo si mo candidate gomina wa ati gbakeji ati awon senator meji na dako won dako senator keta
0: pelu asofin ipinle oyo kan
2: se ti understand pe in ti o ba bi on kaluku nu won gando gbon so ni lo pe gomina no si joko pe eyan ni nbe leyin oro
1: be ni
2: toro fin ke
0: he ta ba wo alagba Ola Emmanuel 32 si 33 awon alaga awon alaga egbe oselu APM lawon ijoba bile metetale ni ogbon lodo olopo eyan lojo yen awon mejile logbon ni won wa nbe yokan pere ni owa to je alajosepo pelu alaga ti egbe oselu on nipinle awon executive egbe 24 ninu ogbon 30 oni won wa pelu alaje olopo eyan se ta ba nsoro nipa oselu ohun aigbora eniye e lero wipe iduro alaje olopo eyan ko se fi oju tembelu pelu iye eyan ti won ni lowo ninu awon ti ni enu nbe ninu egbe oselu yen nipinle Oyo
1: e seun atokun se ri oselu ti a nse ni Fourth Republic yi oselu to je wipe o gba agbara ni awon loyinbo wa ma pe ni skimming ni pe eni ti o ba le skim dada on lo da be ni pe yo fidi re mu o de je nkan ti awa ti a ma n wo yi bi nkan se n lo ta je analyst o ma n je nkan ti o ma n ko wa luminu ta ba wo Second Republic e ma binu pe mo lo sibe a ni president party chairman wa e je ka fi ti eyan wa to je omo ipinle Oyo ngba yen ninu egbe oselu NPN are Shehu Shagari lo je are are orile ede sugbon party chairman ngba yen ni baba Oloye Adisa Meredith Akinloye ninu egbe oselu ti NPN ba duro President Shagari ko to gbena wo oju party chairman Oloye Akinloye loju ta ba so wipe oro nipa ti egbe oselu yen ni sugbon igba ti o ti di Fourth Republic yi ni baba Obasanjo ja party leadership lo ja gba mo iyi ti ipo ta won wa are president lo de di wi pe are di apase wa iyen na lo wa si awon ipinle ti gbogbo gomina fi wa di party leader ton combine so a le so pe awon alaga egbe technically no di gbewudani to je pe nkan ti gomina ba ti fe ni alaga gbodo fe to de di pe gbogbo egbe oselu no ti so di ona atito ninu egbe oselu won ara won nkan to ma nda sile na le le ta nre ni bi ti 32 ba ti ku ara won jo ton fi ohun so kan ka wa ma bira wa pe ibi ti eyan kan wa se won si lenu nbe afi
0: iya lenu be ni pe ibi ti enikan wa ti awon mefa yoku duro si ninu awon state executives ti alaga ipinle alaga egbe osilu on nipinle wa ti gbogbo won je mejo
1: beni
0: igun ta won gomina gangan nu
1: igun ta won gomina ni e ma je agbagbe nipa atesita ti awon eyan gbo ta won ara ilu gbo won so wi pe awon nbere eto ti awon ni o awon oja e de ma gbagbe wi
0: pe se won si ja
1: e ma gbagbe pe ninu egbe oselu APM tabani kaka osu melo eni eji eta gbogbo wa la ran ti igba ti gomina Seyi Makinde ti won so pe awon kuro ninu PDP won lo si APM won ti tun so ngba yen bi won se package e PDP APM be ni pe won ti jo di egbe kan na omo iya kan na ninu egbe oselu kan na te ba pe ra yin ni PDP eyin te ra yin PDP APM na ni eyin te ra yin ni APM sugbon awon kan wa ninu le tele o de ni afojusun won ko se ni to nse oselu ti ba se pe o ni afojusun nkan to nwa ni oselu ta ba de ti ri pe awon kan yi ade ta ba gbe agbara won wo bawo lo se gbe won to iyin ni o di pe okay iwo to wa nbe te nbe tele o ko kuro fun eni bayi iru nkan to je npo sele si ADC loke ngba ti awon atiku tan wole to so pe awon to wa ninu egbe tele ati gbe egbe kale a gbe egbe kale won ja egbe gba won ja gba lorisirisirisi to fi di oro ile ejo so iru eleyin sin e mo pe asiko negotiation la waye gege bi akegbe mi se so ni time negotiation yi everybody lo ma so pe okay yes o ye ja se meeting e je ka fi ara wa han e je ka lo si aimoye igba lo je npe te ba gbo pe leader ninu egbe kan aba won to se sankosako ninu egbe kan won se meeting pelu awon kan ninu egbe keji attention na wa won wa attention pe e ma ro pe e le take wa for granted o te ba yo wo kowo awa na amo bi ta gba yo won show won fara won han fura won ni sugbon ibi ti o selu to ti je ohun elege niyan mo ni so mo wa leyin e igba ta ba debi ta jo lo ta ba jo bara wa nbe leyan to ni igbagbo pe lo to lo wa
0: emi ni lagbaja nse
1: sugbon pe mo wa leyin eyan le na ro ko je npe inu e joko ni awon ma wori e wo outcome ibo wosun in particular nkan to sele nife gbogbo awon adari egbe oselu nife APC na belong gbogbo local government to je ti ife e wo result to jade so politics is a very dicey game to je pe eni ti o ba laye ha e ko ki n te orisi so pe awon to n play na o e won ni eni ti o je nkan gbangban yo ti lekun gbangban mo mo bo se nse
0: e ri owo owo awon ara ata ninu tin sele ni APM pe boya awon kan ninawo si ati ri wi pe won bu omi ku leyin eja gomina Seyi Makinde
1: ta ba so wi pe ko si owo ara ata iru eni be oselu eti iye ni game ni gbogbo kini ba se wa yi e wo nkan to e je kun tun mu apere outcome ibo osun pelu gbogbo bi awon ara ilu se nso won ti pa APC a ti fi eyin are a ti fi jonle are o le ri nkan kan ni ni ibo 2027 e wo laarin ojo melo ki won to declare result oru ojo Saturday si Sunday kan to declare result ni Adeleke ati Mr President ti soro oro ti o kokko jade ni enu Adeleke lara awon oro to kokko jade lenu e are lo ma kokko daruko o ma ti lo si Abuja o ma lo present certificate ni Aso Rock ha ko si ani to le so pe iru negotiation bayi lo ti sele e ba de gbagbe wi pe when it comes to skinning for political office takeover egbe oselu won le gba eyin wo inu egbe oselu mi to je pe ejo ma pa ejo ma de gbogbo decisions gbogbo actions ke to kuro ninu ipade yen o ti droi
0: odo ta won latako
1: awon egbe mi ti won ti ri pe okay nkan ta se re meeting se lo re meeting se lo re so afeni ti o ba ye ni oni mo pe awon egbe alatako egbe oselu sira won won le ma gbori wo awon mo egbe labe iwe ele na ni
0: o se se ko je ru e lapere
1: ta re na o le
2: fara lafikun soro ti comrade so se ri ko si bi en ti o ba emotion ko se yo kuro ninu osilu especially ni party beta wa lorile de yoruba se ri en ti o so wi pe egbe kan o lowo kan ninu egbe kankan pele ke egbe kan duro yoro patapata ni ko si egbe ti ti o ni owo alatako egbe mi gbogbo egbe tin da gbogbo egbe to wa loyo state ko se le ti o si owo egbe alatako
1: owo wo wo ni
0: ajon gbogun ti ra won ni
2: ajon gbogun ti ra won tori give and take ni ah tori olodun ti ilu tori ton kaloku o je ni
0: oda oro egbe oselu APM ni amenuba lori eto ti wa lo selu laaro yi papa julo bo se je pe afojusun awon eyan lori egbe oselu ohun tele ni pe oun lo fe je egbe to duro ti o ni ede ayede kankan ninu tele sugbon to ti wa fi oju han bayi pe nkan oro gbo ninu egbe oselu na lasiko yi bo ni won se wa lo ti won le duro ni sokan titi wo inu egbe wo inu eto edibo 2027 oun la nwo nigba to je pe gbogbo awon egbe to ku na ni ko sai si eyi ti ogun mi o temi o si ni aarin won eja loju oja na ngba ba pada de latoju oja a fe ka awon eyan gan ki won foju wo iduro awon egbe oselu ohun nipinle Oyo boye egbe bi marun to leke ninu awon egbe oselu tin be nipinle Oyo se ati eri kan to je wi pe isoro tin be labenu egbe oselu na ko le bi won subu ninu eto edibo 2023 tabi ka pe ewo lo dabe npo lala afia julo laarin awon egbe oselu ohun nibi ti nkan de duro ele te sori Facebook ngba ta ba de latoju oja a mo ka lagelu FM 96.7 onike shawari lori Facebook wa e fi iroyin sowo e share live video yi ko kari to lori telemu nigba ti awon alejo nwoye wa ba se ariwi si won a si oju oko sile fun eyin eyan lati fi iroyin sowo si wa e ku kale ti wa lo se lu nte si waju
3: lagelu FM 96.7 tiwa lo selu lori lagelu 96.7 fm pelu sina layo
4: mo ti bere mo le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
5: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
5: maggi star yo so gbogbo onje ta

0: erin ni mo pa awon ti oro oselu ye pe sa si lero pa ti gbon sa a lo ri koko mu iseje lodo asizo ta ba ti gbe awon kede yen ati ipolowo oja nigba ta ba pada de foran kan o nbe to jeyo leyin ijawe olubori gomina ademola adeleke ni ipinle osun eyi ti nse afihan re boya ka pe o dawun ibere pe se omo nigeria ti gbon abi be ko ti a si se agbeyewo ohun to je ero awon woye ti won be lori eto loni eyin e darapo mo lori facebook lagelu fm 96.7 ni felele ni badan ohun le tin teti gbo wa e wari lori facebook e share logun logun logbon logbon ta ba tin de lati ipolowo oja ibi foran yen ohun la dari se ku kale
1: Tiwa loshelu, tiwa loshelu, lori lagelu 96.7 FM, Malushina layo.
2: Lagelu FM 96.7.
3: Benya lowo lora bi konko yokoto bala afia oba siko da abi so wa da ni airorunsun ara tita ta gun sagun eyan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma hoye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan eyan gogo ki bata o se si bolese eyan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se Arama gbepepepe Aroma legun igbese kan man kia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia e do wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sapa ma si kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mu joyin lola complete iworo ri badan telephone 08033715988 08033715988 en tatadu are lo ma toni toni
4: Clash FM Media Academy. Nibe, lawon eniyan ti fi gba bu mi eko eto iroyin sori. Atamba gidigba. Soke tente ninu igbon safefe pelu ikose mose ati iwo omo luabi. Awon akeko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agbalaye.
5: Eyin temi ba won ni o se wa. Oruko temi ni Rotimi Omo Ojo. Mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja. Bawo lo ko wa se nse fun wa. Awon na se fun ra wa.
6: Oruko temi ni Sarah Adedokun. Inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy. Nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbontarigi agbohun safefe.
7: Baba Tunde Ajayi lo ko mi. Mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy. Nibe ni won ti so ebu kekere mi ni nla won mi lo.
4: Si ma je niyan o de tin je be no mi ma je ki ebu ti eledumare je ki fun o kuku mo ninu nirale ma bo wa se Splash FM Media Academy nibe la o ti gbe nu yebe yebe ta si ma tun ero daada laarin ose mewa gbako won a ko ebu o se le di ogbon tarigi agbon safefe o ya tete wa gba form ti e loni ni Splash FM Media Academy ile fufun balao felele ni lo ubadan ni won le ko si pe won sori ero ibani soro
8: 0807112 4000 0807112 4000
4: Splash FM Media Academy ti se igbelaruge fun iwa omo loabi ninu ise igbohun safefe

0: in the bag. Lagilu FM 96.7.
1: Tiwa Loshilu. Tiwa Loshilu. Lori Lagilu 96.7 FM. Pelushina Layo.
2: Aki yin kaabo pada sori eto ti wa loselu nikan ni lagelu 96.7 oke to gajoke ha ni felele mbadan e je ki a lo si ori social media e lo ri darapo mo wa lori Facebook wa lagelu FM 96.7 ka jo fi oju woye wo foran yi eleyi ti a fe ka keko nbe ohun to sele leyin ijawe olubori gomina Ademola Adeleke ni ipinle Osun.
3: Okay.
2: Yesom Wike minister to nsakoso ibujoko ijoba apapo orilede Nigeria FCT o le nwo yi pelu Ademola enu mi ago David Adeleke ti oje onkorin se wo ti gbogbo awon eyan mo si Davido oni e nwo lo kan yi leyin idibon e ma gbagbe wipe gomina Ademola Adeleke o ti lo si odo are lati lo se agbekale iwe eri ijawe olubori re ni waju are o si tun dodo Yesom Wike nibi ti o ti pe won seun o ati leyin ohun awon ni won do weke yi awon dile kan ni ipinle Osun bayi won boya dana tun si fi wara won kiri awon dile kan bayi ni ti butoro awon ijoba ibile kokan tin be ni ipinle na papa ede ikire atawon bomi lasiko yi won ti sora won dota opo emi un lo sonu lori afẹ dibo yi dukia elomi baje so je ko se se ko mo riru e mo laye elomi ti di ero orun e wa wo ajosepo to wa laarin Yesom Wike to je pe ohun se Rainbow Coalition ati PDP ati APC ni mba se in sise ninu ijoba are Bola Tinubu gomina Adeleke ki se ota are Bola Tinubu be lo je wi pe Yesom Wike ki se ota Adeleke Adeleke so oro kan gomina nipinle Osun wi pe ohun ti mu are Bola Tinubu gege bi en to ohun o se atileyin fun ninu eto edibo ti o waye ni 2027 pe are Bola Tinubu lohun o se atileyin fun an wa bi lere pe so si se asepo pelu gomina ipinle Osun tele to je minister fun awon kan alumoni inu omi lasiko yi Igboiga Oyetola o pe ajosepo to danmoran lawon o jo se lati ri pe awon gbe are Bola Tinubu wole le keji on ti ma ko ni lominu ni le Nigeria ni pe papa te ba kiesi tin sele ni pinle Osun ni saaju eto edibo ohun orin tawon eyan kon be ni pe a fe gbo APC rara ni pinle Osun a ti olomo tun je ariru e mo ni isin pelu nkan tin sele yi e mo gbagbe pe ipade alatilekun mo ri se kan waye laarin gomina ipinle Osun ati are Bola Tinubu awon toro oselu ye ti an be lagbo oselu si nso pe e mo jo ya yin lenu nigba te ba gbo pe gomina Ademola Adeleke o pada tun igo re fo to se bo sinu egbe oselu APC won lo se se keleyin o waye tori po gbianju e lakoko APC ipinle Osun ni ofe are Bola Tinubu ti tewo gba koda awon toro oselu yeje oye wa pe gbogbo atileyin latokede le ni are Bola Tinubu fun gomina Adeleke lati jawe olubori ni ipinle Osun yato si bawon kan se so pe are Tinubu kuna ni ipinle Osun won ni are Tinubu lo jawe olubori ni ipinle Osun tori pe eni to satileyin fun o na ni gomina ti o jawe olubori un tawon omo Nigeria ba wa npa ati gbon nigba te ba pe efe APM PDP lefe efe PDP APC lefe rara ati e fe ri imi APC latan APM la fe jare awon eyan won yi gbogbo won ni ma sise po fun ijawe olubori enikan te lero pe eyin ara ilu le pinu eni ti o wole ohun o to ni sugbon agbeyewo awon eyan ti nwoye bi nkan se nlo ni di oselu won ri pe awon to poju ti ndibo oloselu oni won je to si je pe ibi ti ara ilu ba wa pada so pe awon nlo awon oloselu ngangan ni ma mu ki ipinu won ki o je yi ti yo pada di yi ti yo wa si imuse papa julo ni bamu pelu nkan ti gbogbo awon awujo oselu lapapo ti won ba nfe lasiko ohun se awa le pa ti gbon awon Davido awon gomina Ademola Adeleke pelu are Bola Tinubu ati awon eyan kan ninu egbe oselu APC won dunu si ijawe olubori ti Ademola ni ni ipinle Osun gege bi gomina nibe se ko ye kara lu riran bayi pe oro awon oloselu se lo ye ka fi se bi igba ta ta yo olopon teni kan si bori ta fi ra wa se yeye to si tan sibe ta si tun pada si jeun ta bere si jeun ta bere si mumi lamupo ni arin awujo yato si bo je pe ansara wa ti ta si n gbemi ara wa so ton to ye ka ma da emi ara wa legbodo le lori
3: e seun atokun fun bi e se ba gbe kale ta ba ni ka wo awon eyan no n fi ya je ara won awon oloselu oni bi ti won tin bara won pade awon oloselu oye won wi pe ayo oselu ni won ta laarin ara won ba so pe emi je omo egbe party bayi emi je omo egbe ti egbe oselu mi ibi to ye ka ti koko keko ni bi ti awon oloselu ibon se ma n kuro ninu egbe kan ti won de bara won ninu egbe mi ni ojo keji to ba tun ya ti won o tun gbera ti won o tun gbera bara won ni ninu egbe mi iyen ni wipe oselu Nigeria ko si nkan to nje principle interest ni ko si nkan to nje wipe nkan te egbe oselu duro le lori ni fun apere bi bi America awon democrats awon republican mi ro pe a le so pe iye yen bayi bi o wa ninu egbe democratic to won wa lo darapo mo republican lola rara clear line yen to la won o wa nbe sugbon ni Nigeria ko si line kankan awon eyan ti won wa ni ese kuku to won wa ni igberiko awon no ma mura awon lota ta se ngbo iru osun sin awon kan se lo nka awon to je omo ilu kan na won se lo nka ra won mode ton se ra won bo ni se ku se o se lo lowo awon ton de dibo fun ti won o joko ni ori oro awon lari ti won ti lo n pade labuja tan tin rerin tan tin
2: don weke
3: tan tin bo wa ra won iyen ni pe o ye ka awon eyan wa ka ma kan joko o ye ka mu ogbon mo imo pe ba se se oselu re boya agba o ba fe o ni ojo keji abi ojo keta ti ibu osun pari ni awon omo egbe akodu kan se iwode iwode yen won se fun are orilede Nigeria ni ibe na ti bere si ni ba ara won soro wi pe ati yanju ti akodu losun ibo to nbo yi ibo ti are Tinubu ni pe gbogbo won gbodo dipo gbogbo wa ba afẹ ni ti o ba fi oju ri
2: gbogbo wa la ri foran
3: wa la ri foran yen iyen fi han wa wi pe a fe ri APC a fe ri kini yen iyen ti koja lo iyen la wa de fi ye awon kan pe e wa nbi ibo to nbo ni January 2027 ni ti federal eni to ba ro pe bi ti 2023 se lo lele na yo se lo eni yen ko ti iye to ni se temi ki n se ti e ni game to wa nle yi se temi ki n se ti e eni to ba n lo si ipinle lati lo gbe apoti ibo are Tinubu gege bi oloselu ta mo won ton je won bi o pe so lero pe igba e ka so lero pe to ba lo oje to ba se ni ko ah e je kin lo ori mi wa nbe okay lo ori esibo ngba to ba darin won sugbe yen o di are lowo lati ma mo igbese to n fe gbe fun titi ara ti e nkan to wa nle niye
2: ese ai alagba abiola ni soki
4: seri awon eyan wa na la ma ro ko digba ti o ba to lo si lewe ko to le se to ko to mo to to ti an ko tan ma ti de ni to ka win si won na la ko we ni sugbon ti won na ba ti mo to to de kini nitori lagbaja ti o mo mi ri to je pe nitori oro silu tene am fi emotion se mo fe ni wa mu omo aya mi ara ile mi ara adugbo mi lota si se yin to se lo sun yen sin awon kan ti mura won ti bo se wa yen o ti di generational conflict
2: ide aye de ranjiran
4: ti
2: o le tan
4: so omo ti o ti dagba to je bi omo du bi meje mejo ti won tin so sile ti pe wo baba ile okan
2: on lo sa baba re pa
4: awon omo re lo pa baba re o omo yen a gbe sinu gbogbo avenue ti o ma wa ni pe to ba tun ti ni nkan mi na to ipa mo to jo se nkan mi na gbogbo ti o sa ma da wa lale sugbon awon ni awon eyan wa na ni a ma ri ba wi itori elu ati gun kini ati gun keji won ti danwo ti an gba tan atojo saturday tan nisin egbo statement kan ninu final time play yen Davido ni I want you people kini wike se wike ni eh you want abi won mo ti won se omo wike nbembe omo Davido nbembe Davido nbembe gbogbo won nbembe te won nbembe te ndo weke now ko si ba je fe je lati oro se meji nisin eh gomina na oye tola ati Adeleke papo won wa ni awon se endowment fund di 500 million an fe na mo ti an ti ku to ba jeje ni omo an fe na lo si pe kini ti eyin sin se nitori ti yin se ra mu yen wa le mi o ba wi tori pe ah ti igbon na ni tori pe nile yoruba emotion wa poju
2: a mo tara ju bo se ye lo
4: lori nti o nitumo lori nti o kan wa mo emotion yen ti ma poju o da pe volon se da eya yoruba ni yen awon yan je ni won se gba ni won sa wo ni e gbe mo soro kan le kan demon adeleke gomina ti se ti e ba nisin o ko re ti duo awon to ba ji anko ti won je senator e ma gbo o ti won je senator
2: kini o je
4: ti won je federal rep now o ti foju won nisin pe yo campaign dibo fun president Bola Ahmed Tinubu yo si se pelu awon gomina na President Bola Ahmed Tinubu se mbe wa to so pe e dibo fun President Bola Ahmed Tinubu o awon egbe temi yi o e ma dibo fun egbe e ma dibo fun awon senator won o
2: to tumo si pe atepo lawon eyan o te
4: now
2: o jojo kan ni
4: se ri gbogbo kini ni mo kan ma ngbo now sin to na ba wa se be nsin gbogbo awon to ba foju wi na wahala idamu to n fi jawe olubori to ba digba titi won o na lo sele si governor Makinde ni 2023 ti awon kan fi binu kuro n pe nitori ori titi e o ta wa na se kini o ta wa nu se ti ba won eyan wa ni ki an fori n pe awon eni yi political class ni won won a bara won se won a rira won ba ti ku ba ri te ba ni political friend ti a ti ku ni julaye lorilede president Bola Ahmed Tinubu
2: ni beni e se ibe na ni a ti gepete lori eto loni amo ko to di pe aku nbe e je nkan sawon eyan ti won fi oro sowo si wa lori Facebook Timothy Olufemi Oyedele e se adupe Adebayo Timileyin ti moni Ariowo yin Sherifat Funke Aziz e se Daud omo eso e se gan adupe won ni won ni sa se mo pe gomina se Makinde ko ni baba asale ni won ni ki awon eyan mo je ki won fi bi su gomina Makinde o Sherifat Funke Aziz Ali Kamarudin e seun adupe Femi Ogunyemi baba mi e seun Aziz Babatunde lati seyin e se Rashidi Tijani e seun Oyetunde Sulaiman e seun adupe lati Ayegun Oleyo Yoruba Orthography in Media e se adupe gan omeleni ateka akiyo won ni iwa odale ni gomina Ademola Adeleke hu to ba fi ba gboyega Oyetola se won ni nti o fe se pelu are bola tinubu yi awon o si te araalu lorun awodele zainab e seun be on bijes kumar kelancheri e seun omeleni ateka akoko ni ogba mi lati ka gbogbo nkan te ka yen eye ki ma dupe lowo awon alejo onwoye wa ogbeni alagba ola emmanuel e se adupe papo yin pe je wa alagba adeweso abiola e se gan o amoriri yin loni ibi ti o mo re lori ti wa loselu loni titi ojo mejo ta tun lanfani ati tun pade ara wa oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko ti mo nje fun onkon te ba fe ba mi so e ma pe 08059483093 08059483093
5: odi ojo mejo Lagelu FM 96.7 la la la la Lagelu FM jagaba gogoreti o

0: Aki ku dede asiko ye kabo sori eto pataki yi mo ni alejo pataki ni waju mi eleyi ti won mu ohun ti yo se gbogbo ara ilu lanfani wa mo ki e kabo sori eto aki egbe mi ti won wa lori eto sugbon fun ohun kan ti o tun yato gba e fe ri won yato sibe se ma ri won tele mo ki yin e kabo sori eto yi
1: e ku eto
0: yes sir
1: mo wa nbi lati gbenu so fun ile ise Wuda Mike Holmes ile ise ton tale
0: Wuda Mike Holmes
1: ile ise yi an ta ile pelu iberu Olorun bon kan akoko ti mo fe ki gbogbo olugbe Ibadan kokko loye e ni pe eni to ba lo ori ofe to wo sodo sowo e lasiko yi ko gba gbogbo iyanju ko ra le Ibadan
0: eni ti owo ba wa lowo e lasiko yi ko gbiyanju lati ni ile ni Ibadan
1: be ni sa
0: ki le ri
1: akoko te ba wo ise to nlo lowo ni Ibadan ni titi eleyi ti gbogbo wa nfereri eyen sakularo e ri pe itesi waju to po lo ma mu wo lu Ibadan now pelu itesi waju to wa mu wo le yen awon to ba lo ori ofe lagbegbe yen yato si ibi ti ijoba ya soto ti won ba lo ori ofe leyin ibi ti ijoba ya soto yen lati ran le nbe iru won yen mo le ki won ku orire
0: anfani won yo gbe won soju aye
1: yo gbe won soju aye oro yen o pada dabi pe abawo oto ni tero oto oro aje awon yo mo so pe ma reko ma reko nigba to ba de korita yen ariwo mo re Ibadan ni o kan iyen ni mo fi so nipa Liberty Estate eleyi ti le ise yi ta nta lowo lowo to je phase 1 Liberty Estate yi abaodo olose laba odo lo wa gele te ba ti koja fara oloke ti sakula yen te lo se akinyele latojo te ba ti koja esi waju die e kan ba odo loke lohun e ba ti ya wole nbe yen arin ilu onile iwa ile ti wa nbe awon eyan ti ngbe be yen ki se nu gbo
0: ise le te pe iseju marun le firin sibe ti awon yo wa debe ti won ri gbo lo salalu
1: sa mo ti so nkan kan nikan ni yi lose tan yin pari lo yi pe ni opolopo gba lori ero ayelujara ton ba polowo le fun wa drone shot na fun ma polowo e ton ba de gbe drone nkan ti drone ma cover laarin iseju aya ese le ma cover e laarin ogbon iseju so iyen ni mo fi so pe to ba fe ra le ni Wuda Mike Holmes biyanju nkan akoko ko to fun 1 naira akoko gbe odori ile yen
0: ko kokko debe ko ri
1: be ni
0: ko si juju ninu e
1: kokko dori ile yi na a gbe odebe to ba ti ri igba e ni ko to sanwo
0: ra ko mo gbe be ni bi te so yi
1: ki se nu gbo
0: elo ni plot kan ni be
1: 2.5 million naira ni plot kan be sugba anfani atori ofe kan wa lowo lowo bayi fun awon eyan to ba le kokko deposit mo ma so office wa wa nsisi bayi awon to ba deposit leni ton ba nlo be bayi bayi ton ba le deposit o wa kere tan ariru e ri ke an fi 100,000 ale
0: 100,000 fun ile
1: 2.5 million nkan akoko ni pe lemo ta ba ti gbe lo be ta de to ba 100,000 yen le form ti o gba ofe la fun lati gba yen olori ofe ati ma san yoku die die a wa jo so pe arin osu meta o yo sanwo itan arin osu bayi yo sanwo itan now to ba ti wa se yen awon to ba sanwo tan le kan anfani ti won kokko je ni pe apo re si wa ti won gba
0: lori pe morale
1: lori pe morale won gbororo a tun wa fun won ni 100 blocks
0: lori ile yen
1: lori ile yen awa la ma se corner piece fun won lofe red copy ofe na ma gba now gbogbo ntan pe documentation agreement ofe lo ba de won ni sanwo kankan elekeji wa ni pe ani phase 2 phase 2 yen wa ni moneya phase 2 yen 850,000 naira lohun 850,000 ti ma so pe ile kan 850 eyin na nbere le kan boya bawo lo se wa rorun to be yen to se ri be sa eleyi o wa ni alabata ajibade ni moneya awon ile ti mo wa nso mejeji Liberty Estate ni phase 2 ina oba ti debe
0: o ti nina
1: ki se nu gbo
0: e se bayi tori asiko be se so iwon ba bi te so un o ti kan awon eyan la number wo won le pe yin si ibo office ti won o ti lo ri mo gbegbe se iwa
1: Wuda Mike Holmes o wa ni ojo adojuko le ifowopamọ akoko ti won pe ni First Bank lojo nibe lo wa ni Solo Shopping Complex inu be yen la wa office wa ti won mu wa ni sisi lati ago mejo abo laaro
0: gbogbo ojo
1: leyin ojo sunday nikan so office wa wa nsisi bayi o da ago marun role ka to tile kun office wa
0: si mefa e fara balẹ pe number tori eni ti o ba mo oju ona to nkan
1: number ta won yan le ma pe si 090 44 44 42 50
0: eto mo
1: 090 44 44 42 50 tabi ki won pe 081 24 59 14 56 081 24 59 41 56 tawon eyan ba le gbegbe se mo so nkan kan si waju pe to bara le lasiko yi ni badan bi eni ko fa ni awon le ti mo si nso yi ki se nu gbo igboro lo wa to ba ti do office wa a foko fe gbe o lori ile a to gbe o pada
0: to oro ni eyin na gbon lati je anfani ni ibi ti nkan senu re si ni badan ke eyin na odo nile ke do nile titi ojo mi ti a tun pade lori eto yi e seun o pe apeyin pe si je wa ire o
2: Lagilu FM 96.7

Eka bo pada latoju oja. Ikani lagelu lagelu raji 6.7 FM leleyi oke gajo kele to kale sinu ogbaleun fun bala olagbegbe felele ni le Ibadan. Je ka ma leto. Iroyin ere daraja ile to dusu gbagba kan si. E wo wa ni Facebook lagelu raji 6.7 FM ke tumo lanfani ati mo ba wa share. Bakan na ni TikTok. Ati jani oloko dana sport actor se ti yin cash ya ni pe yin ko to ti cash e o. Yen lo san yi. Awon ti an TikTok. Adex for him bembe. Iye ni TikTok. Ile ko si be. O ti olohun ti tap tap tap. Mo jo suo Adex, mo jo suo. Gbe kini gbe like ko lo fa bakan na. Korea 247 o na nbe ni TikTok. Ti an TikTok inu. An bo on Facebook awon ti an fi data won wo wa na. Awon na ka kan sara sian. Bon nbe yen Fatima aka na nbe nbe Saib Alabi Badmos Assis Superba Prince K Fancy Boka Musa o na nbe ni TikTok eja te waju be ba ti te code yen *347*100*4# si boya network odo ti yin elo website www.cashier.ng le ti play cashier ti pe e ti je cashier abi ba ti gbianju to pin ose e ti je cash e awon eyan tun gbenu si nbe yen na pa pa julo lojo saturday bayi lori eto je kan mo e ja te sowo waju oluko ni o se mo ri o je odi mi mo pe vede vavade o na ni o si tesi waju gege bi balogun o sugbon o ije balogun nu ko gbe agba ballu ti Real Madrid o so di pe dadaro ma wo first 11 alaye ogbudo ji o ogbudo ji ko tera ma o o ba lo tera ma o kan ma lo amband elesimire o ma lo lori aga ni o ko se confirmation pe o ti a je captain dadan lo ma bere fi gabaga o oluko ni o se mo ri o lo so be fun fede vavade iwo na lo tesi waju gege bi balogun sugbon ilu ti yi bayi orin ti change o eja ti owo waju Tony Cruz agba ballu fun iko ti Real Madrid nigba kan gbo mi dada ijoba atalu ala Madrid eni Olorun mo ba mi ni Chicago ni Illinois nu loke loke lola kun fire kun ba mi Tony Cruz njo di bi mo igbe nga won bi le re pe balon dio ti nbo yi nti o waye nu osu kewa agba ballu wo le re boya po le gba balon dio Tony Cruz ni lakokona kolo mo je asi orilede ya ni awon agba ballu kan wa to je pe won mo ballu gba sugbon bi ti an ti wa akude lo je fun je kini gbogbo owe te npa yi o ni

0: mi ayo kokan ko wa ku die ki fi gabaga tenu bodo yo kan mugo yen wa ni ze oni din yen ton se so pe lapo odo tohun o fi jafara skelia lo wo ti ati gbagba lo ndi osugbon ko le gba won ni fun la kokona orilede to ti wa orilede Georgia akude ni akoko akude akoko funu elekeji o ni wipe gbogbo wa la mo ilana ba lo ndi o agba bolu ti o taja agba bolu toju re o pawo ti o le taja o ni won o fun lapo odo tohun o sen to wo ti ba lo ndi o yen to fi ja farash kelia eje agba bi wole yen losan e sugbon ka to so nkan kan pa e eje agbo awon esi fi gabaga ile to lanfani ati waye lana atawon ile to tun ma lanfani ati waye le ni eyin ti gunners uli anavares inu kege agba bolu ti atletico ibo ni nkan de duro le ni le gbo loga na ti wa tiktok olaulu o na ti wo tiktok ogbeni wili bo ni nkan se lona awon fi gabaga to waye lana atawon teni
1: idije french league on ele ti yo waye ni anu to gbini ranu Olympic Marseille o fi aje Strasbourg ame o merin sodo ni on test wa julu to ba ti di ago merin le iseju merin jogun 4:50 PM how si len so ati oze ni ago mejo ku iseju merin jogun 7:45 PM le mans to sese o le da ti relegation wa ti Brest ni to lose wa ti Olympic Lyon ni back on now Troyes o wa ti Paris FC ni back on ni di Italian Serie A ele ti ma gbini la loni Inter Milan wa ti Mozart ni Ujinis o ati Komo ni to ba ti di agumaru ku se agumaru abo yen 5:30 PM agumejo ku iseju mejogun yen 7:45 PM Genoa wa ti Napoli ni Parma wa ti Cagliari ni bakona ninu DJ Spanish La Liga ile ti wa ilana Real Betis fi aje Real Sociedad amara kan so doni on test waju to ba ti dago merin ni irole Athletic Bilbao wa ti Sevilla to ba ti dago mefa abo ni irole yen 6:30 PM Valencia wa ti Celta Vigo ni agumejo abo yen 8:30 PM Espanyol wa ti Real Madrid ni bakona ile English Premier League ile ti wa ilana iko Gunners ni Arsenal won
0: fi Arsenal ni leke lowo bayi
1: beni Arsenal won fi aje Coventry amara meta so doni o ma te suwaju loni All City on ati Manchester United to ba ti di ago meji la abo yen 12:30 PM ago meta ni osun Everton won ati Crystal Palace ni Ipswich won ati Sunderland ni Nottingham Forest won ati Leeds United ni ago ma won abo ni role ni 5:30 PM Brentford won ati Tottenham Hotspur ni bi nkan se je niyan
0: bi nkan se je le ti gbo ohun e je agba be wole ninu nkan ti Toni Kroos so pe lapo odo tohun o tan ba ni Ballon d'Or Ballon d'Or Ballon d'Or pe ko si agba bolu kankan to wo ti Ballon d'Or to Vita Varaskelia even Dembele gan ti o gba ti last Ballon d'Or ko ni ipa to ti Varaskelia loju ta wo eyan to fi wo o ni sugbon ko ni gba o ni looto lai gba bolu World Cup na o na si ni lapo odo tohun o ni to ni ipa to ko o ni sugbon ko ni gba akoko na Georgia to ti wa elekeji pe agba bolu toju re ba pawo ni won ma fun Ballon d'Or pe se ale lu oju vera ye Vita Varaskelia o pawo ni abi kini wi kini itumo ti Toni Kroos wi
1: baba wo ko to so ko paro lo to kini business ni kini
0: business ni okowo la won to gbe kale n fi nse
1: okowo ni so la ma jagbo sin be so lo to Varaskelia se dada ni last season fun iko PSG koda o ni pa to po gan fun PSG nipa Champions League ti won gba ni season to koja but titori pe orilede e Georgia won qualify fun World Cup won ni to fa kudie patapata asin da pe awon lo World Cup ni gangan ki won ma even gan ti won ba te lo World Cup yen kan wa kuro ni group stage
0: pasa o ke o wa World Cup
1: won wa kuro ni group stage possibility wa ni pe ohun lo ma gba because o ti fara han dada yọ iṣẹ́ takuntakun to ṣe pẹ̀lú PSG but this thing kẹlẹ̀rí World Cup season lawa so wọ́n máa wo Champions League àti World Cup náà ni wọ́n máa fi ń wo more especially World Cup ni bye torí pé World Cup lawa.
0: World Cup yẹn ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n gbé àmì ẹ̀yẹ kalẹ̀ wọ́n ní ó súnmọ́ kó jẹ́ pé Ballon d'Or ọdún yìí yóò fara pé àwọn Ballon d'Or kan tó ti wáyé tó jẹ́ pé ẹni tó gba Ballon d'Or tí ò gba ife ẹ̀yẹ kankan
1: ọkan
0: pe in ti awon fe ranju mo ju pe despite the fact pe o je 2013 ko ni pe o sele sawon agba bolu kan na ti won gba Ballon d'Or la igba fi eye pe balon di odun yi ife eye ko ni ife eye o wa lara e sugbon o kere nu criteria ti won fi wo balon di o pe fun die yi performance player gegegegege number 1
1: individual performance
0: se ri yen gege bi to le ran fi jabara skelia lowo
1: o ye ko ran lowo bo e gege bi mo se so gege bi mo se so eni kan wa to se dada julo
0: tani e lodo ti yin
1: lodo ti mi o
0: tani e to
1: Harry Kane because ta ba wo ni Europe last season oni goes to
0: se 73 goals abi 72 goals ko lo ni gbogbo e lolo kan jo kan
1: oni highest walk back on what you lo di dj afefe
0: if e ya gba bo won gba world cup
1: e won gba ba at least won si debut to lapere
0: so lapodo ti yin bayi Kane tun ju Farage Skelly lo ni pa performance let it go on eja loju oja ilekeje papapa ṣugbọn ka to lo se ti yin cash e baba de anbo wa ye ko to ni o *347*1004*2#. Tabi www.cashier.ng a loju oja ilekeje a ni pe de bole lagba kia kia kalede eku kale
2: karaoke pepe ninu ekurere alaafia nikan le da village se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba oke fi sa gbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irin sa igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isofise buba lareda lo mu alara pe online mo ni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri oju tin wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo ni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 Boba n se obi ojojo alara pe online mo ni san mesan ni o kan si
3: fun yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko akoko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
4: eto igbeyawo laye
5: ajowo eduro na jare
6: ki lo sele
5: ki won to so wa po nje o ranti pe o sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso I se ile wa ma fowo ofoso nle e ni 2026
3: ni tuto
5: ka sa so pe o ti rawon abi
3: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile e kan so nibi ti cdk e wa
6: ewo lo tun je cdk e bayi
3: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
5: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
3: lati osu to koja ni mo ti rawon
5: o lu se agun kan e so
3: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bára lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store
7: ẹ pè CDK sórí 0707 454 3005
8: CDK sọ díẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìgbé ayé ìrọ̀rùn.

0: E kaabo pada latoju oja. Ikanni lagelu lagelu na 6.7 FM lele yoke gajo kele to kale sinu gbale fun bala lagbegbe fe lele ni le Ibadan. Je kan ma le to. Iroyin ere idaraja ile to du si gbogbo nkan si. E wo wa Facebook. Lagelu na 6.7 FM ke tumo lanfani lati mo ba wa share e. Bakan na ni TikTok at Tijani Oloko Dana Sport Actor on TikTok na o mole nbe yen na. Ti yin ka se mu ja yin tan pa ni pe ye koto yen lo san tin ta ba so nipa ti ka se awon ti a Facebook emi ola anifat salami fawaz bado na be Facebook ayola ayoluwa oladele oni match EPS start lana pe match na friendly match ni awon lote arsenal le o ti mo le kan lesi o na be nbe adedigba ba mi dele okoye emeka lata pata afeni taiwo oni friendly match last na gbangba to ti je meta sodo to ba ti kan team ti e na iwo na no opponent na meta sodo o ti ma wa ara bi o ti ma wa ara bi nu e ti mo won adegoke oluwa sesan na be Facebook olaide yusuf abidogun agiyo abefe ope yemi nbe nbe tolu lope samuel salaudin kowi adebimpe oke wole olamile kan na be Facebook adekunle e o na be Facebook o ja pa nbe gan ni adupe lowo yin o adupe adupe pe okun awon ti a Facebook nu segun adekola na be nbe akinlabi tobi eja tesowo waju eja tesowo waju gege bi mo se n ba bo pe mo ni pe yi ko to cash e ṣugbọn ninu ko gi agba bọọlu ti Liverpool owo elekeji ti Liverpool ko wa fun Yakuba Minte agba bọọlu fun ikọ ti Brighton and Hove Albion won da pada ni o won ti kokoko 50 wa Brighton da pada fun omo ibi orilede ti Gambia ohun won ko 60 wa elekeji nu Brighton da pada Brighton wa n bere lọwọ won pe to wo yin o ba pe 70 million e gbagbe yen e fi Yakuba Minte le Yakuba Minte yi ni sa to koja iyalenu gan lo je fun iru awa yi pe Liverpool lo fun agba bọọlu bayi do o le de Liverpool ko pada yi pada o 70 million pounds fun player to je pe ni sa to koja 36 games lo gba ninu gbogbo odije o mi awon meta ninu 36 games o si ni 4 assist 7 goals involvement Brighton pe 70 o ku si Liverpool lowo oluko ni Michael Carrick nje odi bi mo pe awon lote gbogbo ti ba yu se ni sa yi o jo won loju ri pa won o ti mo na owo ti lo bi 200 million pounds 150 million pounds ka won fi gbe player kokan o ni ayin ta won eyan gbe 116 118 ati ta won gbe egbe won egbe ra won wo si ra won ewo nu won lo beta n ta won gbe o ni value la won gbe awon gbe price abara awon agba bọọlu ti won so 110 fun ki won se n gba bọọlu egbe sa awon agba bọọlu ta won gbe ni bi 50 bi 35 e ri pe ko si yato kankan be afi ti ta won go ba tun beta to ni 110 o ni 118 o de yin ni ewo Andre Santos somo yen o da to e ki se ran olomi o 50 million pounds ewo Juri Tillemans 35 million pounds ewo Carles Baleba 70 million pounds 65 bayi ma yo so 5 million pounds lojo waju pelu sell-on clause oni awon agba bọọlu ti won gbe ni 110 118 e gbe won wo to je pe ohun so nipa awon agba bọọlu to je pe aye ti won gba na ni awon agba bọọlu ta won gbe ngba o kini yato won owo la won yoku owo ni won ra nti awon ti won value la won gbe gege bi oluko ni Komanyu oluko ni Michael Carrick gege bo se jodi bi monu ninu dije league legacy awon ofin tutun gbogbo ala ti bo yin tin lo lowo bayi pe ti won ba ti agba bọọlu kan ba tin fi de boya corner kick ta so le fi corner kick ti fi pa mi de abi throwing ti o tete ju ti adari ayo ba bi le ka 5 seconds bayi won gbe fun kani throw ni bayi won gbe fun alatako pe waju throwing nu o je sara yen ti egba to ti pe kani corner goal kick ni aso le fi pa midin yo di corner kick fa latako iyen yo lo be gege bo se so pe VAR yellow card yo lanfani ati mo ye second yellow card wo ati awon isele to ba sele nigba ti set pieces fe waye iru awon promo ti Arsenal jensa to koja yen won ni iru e oni waye bayi gbogbo isele to ba sele leyin igba ti en ba ti kick set pieces bayi boyo to ba di go won wo fini fini pe se se pe won fa enikan se se pe won block enikan sugba awon oni wo via fun corner bi o se wo walk up o ko saaye awon olo fun corner ba se wo walk up o bi agba ball ba fake injury bayi ti physio ba vile wa toju e yo lo iseju kan ta o kere tanu iseju kan ta ni o lo ba kada se ba fe yo agba ball to ba lo ju 10 seconds logo to jade en to fe wole nti e iseju kan ni o lo nta o kere tanu bakana handball ati back pass won yan nana mejeje e ma gbagbe to sele ninu ifigabaga Arsenal ati Bayern Munich ti Gabriel Magalhaes to fowo mu ballu ti aso le gba le fun pe ko gba jade to mu to reset e won ni ko si yen mo o bo ba dan re wo nisin o jiya o eyin mama ni e mo po ti gba ehn ko si nkan to kaye o jiya bayi gege bi alaye ti an sonu won te waju won ni asole to ba fake injury nti e asole to ba fake injury bayi ti physio ba vile wa toju e lori papa agba ballu kan ni o jade fun iseju kan o kere tanu oluko ni yo ni be abi 10 seconds lati so agba ballu ti o jade fun player ti o ye ki fun asole to yo jade sugbon e mo asole o le jade nti e player kan ni o jade fun oluko ni iseju aya mewa na ni o fi so fun agba ballu on pe alaye jade o ti o ba ti a so fun ilana tin bele na ni pe balogun captain ni o jade iru e ti sele lorilede Brazil o Vigabaga Santos lorilede Brazil asole awon nema o fake injury bayi awon fisio wa toju e o wa ye ko jade e mo pa sole o le jade player ni o jade fasole bi ti a ti bi oluko ni won pe ta adari ayo kan na won so oluko ni pe ewo ni o jade nu awon agba ballu yi oluko ni ba se ta ni be oluko ni o wi nkankan balogun si ni nema junior bi adari ayo se so fun nema pe alaye coach yin o so ti o jade ofin iwo lo jade o ba se le nema jade nu ohun la agba ballu akoko to woko jiya yen bayi gege bi ti won sonu se wa ri gbogbo iru to sele nu DJ fi eye agbawe awon bi hydration break pe ka gba ballu fi owo bu enu ko fi bayan soro bayi ko si le gba card ko pa o won ni ilana ta won lo tele three step yen to je pe ti ebu eleyameya ba ti waye adari ayo ko da fi gabaga do yo se kilo leyin yen yo tun da do leyin to ba tu waye lele keta yo suspend the match yen iyen la won mo lo lo o bakan na yi to sele laarin agba ballu fun iko ti Switzerland Brian Bolo ati Leandro Paradesi to da si won ro boya pe Paradesi lo ko pa bo ti won wa yi card yen pada si ori ara bi iyen o denu dije league le gesi o awon alaye ti an se nu lati beyen ka sun wo waju oluko ni Mikel Arteta pelu Arsenal se na ifigabaga to lanfani ati waye lana oluko ni Mikel Arteta o ti ni 150 wins ninu dije league le gesi inu ifigabaga tin lo bi 249 taba ni ka wo awon oluko ni ti an ni akole to daju Pep Guardiola Mikel Arteta lo to je pe won tete ni 150 wins oluko ni Pep Guardiola ni leke ninu ifigabaga 204 lo ti ni 150 oluko ni o se mo ri o ipo elekeji ninu ifigabaga 231 lo ni 150 wins oluko ni Yoing Club ipo eleketa ifigabaga 234 lo ti ni 150 wins abi 237 ni club ti ni 150 wins oluko ni Fagusi 247 games lo ti ni 150 oluko ni Mikel Arteta lele karun bayi oluko ni to yara ju lati ni 150 wins bi nkan se ri lapa abeye niyan ni tin lo lowo laarin Atletico iko Barcelona ati pegi agbabolu ti Arsenal odan ni wipe Atletico Madrid won ni awon ti gba lati se idunadura pelu kegbe agbabolu ti Arsenal pe di Arsenal mu wa yan di yen da kan mu Victor Jokeres kan fowokun kan fi gba Julian Alvarez sugbon ta gbo ni pe won ni Julian Alvarez si so fa won lakoso Atletico pe alohun o lo anywhere iko egbe agbabolu ti Barcelona nikan lohun fe lo eje aye ko to ti ka se e ta ni number la kokko yi 090 lo bere number yen olohun o wa now Barcelona or no team lohun fe lo eje aye ko to 090 lo bere number yen 8540 lo pari number yi 25,000 la kokko nu. Ele ka so o lagelu la tin pe yin ti ja ni oloko dadan loko mi.
1: Oluwa mo se lati ijo yi
0: o. Oluwa seun. O ti ze. O ti ze. O ti ze bon. Ki lo ko yi bo le wa yi?
1: Today dad Adebi Apete.
0: Lati Apete. Congratulations e ti je 25,000.
1: Thank you sir.
0: Customer care wa ma pe yin.
1: Ore sir.
0: E bo wo yin se ma te yin lowo. Bi ta tin pe alakoko. Eje aye ko to elekeji. Eje aye ko to elekeji. Eje aye ko to elekeji. Tani number yi awon number awon ba ra won fa wahala gidi ni o ikan ti joko o 7 lo bere number yi 55 lo pari 4191 lo pari number yi 4191 asna na meta oni friendly match last night gba to ba ti di team ti e iru team won sere nisin draw ni o ko play first match yo lose meji wahala dinu tani number yi 07 lo bere number yen 070 lo bere number yi 4191 eyin ololufe Chelsea e wo Champions League ni Stamford Bridge next season o season ba ti e ti wa yi ni lagelu lati pe yi ti ja ni oloko dana loko mi ibo le wa
2: yeda
0: ki lo ko ni ibo le wa
2: alafi wakil adodo o wa ni oke o
0: lati oke o ilu oga wa nu Alaji Abi bi on Lawale Hamzat e to fighter. Abol omo le ajana le ina. Ile baba mi nu. Ibe ko le ti wa. Congratulations. E ti je 25,000 lo san yi.
2: Okay da.
0: Ko so ma ke wa ma pe yin se gbo.
2: Okay da.
0: E bu yin se ma pe yin lowo bi nkan se ri nu. Oluko ni Mikel Arteta ni news to gbe jade pe Victoria Bruno Guimaraes yo lu ose mefa si ose mewa latare ifarapa to ni kojo Man City o fe gini o oni o ni lo to be Mikel Arteta lo so be o oni o ni lo to be e ma lo fokan si pe ose mewa o papa isere ko egi agbabolu Chelsea Stamford Bridge idije UEFA Champions League o waye nbe asoye po ti waye laarin Chelsea ati Koti Shakhtar Donetsk lati orilede Ukraine e mo pe ogun bere lati Ukraine bayi ogun ti bere lati bi 2022 won ti lo papa isere loloko ojoko fun idije UEFA competition won ti lo Slovenia won ti lo Poland won ti lo Germany sugbon iko Shakhtar won ni awon fe lo papa isere Stamford Bridge e pe Chelsea o ni se lo leyin league nikan won lo Champions League won lo kankan won fe lo papa isere Chelsea gege bi ile home team won home base kini won awa ni idi to je ki o ri be ni pe UK census to waye lodun 2021 o fi han pe 19,000 Ukrainians ni won gbe ni London to tun wa waye latest bayi o fi han pe lenu gba to gun bere Ukraine 45,000 Ukrainians lo wa ni London nikan a so nipa pe England lapapo lo wa ni London nikan idi niyan o ti o fi je pe papa isere ko Chelsea e tun wo abi eyin Chelsea congratulations ogbeni wile oluko ni ko Chelsea ni agbabolu mesan lowo eyin ti poju 5 defenders ni ohun fe ohun mesan ohun se a ma lo mesan ti poju kan bo ja si marun so oluko ni ma tun se sa
3: o mo nkan tun se
0: if I pa mo ni setting yen ni
3: mesan yen ohun ti poju
0: lati ni marun 5 defenders e mo defenders si Arsenal ni ikan lo won tun gbe mi konza
3: at least ni mesan yen at least won ba te reduce e ko ko pe it can ni gbe left back meji
0: no center half lo so center awon center half center back ti Chelsea ni mesan o wa ni kan mo ja si marun pe marun lo fe
3: atokun ti poju o ti poju
0: gogo marun yen ni sise o bi a pe nkan kan o le sele
3: ti nkan ba ti sele nje ti nkan ba ti sele ko si fe possible pe ku ko sele fun gogo marun be
0: kan lo
3: ko lo so awon mesan gan ti won wa nbe gan fun ara won se awon gan ma le yayi play
0: sáwọn gan le dúró
3: láti máa jókòó so nǹkan tó wà ń bẹ ni àníyàn àkọ́kọ́ ìkejì wọ́n ní láti trim squad mu wọ́n ní close like 40 something senior player báyìí so kò sí bí wọ́n ṣe fẹ́ EPL kẹ̀dẹ̀ 26 wọ́n máa gbà
0: wọ́n lè fi àwọn daeji kan lò wọ́n àti kan register àwọn àti academy kìíní
3: kan wọ́n bí ọkà ẹ̀ but wọ́n ti pọ̀ jù wọ́n ní láti trim
0: so that I le èyí náà fara mọ́ 5 defenders
3: yẹn mo fara mọ́ dáadáa
0: òun ò fẹ́ defender fẹ́ san o
3: mẹ́sàn-án ti pọ̀ jù
0: kúmbà ti ráyé àṣìṣe adémọ́lá lọ́wọ́ ẹ̀yìn àgbà níwà kó epo kánjọ píà
3: wọ́n dẹ̀ fi
0: dọ́tà gbọ́n bà sí ń bẹ̀ bóyá ìṣúná dixon àbí engineer michael àbí kán lọ lólé
3: ṣe wọ́n lè lo spider
0: náà spider mo mọ takun dj ni spider ìgbádẹ spider gan wà kéke gan kò mọ bọ́ọ̀lù gbá ìjó ni máa ń jó mọ̀ pé jó spider máa ń jó dj
3: spider
0: òun àti ṣe wọ́n bára náà ó ń jó
3: ni spider nígbà mo máa ń keep
0: níbo keep bó ti mọ spider ti pẹ́ o ìjó ni máa ń jó kò mọ̀ kankan gbá
3: gbọ́ngà ọ̀rọ̀
0: ìṣúná dixon àwọn defender nìyẹn engineer michael àwọn
3: defender ni
0: ọjà wa mr patrick àwọn defender ayé nìyẹn léré ìṣọ̀lá náà àjẹnú marketer defender ayé lòun náà
3: ṣé defender àbí defensive midfielder àwọn náà
0: living goten lòun play na lòun play number 99 he player lòun play number 99 ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù chelsea wọ́n láwọn alákòóso ti sọ pé mihailo modric yóò lo àdéhùn aláyálò ni o pé condition tó wà bó ṣe ṣe dé yẹn kò ní wà ókè kó máa jókòó sí bench kó lè tètè wà ní fọ́ọ̀mù ẹ̀ padà pé àwọn kan wá ní ọ̀gá wa ẹjọ́ mọ̀ lọ strasbourg ṣe báwa náà la ní strasbourg wọ́n ní mihailo modric kan náà wọ́n meeting pé òun ò lọ́bi kankan o epl òun fẹ́ dúró sí tó wọn bá fẹ́ lóòn òun òun nìkan mọ̀ lóòn òun tó òun náà fẹ́ play dáadáa ṣùgbọ́n kán lóòn òun lọ epl team òun ò fẹ́ tíìmù míì lókè ìta ni tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ nù kan ti chelsea nìyẹn o àsìkò tí gbogbo yín ó rù lẹ́wà ẹ̀yìn chelsea ẹ já mọ́ lọ Aziz Adémọ́lá ló jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ wa dáadáa lápá abẹ yẹn ọ̀gá wa Túndé Ọláwúwo àtáká ni ọ̀gá àtáká lọ̀gá ọwọ́ iwájú lọ̀gá ti ń gbá bọ́ọ̀lù tiwọn Mr. Muhyiddin agbawo defender àwọn engineer wa nù defense láyé ẹ̀gbọ́n ti mọ́ ń play ń gbà tẹ́gbọ́n wà sàn góòdì Aziz Adémọ́lá gbogbo wíǹgì ló lè play o utility player ayé ni ó mọ tróyìn jù bíi ó sì mọ bá ṣe ń jókòó sí bench Aziz Adémọ́lá ẹ jẹ́ ọmọ lọ tìjáni olóko dáná ló kọ mi ẹ ṣí tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì lágelu fm ẹ ṣe ó dàbọ̀ ta tún nu ọ́sì ti mi àwọn ọ́ mayu ẹ má kó bá gbogbo tí ń bẹ́lẹ̀ yìí mayu àsìkò tí gbogbo yín ó rù lẹ́wà yìí ọ́sì tí wọ́n ló ti mi àwọn o ẹ já mọ́ gbàbẹ̀ lọ mayu ẹ mọ́ dá wàhálà lẹ́ o ẹ já mọ́ lọ ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ lágelu fm ẹ ṣe ó dàbọ̀. 26.7

0: Ikao Drogba. Ohun to koju seyan kan eyin lo ko selomi. Mo Animal World. Mo wa ronu mo wo awon domestic animals to ye awa na ka. Boya bi ewure ni o. Boya bi aguntan ni o. Boya bi adiye ni o. Ninu ironu mi e mo wa wo pe ton so ah ewure ni wo yi. Ta fi eyan we ewure ejo ejo tori ona iru eyan wo na le fi we ewure. Ipe ewure ni o. Fi weki ni un. Wan fi we erin. Wan fi we efon. Wan le wu re ni o. E wo eje ka fi yen koko sere opolo bo ti eje pe ko si ninu eto tele tele. Sugbon se mo pe gẹgẹ bi eni to ba pere ni agbohun safefe ti lo yibo npe broadcaster mo ro pe o ye keni yen ki iwoye re o ye ko le feju ko broad ko le ronu dada e je pe ah won ti mo ti eso e ri pe yo so bayi ni se yo awon kan na kuku wa be yen gbogbo nti mo so lati bere to won ti pari e ti mo ewo eje ka wo 0912370 8675 ka ba fi eyan we ewure kini won so. Hello.
1: Hello sir.
0: Yes.
1: Eka sir.
0: Yeah.
1: I think you that lo ko mi lato yo
0: anti mu iba anti mi dada se wa
1: dede.
0: Yes ma.
1: Eni ti
0: ki ba gboran na fi ewure. Ewure.
1: Ewure gboran be se o.
0: Ewure ki gboran.
1: O tun bo
0: pada.
1: O tun bo. O tun bo. O wa ke jajari church en be ah oni go.
0: E se anti. E se anti.
1: Eni ti ki gboran.
0: Eni ti ki gboran ni. Hello. Hello.
2: Hello. Minga.
0: Yeah, Biji.
2: Abanalanga. Ewura je emele. Omo giga ku ko. Nitori agboro re. Eyin omo je ejo. Omo se bi ewura era lai gboro. Ewura ina jani.
0: Eroyin.
2: Ewura. Ti ero oja. Eni eran ya le ewura o ke gboro.
0: I'm not going to be able to do it. Oh, God. Hello?
3: Hello, sir.
0: Yes, sir.
3: Oh, my papa, like you, and you go like the mother of
0: two. Oh, kill me.
3: My own. I feel it.
0: Yes, sir.
3: Yeah, don't allow you. I like you.
0: I like Bono, no?
3: I like Bono.
0: Yes, ma.
2: Ogoluwa
0: ati lepo.
2: mo ti mo pa ni program mo tele yin ni
0: o da be o ye je ki n gbo fi si
2: o ma gbo wa
0: e se ma o
2: mi le gbegbe o golu alati lagun
0: thank you ma
2: alai gboran eyan ni
0: ni na ma n pe lewure
2: eleti ipakudi
0: eleti ipakudi
2: bi won na na na ka gbo
0: ka gbo
2: eh e ri pe mo ewure bi wa bi ta ba tin le ti e ba ti gbo okada le kan lese
0: ko ja fe
2: mo le pa eni ta ba tin ba wi ti o ba ti gbo olorun ma je olorun ma ja daro o
0: olorun ma je o han re le mo
2: olorun ma je o han re le mo o o ba tin ba wa wi ka mo gbo o
0: e se sister mi
2: ani da labo ara o
0: ogoluwa e se ma
2: baba agba e ma de to bo
0: e se ma
3: hello
0: hello sir
3: Ambale assist lati America ni.
0: Ah, eyin na tun gbo npa ewure lohun yen.
3: Ah, ewure. E kan pe ala igboro ni. Sibin e ba igboro kan lo se ke to pe ala igboro. Se pe ke to le ewure, e nkan kan ni se. Alaimara.
0: Alaimo
3: ntoto.
0: Alaimo ntoto.
3: Ole, ole. Nga ti ye ri pe wo nle Yoruba o ni ewure soju meleke ja ile ile ti n ja ye ni o fi nna ne pe pe lala igboran eleke ni se ti o fi gboran e se wo lo se ule ti n ja ye
0: ule ti n ja e se ah mo fun olohun eyin lo ye ka fi se bale omo obile o ti kuro me omo obile haran
4: hello
0: Yes, sir. Last caller. Kaku olori e.
4: Alele n soro lati Yakubo.
0: Yes, sir. Brother Fatai.
4: Yes, sir. Ewure je eyan je ni te ba pele ewure o je bi eyan to ja aleti lapa.
0: Aleti lapa.
4: Be ni so. Aleti lapa kan ba so tan kilo fun.
0: Ti o ni gbo.
4: Ti o ni gbo to je pe in to ba fe si na ni o se ati ko ma wuwa to te je pe ko je
0: dada bi kan be lori sonu
4: be ni sa pelu nu bi ti te yo ba ni suru gan iyan le fe ti wa wu pelu eni yen
0: okay na n to pele wore e se gun sa
4: boda
0: feti eyan wa e se gan e ma wule pe wa mo tori olohun mo kan mu yen wa ni o de ni nkan ti mo rode be boda ambali tun je ki nkan yen kan bi mo se ro be lori lodo won ya to fun ipe ke to pin ni alaigboran o ni n to se ke to pin alaigboran o ni pe won lo ma njale e ri pe ewure ki ma yo se ti wori bo nsun yo mo jenu yo mo jenu won lo ma npo nkan to ba ti ko si bi kan ninu ara e atupo atun ma je be fun ewure lo nje ninu ile yin bayi nisin to ba tun ti dide e didi lo ra ege fun ni epo ege e sa gbogbo e se gbogbo e fun be ba ti n gbe fun to je te ri pe ah inu e lori candy boyo ti e tun wa mu mi se awon ti e ma nsa ba mu mi boda bi ajekuta mama won fi be n bere omi onje isan e wa wo ti o ba ti n ku lodo yin bayi ene ogun sa gbodo draw in short se ri pe alaje rakaba o na tun ni ewure aje eweyin a de won mu ga won fi won ibi to ba wu won na ni se mo ewo aja bi aja o ba se ga aja o ni se ga recklessly te kan ma ri yo bo bi kan ni ewure o le se ga sinu onje o le se sinu omi ke wa ri pe ah e wa to rogi lewure wa dori rogi e yo ba beje so ewure kan ma ko lo ma je n fi eyan we ewure en ta ba fi we ewure ye ko lo tun orun sun e se o to je pe e ngbadun wa ante si waju lori eto yen eto ariansho lagelu 96.7 e ku kale Jackie Maki Kabo loruko Olorun Oba Baba Joke Aye Asake Orun Kin Kabo loruko Kabiyesi ti se oludasile Oba Akande Ki baba o ma je baba o Kemi yin o tubo gun fun wa lagbara Olorun àfin ilé funfun báláwo náà la wà ní fẹ́lẹ́lẹ̀ nílùú ìbàdàn. My special greetings to my brother K Boogie, the brown sugar. That's my HOC, my principal producer. Benga Olayiwola Oyato Mukie Mukie. Ademola Aziz Ajowa Mbi Noni Ema Kukale Kushishi Ekufe. Segun Balogun Ona Wa Mbi Ona Ti Wa Folide Ekabo. Tosin Adelowo Ti Mo Npe Lojogbon Lenu Ojo Meta Yi Ojogbon Tosin Adelowo Adupe O. Ah Ogbagbara Ojogbon Tosin Adelowo, the dynamic presenter. Ewo e kaabo sori eto. E ti mo ko temi o. Feromi Babalola, Feromi Nga, la la la la. Let's go there.

0: la o ni elerin la ma rin o a o ni bu sekun ami baba mi baba o go lati so mi o ni lu ibadan e se gan sa aye yo wa I see ani ani adupe o adupe pe okun adupe adupe pe okun ki olorun ko ran wa lowo I see ani ani bi ti wu ko mo e je ka bo si abara lero temi ka se kokoko won ni atiku abubakar ti so wi pe ohun yo da owo irowo ori epo pada lero ti bawo loro na se ri so fe da wa pada seyin ni abo fe mu wa tesiwaju ti mo number te man pe 0912378675 so fe da wa pada seyin ni abi nkan gidi lo fe se o ya e je ko ma wole hello
1: yaraminda

0: a ti je gbese bi 20 trillion se mo pe ogbogba lo ku si yen
1: be ni
0: o ma ya o mo ka ma san lo ban to ba je pe ti subsidy yen pe yo we ko si je tun o ma se yo kan awon ara ilu gbo n tan ko le bi abject poverty yo ko ni be
1: so
0: n tin chele ni
1: e se gan sir thank you sir god bless you hello
2: hello sir
1: yes sir
2: omo babolaji ajibola ademola okilo lati ruwa alaya malale
1: yes sir
2: e ri oro banta banta ti alaji omo wi aye labogo so o te se yen ni omo wi ta lo fe la kai to oro la kai lo so se wa ri ngo afi to kemi ni pe o ni kini o kari ya ko kari le do sugbon o se kilo de ti atun yawo lo nbe mi leru ati gbadi yo subsidy owo ti de yanturu
1: owo ti de owo to nlo sodo awon iyan kan
2: ti awa don praise e so ala yawo fun e dapo ba mi down o la ji aji bola ademola okilo lati ruwa
1: oda e se o bara bola ji okilo lati ilu eruwa e je ngba kan si ka kuro nbe tori
3: akọ hello sir
1: ah atakan konga awọn baba subsidy gan na dey o ya e ja wa si
3: be ni awọn baba subsidy re se ri akoko e ti baba ti ku so yen emi o se e fi kan na en fi mo
1: debi te fowo si
3: wa fi gugu ara mo ori nigba ta tin bo lori nkan te tun wa ni ka tun pada si oko ayo subsidy de ni ayo subsidy lo dabi lati gba awon babo ba san ojo de
1: jo la ka boye gba awon lo dubai won tun ti lo gbo lecture na se mo pe ko ye ki won yo kan da pada ni
3: okay won o sin dubai tele n gba to koko polongo ogo
1: emi wa mo yen o
3: ti gbogbo won la won o yo ti e ri ko soru committee ba we fun ti baba si ku so ni pe oselu na lo
1: oselu
3: e ri pe ko si laye koda ki are wa o mo ha owo kakiri gbogbo nu ile kankan are o se nkankan ni ju asiku laye won o le se kankan
1: ota eni ipodu oya
3: ibo ni o di pa to ba se kankan kini yo bi polongo ko se nkankan ni lati gba ti are ti wole eje ka bi lowo ara wa ti are o te wa ri nkan iyo kan bayi o te je si pe boju n fa omo sukulu wo ṣe ẹ gbọ́ lẹ́nu bàbá àtìkù
1: mbọ
3: kí ló kọ gbogbo yẹn ẹ má jẹ ká padà sí ẹsẹ àárọ kó má dàbí gbà yí pé kí mi mọ dí omi mo orílẹ̀-èdè yẹn bíi tí bàbá báyìí sá sọ ọ nígbà tá a gbéra látẹkù tá à ń lọ síbàdàn tá a wá dé tó gbèdé náà dírẹ́bà yóò sáré tó ẹ jẹ́ ká tún padà sékù
1: ká tún lọ tún mú
3: ká tún lọ sí ìgbà náà fẹ́ débi tá à ń lọ ẹ kú ètò sà
1: ẹ ṣe bàbá mi thank you so much ẹyin èèyàn ẹ jẹ́ ká fi síbẹ̀ yẹn ná ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú lórí ètò yìí tó sìn adélọ́wọ̀ ó ti wà ń kalẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ kí ló mì gbòòrò tìtì káàkiri orílẹ̀-èdè nàìjíríà lọ́sẹ̀ yìí let's go.
4: ẹ ká máa kí wa kó yakú àsìkò ẹ̀yìn tiwa ṣe dára la tún pàdé ara wa àwọn ìròyìn tó mì gbòòrò tìtì gẹ́gẹ́ bá a ti ṣe mọ̀ òun náà la máa mú wa lábala yìí léè tó yẹ kó ní kálukú wa ti kà tá a dẹ̀ ti gbọ́ tó dẹ̀ di àgbọ̀ má lè mẹ́nu kúrò òun náà ló fà á tó yẹ pé ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ bíi náà ni màá ti kó nítorí pé lára àròyìn tó mì gbòòrò tìtì òun náà rí léè ti jáde wa o àwọn tí wọ́n jẹ́ òǹtajà lágbègbè bódìjà tó súnmọ́ bódìjà international market ni wọ́n ti pariwo léde wọ́n ṣe ìwọ́de alálàáfíà látara lẹ́tà kan tí wọ́n ní pé àwọn rí gbà láti ọ̀dọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ onídàgbàsókè ìyẹn LCDA ìyẹn ààrẹ látòòṣà LCDA wọ́n ní pé ṣàdé làwọn rí lẹ́tà òun gbà o léyìí tí wọ́n fi ń ki àwọn nílọ̀ wípé káwọn kúrò ní gbogbo ibi táwọn ti ń tajà ní gbogbo agbègbè yẹn láàrin ọjọ́ mọ́kànlélógún ìyẹn 21 days wọ́n ní bákan àwọn tó wá rí lẹ́tà míì gbà léyìí tó fi ń tọ́ àwọn létí pé àwọn ò ní pẹ́ láti wá máa da gbogbo àwọn ibibẹ̀ yẹn wó wọ́n ní pé àwọn wá ń wòye pé ẹjọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló fà á wọ́n ní pé wọ́n àti ẹwúlẹ̀ fàyè sórí lẹ́tọ̀ ọ̀hún táwọn rí gbà wípé bóyá káwọn wá bèrè ìbéèrè àbí bóyá láti wá fún àlàyé o wọ́n ní pé tí wọ́n sọ fáwọn ni pé káwọn ó kúrò ní ẹbí táwọn ti ń tajà ní ọjọ́ mọ́kànlélógún ó tó di pé àwọn ó gbégbèsẹ̀ láti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní da ìbẹ̀wò ìyẹn notification of demolition òní wọ́n kọ sórí lẹ́tọ̀ ọ̀hún wọ́n wá ń pariwo sétí ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ pàápàá gómìnà ọlọ́lá jùlọ olùwáṣeyí mákindé láti gba àwọn kalẹ̀ nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn táwọn jẹ́ òǹtajà làwọn ti fi owó làwọn ti fi kó ọjà jọ torí ẹ̀ pé àwọn ti ń ta ọjà níbẹ̀ yẹn koda latigba ti won ti da ojo mu sile won ni pe bawo la won se wa fe se laarin wakati pere tabi ojo pere tan fa won yi won ni to ki joba ipinle oyo kan gba won o kan je ka won si lori ofe lati ma taja won lo won to ba di pe won dawo ti won tun be ko won ni ke saba bo sowo awon to ba tin lo tele won ni tori pe bo ti se nsele lawon agbegbe kokan lawon oja kokan ni ipinle oyo o niyan lo defa fun ba won se rawo ebe si gomina oluwa seyi makede pe won gba won gege bi letter ta won ri gba lati odo ijoba ibile are lato osa ijoba ibile on dagba soke iyen LCDA ko to ke ma wa kuro nbe e je sare ju eleyi na mo legbe nitori pe koni kaluku wa ka wa ni igbaradi ki oju lalakan fin sori wa ko dro samsam nitori pe awon ofin kan ti jade seyin to wa dabi igba pe won ti fe ma gbe awon ofin yin ro akoko won to ko gbe ofin kan jade le to ni se pelu ipinle oyo wi pe gugu awa ti a ti ko ile tade ti gbe be to wa dabi igba ke boya a ni building plan ta baranti won ti sofin yen seyin tele sugbon lasiko yi won ni pe o tin sumo ta wo bere si ni ma gbe ofin yen ro ki oni kaluku to ba wo ibi to toju e si ko lo gbon iwe ohun yebeyebe ko mu si to si nitori ke gbara ti awon asoju ijoba ba bere se ni de tan bere building plan abodo ma fi le won lowo ki won o ye wo gege bi o se to ati bo se ye bakana won ni pe gbara to ba fi ma de ojo kini osu kesan won tu bere ti ni ma gbe ofin ro nipa awon ile kokan abi ile ise kokan ti o ni goro idale nu si won ti so wipe kile kokan ko lo wa goro idale nu si o ko gbe senu ona ile re abi ile ise re ko ma dale sibe awon contractors to de je wipe awon o na ni won ma n ko ile ti won lo n da ile nu gbara tan ba debe won le ri ile yen won le ri gbe won ni to wa fi ma de ojo kini ninu osu kesan ni won bere si ni ma gbe ofin to nile ni won bere si ni ma gbero to mu kuro nbe lara royin to mi goro titi mu kuro nipile oyo nje ni bolo re tu gbe mi lo o di olulele wa labuja nitori pe won ni pe awon se meye bo lapo ni o won ni pa won ti de o je ajowo lo nso eleyi o ni se pelu ajo to nse wadi nipa lilowo si iwa ibaje abi sise iwa ibaje lori sirisi olokun ojo kan iyen ICPC won ni pe nigba ti won jabo fun are lose yi lara ise ti are gbele won lowo won se bi ise kan lara fi le won lowo ise yen na nse lowo o to wa di pe opolopo ise wa yoju latara ise kan ele tan se lowo yen won ni pe ise ta re kokko gbele won lowo o na ni pe kan lo se wadi latara ile ise wo fege to npera re loruko ti joba le ti won pe ni PIFPC nigba na lohun iyen Presidential Intervention for Foreign Policy Council won nigba ti won sise iwadi ohun lowo won ni ogbon ojo pere are fun won e fi lo se iwadi lori oro yi bawo lo se je gan won nigba ti ajo ICPC ti won wa tese to tese bo irin nigba ti won se iwadi won lo gege bi oga agba fun ajo ohun iyen Dr. Aliyu Musa won nigba to salaye won ni unjele mo pe ise iwadi ile ta nse lowo yi la ba tu kefin wi pe ile ise mi wa to tu je ofege to n pere loruko ijoba won ni pe koda ilegbe abi ka so pe office ile to ni se pelu akowe agba forilede yi gangan lawon gan lo to ti ron joba to de nsise gege bi osise won ni pe nigba ti won wa sise iwadi ohun sowo waju nje ki wa loruko ile ise ofege yi gan won lo na lo nje National Development and Made in Nigeria Special Project Office ah won ni pe oga agba le to pere loga fun ajo yen o na lo nje Prince Buchi George Wabuzi won pe ah hey ni bi na won ba ni pe oda ewo e lo gbe won ni ase ta re pa ni pe e gbe won ni pe koda awon ti won je akowe agba iyan permanent secretary fa won ile ise lorisirisi yi no ba ni pe e ko gbogbo won satimole gbogbo won pata won o fe gburo won o won ni won ti ko won o won de ti fe owo ofin won ti na si Prince George Buchi Wabuzi won ni pe pelu e won wa bere si ni se ise iwadi wi pe bawo gan lo se ri ha won ni pe oro yi do jade nigba ti are n se ipade papo pelu awon minister ni olule wa Abuja lose yi lo wa ni pe ewo eni binu o nibi toro de duro yi awon bere awon ise iwadi oni kini wi lawon ile ise to je ti joba iyen internal forensic investigation o da bi igba pe awon ile ise kokan won gba bodi won ni pe pelu e ba won ba wa se leyi daada ta won wa kefin wi pe aturi ile ise mi to n pere loruko tijoba to le je pe ofege ni won ni ijiya nla ni o o n be funrufe eyan be abi awon ikokan to ba di pe won se be to mo kuro nbe lara royin mi to tun mi gboro titi ohun tu leleyi lo to fara pe ere daraya sugbon tori pe o ti lowo isejoba nu pelu e gẹgẹ bi awuyewu ile to jaran irin wi pe gẹgẹ ba se ri pe awon to nse asoju eyan gba bolu lorisirisi lolokun ojokan won le lori ofe lati kopa ninu awon idije to ni se pelu ti agba nlaye olofa ti joba apapo fi wa pase wi pe e gbo gbogbo awon to ni se pelu igbemo eyan NFF pata awon fun won gbedeke ki won lo kowe kan fi po won sile laipe rara won ni pe pelu e kan to wa sise iwadi wi pe bawo na se na 12 billion naira eleyi ti awon fun won kan fi yanju awon gbese eleyi to ti wa nle atawon osu kokan eleyi to je pe o tin fa wuye wuye seyin won ni pe KFCC kan bere se iwadi bawo le se nawo yi ati pe ki lo fa gan to wa de wi pe a wa fidi remi ta lori ofe ati lo kopa kaakiri won ni pe ta ba ntele bo se nsele won ni pe awon ti won je agba oje agba bol orilede yi iyen Super Eagles of Nigeria won ma lori ofe lati kopa ni 2026 World Cup ile itagba lo won ni bakan na agba oje to bere na iyen Super Falcon awon na mo lori ofe lati tun lo kopa ni World Cup ti won leyi ti o wa ni 2027 leyi to je pe akoko ru ere ta ni ri asoju orilede Nigeria ninu idije ta won obere yen lati gba tan ti dale lodun 1991 won ni bakan na baba tun ni kawo under 17 awon na tun ni lori ofe lati kopa ni World Cup igun ti won ha won ni se wari pe nkan ti baje gan won e wo e ma je adake o e je ada soro e gbugbo awon to ni se pelu igbemo NFF eni pe kan kowe kan fi po won sile lo ni pa papa kan de sise iwadi bawo na se na 12 billion naira ta won fi fun won to mo kuro nbe lara royin mi to mi gboro titi ohun tu leleyi nigba ti eni ti se oludije fun ipo are lorilede yi labe egbe oselu ADC iyen baba Abubakar Atiku nigba ti o fi oro lede o ni pe egbo be ba fi le fun lori ofe te dibo fun to n wole gege bi are lori lede yi se ri owo ran ori epo yen ohun o da pada be ni lati le ma je ki ori ko tara ilu pelu e lawon opolopo wa be se ni wodi baba lori ran ijara wi pe egbo se won mo tan so sa wi pe ti ni bo se so nigba kan ri o to ba tun se so lasiko yi won ni daju daju e ti ri pe eni yi ko ni foju sun furilede yi nitori pe oro won on ta si ara won o je awon royin to mi gboro titi fun ti ose yi oluwa to sin
1: mai ti lo o ye ki nbere nkankan
4: okay
1: lori oro building plan
4: okay
1: yen ni bata ni lete o fe ko
4: to fe ko
1: iru eni ti o ni to ti ko le re bi ogun odun seyin kini o sele si iru eni be
4: we eni ti o ni o na na fi so wi pe o na na fi so wi pe kan le tele wa ni gbaradi na fi so le tori pe o se se ko je pe ni to ko le e nigba to n ko lowo o le ma se building plan yen o le sare dogbon yago fun owo to to fe lo na tori pe awon ti o ba se yen won gbowo eyan awon architecture yen won a gbowo sugbo lasiko tan ti wa kokko fi kede e yi bara bi a pe o si se se o si se se enu pe kan architecture yen wa si ile yen ni ko wo bo ti se wa si ko so ra ba won gbe sori iwe kan gbe lo odo awon town planning
1: kan se ju o si
4: kan bu ko
1: se sanwo to ye kan
4: se kan sanwo to ye kan se
1: o se o ti ah ma gbiyanju ma pe ore mi kan to moju le ja nkan yi
4: okay
1: to lo n ba ji o gbe ko pe to ba de le ba wa ke to to to
4: okay
1: ko wa tun wa tan won le si nkan ta n so yi dada ipe ah ile moye ile alamo kaakiri kankan ile jeyan won kan ko labo labo de ba si baba kile npe baba landlord gbogun ti ni to e wo e sa ba awon brickila lo kan gbo opolo kale won de bo ti se gbe ki tun wa ni kolon o sanu wa o se to si mo gbadun e dada god bless you e je ka lo sagbon ti kede ati ibolo oja an pada bo
5: Wadi FM 96.7. Mo ti bere. Fun o le ṣe aláìmọ̀pani lẹ́rin lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
6: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
5: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
6: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: Assalamualaikum fún gbogbo Mùsùlùmí òdodo tí ń jẹ̀rán láti lọ sílé Hajj 2027 ní tẹ̀lé àti ìlànà ìjọba Saudi Arabia àti àjọ Mission Hajj Commission. Ọjọ́ tí ìforúkọsílẹ̀ Hajj 2027 tí ó wá sópin ni ogúnjọ́ oṣù kẹsàn-án ọdún 2026. Pẹ̀lú Mukaddam Baasuna Hajj Umrah Service, wọ́n tún ti ń ṣe ètò Umrah olóṣooṣù, Umrah December, Umrah Ramadan 2027. Ní san díẹ̀ díẹ̀, iléeṣẹ́ Mukaddam Baasuna Hajj Umrah Service ti pe àwọn ibùgbé tó súnmọ́ Masjid al-Haram, Makkah àti Madina, oúnjẹ ilé wa, Siyara, ọ̀fẹ́, onígbàdégbà, pé bàbá iléeṣẹ́ Mukaddam Baasuna Hajj Umrah Service rìn àjò. Ìtọ́sọ́nà àti iṣẹ́ tó dára láṣẹ láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dé ìparí iṣẹ́ ìrìn àjò yín. Ẹ yára wa forúkọ sílẹ̀ sí shop number 1 Ọlọ́yà Shopping Complex Ọjà Bodè nílùú Ìbàdàn. Ẹ pè wá lónìí torí 08034075325 àti 08123331119. Mukaddam Baasuna Hajj Umrah Service fún ìgbẹ́kẹ̀lé, ìtọ́jú àti ìrìn àjò dìde ilẹ̀ mímọ́.
1: Lagilu FM 96.7.
2: Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. A ti lọ sí àgbọ̀n ti ìkéde àti ìpolówó ọjà. Ṣùgbọ́n inú mi dùn, ayọ̀ mi kún. Ọlọ́run ò tu ọ̀rọ̀ mi lódì lórí ètò ìfúntòní. Ó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn àkókò kan wà tí ṣùdà bí ipò gbógun. Àṣẹ ọ̀rẹ́ mi tí mo ní mo fẹ́ pè. Òun náà ń gbọ́ wa nínú mọ́tò. Ibi tó tún wá wà ò tún wá jìnà síbi tá a wà rárá. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún pé ó ti wà nù kulu pẹ̀lú mi. Láti tan ìmọ́lẹ̀ sáwọn nǹkan kan tó lè ṣókùnkùn sáwọn aráàlú. Ọ̀rọ̀ mo kàwé ò ká kò kan. Ó bá ti ní púlánù lé tó kàn wù pé ìfẹ́ sanwó kankan fún ìjọba o. Kódà àwọn architect àbí kí lè máa pa àwọn tí máa ya bàtà ní ilé mu. Ìyìn ní gbé fẹ́yàn kankan nǹkan ṣe ni. Ẹlòmíà lọ Google ni, ẹlòmíà lọ AI. A sáré mú kan, ó yá give me 2-bedroom flat kìíní kankan. Wọ́n bàbá design ẹ̀ pàápàá. Bàbá gbé fún bàbá abéré kìlà, bàbá yẹn náà wá ṣe kí ni. Bàbá ní kìràkìtà kìràkìtà, èlé ò bá dúró. Wọ́n bá ìwé ilé ìdá. Bí ìgbà bí téèyàn níwèé ọkọ̀ ni pé ìwé ilé bí ibo. Gbogbo owó tí mo fi ra sìmẹ́ǹtì rè ìyẹn nọ́mbà ẹ sọ tí mo fi ra iyẹ̀pẹ̀ rè kódà gan-an bàbá alálùmíníọ̀mù ó níye tó gbà ẹni tó ṣe rúfin kankan bí ẹ ń gbogbo ìyẹn ìwé ilé ni wọ́n bí ọ. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sáré lọ sọ́dọ̀ Ṣẹ́gun Balógun Lábala Ìtì Ẹ̀mẹ́lò. Let's go.
3: Ẹ káàsán, ẹ kú dédé wòye. Mo ní ìbéèrè kékeré kan. Dáhùn fúnra rẹ sọ sínú ẹ tàbí kó sọ síta sáwọn tó ń gbọ́ ẹ. Gbogbo wa náà ló bá wí. Láàrin ìṣẹ́jú àyà mẹ́ta 3 seconds dárúkọ èèyàn mẹ́ta tó fẹ́ràn jù nílé ayé. 3 seconds èèyàn mẹ́ta tó fẹ́ràn jù nílé ayé. 1 2 3 ṣé o dárúkọ ara ẹ? O lè fẹ́ràn ìyá ẹ, bàbá ẹ, ìyàwó, àwọn ọmọ, siblings mi. O dárúkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá a bá wò dáadáa tá a wò majority o dárúkọ ara. Ibi tí mò ń lọ rè é, o ní láti fẹ́ràn ara ẹ ná. Bíbélì gan ni o ní fẹ́ràn ara fẹ́ràn ọmọ nìkejì ẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ. Túmọ̀ ni pé o ti kọ́kọ́ fẹ́ràn ara ẹ ná. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò fẹ́ràn ara wa. Ọ̀nà owó gọ́lá wa lè gbà fẹ́ràn ara wa. Ibi ìṣítì tẹ̀lé ni ẹ. Àkọ́kọ́, ṣé ò ń tọ́jú ara ẹ? Ìlera ò ń lọ́rọ̀. Ẹ̀mí iṣẹ́ gùn ju ẹ̀mí èèyàn lọ. Bí èèyàn bá lọ lónìí, wọ́n á rí pléèsì ẹ̀ tẹ́lómi ò mọ̀ ṣiṣẹ́ yẹn lọ. Ẹlòmí kò tí ẹ ṣàyẹ̀wò rí. Àmú strong mi kì í síkì. Àwọn primary health center ọ̀fẹ́ wà olówó lọ síbẹ̀. Àwọn kan wà kàn ra mọ status ara ẹ̀. Òun ni your first thing is your body. Ibu bá rẹ̀ ṣe rí. Kí ni nǹkan tó ń jẹ? Ok, ara ọ̀sẹ̀ ìsinmi wa sọ̀rọ̀ di machine. Your body is not a machine. Ara gan ẹ̀ ṣòkúta. Ok, àwọn machine gan máa ń daṣẹ́ lẹ̀. Television lè máa ṣiṣẹ́ bẹ̀ kó tún daṣẹ́ lẹ̀. Mixer lè máa ṣiṣẹ́ lọ kó daṣẹ́ lẹ̀. Ìwọ wá ń ṣiṣẹ́ lọ ṣiṣẹ́ lọ. O tiẹ̀ fún rẹ̀ ń sinmi. Wọ́n tún fún ẹ ń leave. O tún convert ẹ̀. O sọ leave dowó. Sinmi. Watch oúnjẹ tó ń jẹ.
4: respect ya re elomi a kon ma o okay arin bi to wa yen o mo ko won fe ran ibe lo wa taku si wo awon bi teyan ba nwa nkan ton ton so pe yan fe ran are ni e o check your company elomi n to ti e mu yo ma kegbe eh won gbodo mele eh to ba ti mele o ni le sele wa wa ni e o le le mefa ah o n pare lo die die lo wo le wosan opolopo n sai son sin o elomi akia omo kekere atomo kekere atagba won ni o ni kindiri kilo fa nitori awon nkan to nje awon nkan to mu o wa n safara wi awon eyan ti o ye ko ma tele ohun re o sugbo je n fe le ka die nle ija ija mo ko mo n teach ni kishi mo notice kini kan mi kiri mo ma ri pe eyan meji le ma pe awon wa akunra wa ku wa fun won lora kada eyan meji ama won le ma ni he won lu e sugbon mi nti ri kon jari bayi won le ma leri sugbon ibadan te ke tori e ti ra won kon ti ma le blu mo wa pe ro enu mo ni kile te pa won pipi kon ma leri si awon ti won nja o ni a so mo pe sasa ni eyan ti won mu agbole e won sun mo ra won pe ah eni agba agbole bo ni agbole dari agbon ah eh sikuri baba re ya won mo ra won o ko mo boyo n sumo ya to si yen gan elomi wo pe o ko mo boya to n ba gba ni nkan tori e ija oda ijo dola wa ra won to n ja o lo bo saarin ibe o feran are ni awon kan ti mu so pe then finally ki ma lo wo jo so ra fun owo owo ni na elomi akon ma nawo ja fun ya fun aso e bi de gbogbo e o feran are bo ba kokun kokun your safety is number 1 wa re se kini wa oke school fees yo mo owo ile o kokun laya wa bibi a wa lo omo omo 30 years o ti ni bibi to ga lai ti pe 90 jo feran are segun ba lo gulo ko mi
2: o ni ja odola mo wi o ija odola ere loye ka ma se ija odola oro legbon yen o eh boda la lo mi mo ma n like oro kan ton ma n so ton ma fe pari eto won ni mu ba yan ja ibi ija ni kuwa opolopo lo nru iku kiri lowo ta wa yi to je pe bi igba pe po si lo rin moving coven to kon kon wo pe e le fe gba bayi owo re o ba afefe lasan lo fe sin tawon eyan ma so won ri pe owo e o kan sugbon nkan tawon eyan ma so ni pe ya gbe nkan eni daran amen e je ka ma toju ara wa bi segun balogun se so eh lo to o ye ke o jara mo se sugbon ti se jaye ori e na tori pe o mo pe aye yi o ni part 2 inti eye re ba si je ni o gbe fu elomi ile ni eh olo ni nko le feda oro pe mo wa dawo ni mo se kole is a lie segun o seun eh boya ko ba mi dide fun brother mi ore mi
4: thank you
2: yeah adupe lowo no eh yan wa ti wa nbi se mo pe yo ba bo won ni binu ti ri be lo bi yan awa dupe lowo olohun brother mi e ma ka san sa
5: e ka san jaki jado agbaye ti n gbo hun mi oruko temi ni ogbeni adefabi biodun mo je onimo nipa ile wiwon be lati je kolekole ati agbaleko yen developer so a mo nipa ojuleja ile ati ile
2: oda e seun eh mo mo pe ti gbo wa nu moto le
5: beni
2: ti ijoba ba gbe igbese ki le ro pe yo sele sawon laadu
5: seri nkan ti an soro nipa yen an soro nipa building plan
2: beni sir
5: building plan ti e tun je ona kan ti awon eyan ta ma wo pe ko ti e nilo lati se rara kin mo fe ya si baba lagbaya to je bricklayer aburo mi ni baba ta me to je bricklayer ore mi ni
2: o de ti n kole na
5: o to kole ti pe
2: yo fo ball
5: e ba mi wa plan ile kan de ti ko e ba mi gbe sori ile mi sugbon ko ri be kini building plan wa fun ni pe bi le ti temi se ri be ko ni le ti baba lagbaya to ti ko le ti e se ri ntun mo mi pe bi o se joko be ko lo se ri boyo do wa leyin le temi so do wa leyin ile baba lagbaja ona to ma wa ju todo temi se be ona ti e se fe to se bi le temi se fe ni ti e na fe o wa lo mu plan ile baba lagbaja to ko boya 120 by 100 ni le ti o fe gbe sori ti e to je 50 by 100
2: eh but mo ro po
5: se le ku ko ti be fe di o ma ha tori e ni ebo ti o gbe kini kale fun wa ta n tele se ni pe e kokko ya survey plan ile yin bo se ri e fun architecture architect design to le ba yin design e n ton ba design yen le se ma gbe sori ile architectural drawing ton ba se fun yin le se ma gbe sori ile leyin gba ti joba ba ti lu
2: lo nte
5: tori ijo e gbo lo gbe lo leyin gba ta ba ya tan pe lo gbe lo ba joba pe ijoba nkan ti mo fe ko re ki lo wa fun ni pe ijoba wo pe se o ti mo ni ko ofisile waju lo ofisile ni waju
2: bi set back
5: beni beni so do wa leyin ile e n to ye ko ofisile so do so no ofisile o ti ni yes space iyen space to gbo lo wa laarin fence ati le o ti ni yes space a gbo ma daruko number ni
2: beni
5: tun gbo lo ofisile o gbo lo elomi o le fence ati le yo le papo gbogbo nkan yi ni joba gbo lo won gbo lo lu pe o ya loko
2: loko
5: en ti o ba wa se yi kini awon side effect to wa nbe ni pe en ti o ba se le funra re gan inira loko funra tori iwo ti di adegun ti o sakulate ile
2: o fe elomi a tun la shop
5: mo tun la shop mo inira adegun gan oni ventilation oni si
2: ko le si
5: yato si yen o tun wa le di ojo waju ko je pe iwaju ile yen to je pe ojo ba fe fi ona yen to ti ni ko fi ye kan le si waju fence ti o fi le ti joba ba de yo wo
2: ba di gagagagagaga
5: ko le si compensation fun
2: oju ma yi ma fun o
5: sugbon to ba epo ba tele nkan ti ijoba to ya fun joba ti joba lu ti joba ba de gan ma compensate e ni
2: isimi ologo ni ti won o ba wo tori po tele
5: o tele nkan ti won ti ya
2: kokon
5: be ni
2: won ijoba ni o fun lowo
5: ki ijoba ni o fun lowo ki je pe kini be ni sugbon wo to pe ogbon ori e o tare se o sare pupo mo ro awon eyan wa to ba fe gbe igbese nipa le owo to n ko le ke sowo ikere o olorun sin ko le veda ko da ka ma risk e ka ma so pe ma meni ko ba mi se e gbiyanju seun to ba ye ke se olorun ran wa lowo
2: eh yo ta ba bi ni lere gege bi akose mose sa emi ni owo kan mo fe rale ki lawon nkan kan ti mo n lati koko mo ki n to ko wo le abi ki ni nkan nbo la soro de ko to di pe oran wo de fe n to fe ta le fun mi
5: mo fe bere nipa olukumi to dide lori aga yi won ni ka feran ara wa
2: be ni
5: gbogbo ta wa fe se ka feran ara wa se eyin ti e ba lowo lowo te fe lo rale ti e pe awon to mo nipa e feran ara yin rara e gbo lo pe awon to mo nipa ile bi land surveyor ngba to fe ra o pe lawyer na lowo property lawyer to mo nipa ojule ja ba se wa genuity ile
2: lọ́yà tún gbọ́dọ̀ tẹ̀lé mi
5: lọ́yà tún gbọ́dọ̀ tẹ̀lé yín o
2: owó máa ń pọ̀ ìlú ọgbọ́n wa nínú
5: ọwọ́ ìwọ̀n bọ́lọ̀ rojú owó ni gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló yẹ gbọ́dọ̀ ṣe ẹni tí ò bá ní ná irú owó bẹ́ẹ̀ yẹn a jẹ́ pé kò ní lọ ralẹ̀ ní ọ̀dọ̀ customary owner ni àwọn family àwọn ẹbí ó lọ ra lọ́dọ̀ ẹni tó ti ṣe gbogbo àwọn findings yẹn
2: okay
5: so that yóò lè rọ ẹ lọ́rùn pé eléyìí tí ó ti ṣe gbogbo ohun tó yẹ kó ṣe lọ́yà ti ṣe gbogbo ẹ ó sì gbọ́dọ̀ fún ẹ náà tí wọ́n náà gbọ́dọ̀ lọ jẹ́rìí ẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n kò fẹ́ ra lọ́wọ́ customary owner mú lọ́yà lọ́wọ́ sì pé survey tó mojú lè jà ẹ̀
2: kéèyàn tún gbé fídíò dání àbí ò nídìí
5: mo adé bẹ́ẹ̀ kí ni survey ṣe survey yóò lọ wo ilẹ̀ yẹn pé ṣé ilẹ̀ yóò ṣe ilẹ̀ tí ìjọba ti yà sọ́tọ̀
2: wọ́n lọ sẹ́wọ́ ní
5: secretariat of the general office bẹ́ẹ̀ ni ṣé ṣe pé ìjọba láwọn fẹ́ fi ọ̀nà yìí wọ́n fẹ́ filẹ̀ iṣẹ́ ọ̀nà ṣé ṣe pé wọ́n láwọn fẹ́ fi kọ́lé iṣẹ́ lọ́jọ́ iwájú survey ò lọ bẹ̀ wò ṣé lẹ́yìn ìgbà tó bá wò tán yóò fún ẹni gbọ́ ẹ̀ pé lọ sanwó lẹ́yìn ìgbà yẹn lọ́yà á bẹ lọ wò pé ṣé àwọn tó fẹ́ ta yìí ṣé àwọn gangan ni right to owner ṣé gbogbo tó yẹ káwọn náà ṣe lórí ẹ̀ náà ṣe ṣé ṣe pé wọ́n ń jà sí ṣé ṣe pé wàhálà kan wà ní tó lè wà lórí ilẹ̀ yẹn lọ́jọ́ iwájú tó lè lọ fi sọ fún àwọn èèyàn láti fẹ́ràn ara wọn láti consult àwọn tó bá mọ̀ nípa yìí láti gbégbé sí ẹ̀ because ìwọ tó fẹ́ dáwọ́ lé okòwò kan tó mọ̀ ń pa ẹ̀ ó ní láti pa àwọn tó mọ̀ ń pa ẹ̀ lọ́wọ́ ni èrè wà lórí ilẹ̀ nígbà ara rẹ̀ pamọ́ àtúnlẹ̀dà ṣùgbọ́n agbọ́dọ̀ ṣe agbọ́dọ̀ tọ́ bó ṣe ká tọ̀ nípa pípe àwọn tó bá mọ̀ nípa ẹ̀ nípa iṣẹ́ eléyìí tá a bá fẹ́ gbégbé nípa ilẹ̀ èrè wà ńbẹ̀ wà ní láti tẹ̀lé ogun tó yẹ ká tẹ̀lé.
2: Ẹ wá ṣeun àwọn kan ń kígbe secular road setback corridor nkankan ṣé kí lèèyàn láti ṣe tí ò fi ní rọ́ọ̀lù rú nǹkan báyìí lọ́jọ́ iwájú àìpé orí ibi tó kọ́ kínní sí o kọ́rídọ̀ ni o àbí nǹkan tẹ̀ ń sọ yẹn náà látún sọ padà ni.
5: Nǹkan tí mo sọ yìí náà ló dá yẹ lórí circular road jẹ́ kan nínú àwọn acquisition tá a ní nìbàdàn a ní olúyọlé industrial.
2: Kí ló ń jẹ́ acquisition?
5: Acquisition ni ilẹ̀ tíjọba yà sọ́tọ̀ fún lílò. Ìjọba ló ni gbogbo ilẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí òfin 1978 Land Use Act ìjọba ló ni gbogbo ilẹ̀ ṣùgbọ́n inú gbogbo ilẹ̀ tán tún ni wọ́n tún wá yà àwọn ibìkan sọ́tọ̀ fún lílò lọ́tọ̀ pé àwọn eléyìí a fẹ́ lò ibi tẹ́mi àti yín kọ́lé sí wọ́n lè dé lọ́la pé àwọn fẹ́ lò lóòótọ́ o torí ẹ̀ Land Use Act ti cover wọn tí wọ́n bá dé ìwé ta bá ṣe sí ọ̀vọ̀ ta ti ṣe òun ni ó fún wa ní ẹ̀jì láti bá wọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ibi tó tún wá ti yà sọ́tọ̀ pé àwọn fẹ́ lò ìyẹn la gbọ́ sí ọ̀hún tẹ̀ tí wá yà yẹn sọ́tọ̀ emi mo oye yin emi ni mo ni gbogbo ile ipapata o mo ti fun yin pe kaluku tori da ba se si of 99 years ni ohun ni lease yin de ni lori e to ba ya won atun ba yin renew e be ni won atun ba yin renew e 99 so mo ti wa fun yin yara kokan fun 99 years mo ti fun kaluku yara kokan fun 99 years pe e ma lo bo ba so mi pe palo yi o ibe ni mo fe ma fi gbalejo be ni mo fe ma lo fura mi o iwo tu wa lo gbe bed ye sibe bodo sa kula odise ri ni yin ibi ti joba ti ya soto fun lilu ara e ibe la awon eyan wa lo nbe bed si ohun lo fa re pe ngba ti joba de ko so gbon ju pe yago lo ebe ni a ma be joba ire to je corridor yen setback yen kon ba wa dikun fun awon eyan wa lati ro won ta le ma se niyan sugbon loju road gangan loju bi ona ton fe corner si ko tun da fe se nibe tori bi ton ti ya photo ni so ngba ta ba fe gbegbe se lati rally aba fe se okowo ile rira awon survey ton ti won lo ba wa chat e oni ka ma gbe fun ton ba de chat e tan e make sure pe survey ton se fun je authentic won fi direct coordinate ibi ti era won fi sori e to re lomi nbe so pe ye bi yara yi ni ile ti mo ra ngba ton ba fi data sori e information sori iwe won lo gbe ile mi si boya mo ni ya bi ni ona iko lohun so agbolo mo nipa agbolo to awon to mo nipa ile rira yi lo tun wa fun wa ni ba se se guide do's and don'ts lori e ku to di pa gbe se nipa ise ile ibai you are covered in any land transaction you want to invest in.
2: But ejo eje kin bi nle re kankan eni joba lo ni le.
5: Ben so.
2: I pe acquisition kan wa.
5: Ben.
2: E wa je ka woru Trans Amusement Park.
5: Ben.
2: Sara acquisition ni ngba ti won je pe joba na lo kuku ko karun won fi ma se re.
5: Ben.
2: Ton wa so the estate.
5: Ben. Se ni nipa ibe yen. Ile ti joba ni. O ma so pe for public uses ni.
2: Yes.
5: Gbogbo le ti ton ba ni anything ti joba ba fe se. Won ja ka mo pe tori ife eyan ara ilu na la fe fi se o. Sugbon the government knows best. Ni di ti won fi mu ibe yen. Tori pe ke se pe won adicate ibe yen papata o. Won tun gbe lo sibomi to tun teju ti aye le gba ni bi plan se lo. E mo pe development nde on de awon bi kan wa ti joba ti so pe won ma fi sunle. Ngba ton ya won gbe be o da funle susumo
2: won bi iru orita
5: pe won de tun gbe lo be ni the government knows best won tun gbe lo sibi to tun won wo pe o tun sutu igbe be yen pe ibi ti kini wa yi
2: ipele yi oye ko wa laarin
5: ko ba bi momo to ijoba to se nkan olori pipe ni won awon se gbe lo sibi ti to ba mu lasiko yi yen ohun to de se na won tun se fara lu ni housing problem no solve yen pe awon eyan to be ti ni rale en to ba ni agbara ti ra won tun rale si arin ilu won de gbe amusement yen lo sibi ti awon eyan ti to ma se nkan to won pe town planning na niyan to ta fi de bi building plan approval are na niyan
2: oda e ma wo le je ki a dara wa la mu pupo a wu mi ke ba mi ba awon ara ilu soro ki lo ye ke eyan o se ni bere laarin ti o fi dope mi ti o fi ni ma kika abamo bonu leyin ore yi
5: be ni ti en ba fe ra ile o ko se dandan pe iwo to fe ra le to si ni to si koko make sure pe o moju e debe o koko debe gangan koko gan ni afiji
2: iroyin o ta foju ba
5: debi ti won fe ta fun e leyin en o ni nkan tan pe survey register survey leyin survey ton ba fun e iwo na lo be mu eyan to survey lo be ma tele iwe ton fun enikan mu survey lo be ko confirm se ohun to wa lori iwe yen ba ile yen mu ton ba ti fun eni go ahead lo a lo confirm se isele ijoba iyen la won igbese ti wa ko gbe ko to sanwo o to ba ti wa confirm ile pe lawyer ki lawyer bi won na won itan to ro mo ile yen bo won se ra bo se debe ti lawyer e ba ti fun eni go ahead iyen ni prepaid pe ko to sanwo niyen process niyen pe ko to sanwo process niyen to ba ti wa sanwo tan to ti sanwo tan make sure pe o se gbogbo e to ye ko se agreement written agreement ki lawyer be fowo lu make sure pe o se register survey make sure pe o se see of where leyin gba to se yen tan ma wa lo sun make sure pe o take possession lori ile to ra yen taking possession ni pe je ki present de wa nbe
2: bi o ya ki ran fence e
5: fence you da fun mi daddy bi fence e fi fence si signboard ni bi signboard se bi signboard lagbare ka o wa je le nla ile o ka ni wo ra ni wa eyan to ma be dako lori e ti o ma pe ni seju seju pe awon kan rin koja lori ile loni o awon kan gba waju o awon kan gbeyin o make sure pe o se leyin nigba to ba ti se gbo eleyi okan ti eni o bale to ba fe tun leta lojo waju wa le ta ni iye ti oju iye to ra lo da da nigba to pe o ti take position o se gbogbo awon kan to ye ko o se lori e
2: ejo ki le koruko yin lekan
5: oruko temi ni ogbeni adefabi bi odun
2: omo olubo ni
5: eruwa ojoko
2: mo ti mo ta pe nkan kan dun leti
5: ni lata be ni awon ohun ko pe ran pe
2: ohun ko pe ran pe ni e yo e wa wo nkan ngba te n soro ni isin e je ka mo yi pe awon eyan wa won ma so yi pe ti oluwa nile aye ati awon ti o mo itan re so o tun mo si pe teyan o bara le ko mo tan ibe yen
5: se
2: se pe awon omo onile awon omo baba onile se se pe won ja si abi baba won ti tale won ni o fa won lowo won wa ni pe ah n ba baba won tale
5: me lo ni inu ebi ta lo tukun ta lo wa leyin odi
2: ati pe se lo so ye pe baba lo tale gbogbo nkan te ni keyan se iparapata lo
5: be ni be
2: a mo ba dide pe e gboro tun le so ye ko ri be pelu gbogbo document lowo
5: ti se bi ti agboni ti lawyer ti wole ni ti ru e ba sele aye pe lawyer o bere awon bere kan tan dele lati le to la mi so fun awon yan wa bu tun ba fe ra le gbogbo be ma so pe wo e kere gbogbo bere ti ba wa nu e o je bere ti wo na wo po ti mo ni o ibere omugoma ni ile e ma je bi won ko si nkan to nje bere omugo lori owo e gbogbo to ba fe bere so ni ile ise wa lawon temi de awa da adari awa ma ran yan lowo le n to ba fe ra le oran kan ni ko ra ita wa n ta gan ko fe ra ni ta to ba moju le ja bo se fe rin o le pe wa a to e sona gbe bye to ba je pa awon ita wa na ni lodo lo fe ra o ni ba se to wa wo to te lorun to ba te lorun ran ko wa wo gbogbo we wa gbogbo ta fe se gbogbo ta ti se se o ba won ti o fe mu to a n guide awon eyan lati ra ade tun ta fawon eyan fawon to ba wa le ise wa a ke fi yen si ko se polowo
2: mo dupe lo yin gan ni sugbon ke tun lo se mo pa a le so tan
5: ben
2: ah eyan ba nsoro le o lo fa
5: ah o kanu
2: o lo su adada
5: eh je tun fe le si
2: okay
5: ile ke se onje ile ke se petrol ti a je tabi ta ra si moto ta lo tan lojo kan ile ogun odun ogun odun ogunjo odun oro si le waye lori e lo fi je po gbolo si gbo on to ba ye ko se lori e lati gba to ba ra ba se man gbe gbese ti wa ni a perfect awon yan ta ba dem ba se na a perfect ti won na ba se se lodo ti wa ni
2: se ri ni ile ise lagelu tawa ile ise to feran awon ara ilu ni awon na de ti wo wi pe awon ti kole mi o ni plan won so pe nkan bayi lo ma sele totun lo ma sele ejo se ni ba mi fawon ara lo ni number abe ni da won lohun ke ki to re lomi tun ma be se so ko ti ye lomi a si fe mo si ejo se ni ba mi fun won number
5: yin be ni a le fun won ni number so en to ba fe pe wa tabi to fe whatsapp wa
2: e ma flash man yi o e ba soro gidi ni o
5: pe pe ni
2: 08 1 2 2 2 2 3 7 3 7 1 6 1 6 8 0 8 0
5: Fafa ni awati ati mu pen
2: 08 1 0 8 1 2 2 2 2 3 7 3 7 1 6 1 6 8 0 8 0
5: lekan si
2: 08 1 0 8 1 2 2 22 3 7 37 1 6 16 8 0 80
5: e se pupo
2: alagba olufabi
5: adefabi bi odun
2: adefabi ejo ara iru wa rara
5: awon to pupo mo badan
2: o ya eti ba nso ide iru wa gengen ejo awon ti omo iru wa gen mo pe
5: yin lewa o na mo ti so lataro ise gini le kan na itanyanyan igin tana
2: mo to kene lo pa wapo e se god bless you sir e se o mo gbadun thank you so much
6: Olorun apostle ayo dele baba lola yo to sise le kan si ninu ipagu adura olododun Olorun abiamo 2026 isoju olojo maru la fi side latojo Monday August 31st prophet Olufemi Oni mama woli obere nberi alara pe prophet Mayo wa se yiji pastor Emi Adeosun evangelist Dr. Bosi Adeiwa evangelist Kendi Akiwale lady evangelist Bosi Adewumi pelu awon mo David brothers ni yo ma pelu baba olugbalejo prophet SO Adewumi sise ranse atosa taro de pade adura yo ma waya ago mejo laaro atago meri abo nirole ojo thursday ojo keta osu kesan lago mewo owuro on la yewo fe pelu eto ilera ma waye nibi ta wa kose mose yo ti wa ni kale ojo friday ni press night akori ni oluwa wole wa san ojo sunday september 6 gaga la se kagba ninu ijo Christ apostolic church ibudo iyanu district headquarter to wa ni molusi street end malete ni badon 081 3501 0191 oluwa olorun prophet adewumi yo sisi agbara ayere osin ni wa bakan na mo loruko jesu
7: The world changes very fast today. Reading isn't enough. New skills and ideas rule the world, where computers and AI continue to change how we work. Introducing Splash FM Summer AI and Content Creation Bootcamp 2026. Empowering the next generation of digital experts. 2 weeks of practical experience for children ages 7 to 15, starting August 24th, 2026. This holiday program will cover Introduction to Artificial Intelligence, Safe and Responsible Use of AI, Creative Writing and Problem Solving with AI, Content Creation for Social Media, Video Editing Basics, Graphic Design Fundamentals, Public Speaking and Presentation Skills, Podcast and Radio Production, Digital Storytelling, Personal Branding for Young Creators, and Team Projects in Creative Challenges. What are you waiting for? Give your child a great head start in the future of technology and digital economy with Splash FM's Summer AI and Content Creation Bootcamp, where creativity meets innovation. Registration is ongoing. Please contact these numbers for more information. 0905-853-2314. 0907-893-3636. What are you waiting for? Give your child a great head start in the future of technology and digital economy with Splash FM's Summer AI and Content Creation Bootcamp, where creativity meets innovation.
8: Mumini mumina tunga mama kuhulire Mugada mubasu mwawala mfania lodawa.
9: Assalamu alaikum fungubo musulmi ododo tinjeno ati losiri haji 2027 itele ati ilana ijoba Saudi Arabia ati ajo Mission Hajj Commission ujoti forukosile haji 2027 tiyo waso kweni ogunjo ushukesa odun 2026 balu mkada mbazu no haji umura service mkong tishe eto umura olosho shu umura disemba umura ramadan 2027 misaji edie ilesha mkada mbazu no haji umura service tikpiyama ibube tosuma masjid haram maka ati madina onja ilewa siyara ofe onigba diba bebaba ilesha mkada mbazu no haji umura service ni ajo itosana ati ishe tuda na lashe lati bere tide ikpari ishe ni ajo yi ayara waforu kosile si shop number 1 Oloya Shopping Complex Oja Bode Nilu Badon ekpe wa loni tori 08034075325 ati 08123331119 mkada mbazu no haji umura service fui bekele itoju ati ni ajo dide ile mi
10: Ola wala yemo
11: Baba, akorin lata aro ni. O ti su mi ibogan la nlo bole mu mi lo.
12: Arakunrin, fokan bale. Onu ati la re ni mo fe fi han e. O ya wo, onre, onre.
11: Takashi, pelu edegbeta naira 500 naira lori Splash 105.5 FM. Pelu kodu e *347*1004*#. Lori Lajelu 96.7 FM, *347*1004.

0: 106.7.
1: Eyi eyan wa dupe o adupe pe okun eri pe e wa pelu wa nbe e o yi kuro e fowo kan ni se le fi le be mo ki ni le loko lodo ati leyin ode boda de mama binu Mo ibinu rara lara awon ololufe mi ti mo je dodo eju gentleman boda de God bless Nigeria God bless it too e wo je ka sare lo si bi papa China ye lagbo ere idaraya ki la ri mu wa nbe to si nbo ni oro NFF dendo
2: pelu bi a se mu wa ninu iroyin to bi moro ti le kan
1: beeni
2: ijoba apapo ti dasi e ri pe o ti din ti onikaluku je lenu e ko ibi toro yen de duro e won kan gbodo wo sun to ri an so lose to koja wi pe si ijoba yin fun won lowo ni won to je pe ijoba fun won lowo ijoba na gbodo lenu oro ha lori won
1: sugbon fifa fe ki ijoba ma dasi ero ire bonu kan
2: o ni gbedeke ni
1: okay
2: limitation wa
1: okay
2: akoko na won ni dasi wipe lagbaja yi la fi be ko joga yin akoko na won de ni dasi wipe ba se fe se eto edibo won ba se ma nse iyen ni fifa nso sugbon labala pe awon na lowo tan gba la ro weto osuna gege bi e kakan labe ijoba ijoba si lori o si lenu oro lawon agbegbe yen lo wa fa ti won fi wa pase bayi pe gbogbo won o gbogbo igbimo yen pata labe oga awon yen Ibrahim Gusau kan ma lo le kan fi kan ko iwe kan fi po won sile ke se ke boya won ni kan lo rokun le boya suspension o
1: okay
2: kan mo gburu kan ma lo
1: kan ma lo
2: so
1: wa se se ki won wa order ibo mi pe ko waye
2: ko le ti gbodo si bo bayi mo
1: okay
2: tori pe o ma so pe won lo ni asiko ibo mi
1: so wa le gbe awon interim kan kale bi committee
2: be ni se won ko a ni NSC national sport commission awon yen lo ma oversee activities

0: Kite ni o, emi ni Flying ni o, emi ni Super ni o, Falcon ni o, Falconite ni o, ti gbogbo e wa poluko mu su. Se ka so wi pe law of diminishing returns la fe pe ni abi ki lo sele aba won mo e ba mo wa kan se mi lori ajayi lo si score ki lo iruko osime o si score meji la
1: inu merin are ti lawon agba ball omo Nigeria to pe won te ti wa fe po ni England bai
0: okay
1: se wo be so nkan temi rin be ni pe won nose dive ni won pada bo se sale ni
0: ki lo le fa
1: kan ma gbera soke
0: se complacency ni pe ati total abibo ni
1: ke se ke boya complacency lo pa won awon to wa ni agbon isakoso ta le so pe ijoba pado won wosun ni ki le do fa tan fe wosun oni wi pe tan ba ti gbese fun yan o ye ki ajo soro be ni kan to pe un ta fe lodo re ri gege bi oluko ni un ta fe won gboro ma gbe si waju e ko towo obo iwe adehun yen o gboro gbe wade pele bayi to ba ti fi le gbe wade be a tun adehun se akoko ni awon to ba tu wa ni agbon ti gbe mo na lawon to je bi administrative body yen o ye kan ma ni gbedeke ti won ma fi sa awon sori 4 year tenure ni nkan bayi la fe
0: ni pe ke ona ni ko wa di magazine
1: ko wa kan di magazine pe won gba owo latodo joba orilede won gba owo lati awon ajo
0: lohun na
1: ti lohun na so o ye ki ijoba ko ye kankan free won kankan ma kan se bo se wu won iro ye kan ma to pinpin yen o na so ko won se fe se bayi won fe ni bo ni nkan tin wo wa gege bi oluko re tan ba ti pe ko to towo be iwe adehun tan tin so fun won ta fe lowo ere won gogo mo so fun won pe e fun mi ni se yi se e mo da si e ti be ni kan lowo mi mo de gbodo mu wa fun yin ati be ko le se pe senator ko kan de o so pe on loruko kan labule kan yo se ndi e tori pe ti rowo gba iyan ogun ni sele mo la fi ma ri pe it's going to be based on merit
0: oda nigba ta fi reti nkan set up committee to ma say to
1: favor
0: ni Nigeria se o consider pe kan koru awon bi isegun odegba mi jeje okocha olise atawon be kan ko sinu igbimo yen tori pe awon moju won gba ballu ide level ta lo gbo emi o gbo gusu ori o mi o gbo ri awon eyan ki loruko okunrin to ku nbe ngba yen bi ibo bayi to lenu to wo amaju pinic lo yo gbo bi emi o mo awon saidi awon oba sport gan awon ki loruko boda wa to wa nbi yen
1: alawale
0: ati ya kamafinga
1: olori
0: awon lo ma mo dele eyi ta mo lerefe e na la ranso yen okay se o ro pe kan ko awon yen si ka ti e fi yen wo ki la mo yen ma se ko to di wi pe won ma gba won yen pada
1: ewe e lo to to rorun o na ni pe ki won loru awon to je pe won ti moju le ja abala yen won ti se gege bi won ti kopa gege bi agba bolu won de tu ti lori ofe na lati wa laarin awon igbimo kokan tele ko tori pe won di agba oje ti won da loni so ibada to ba niru won kan po be ninu igbimo ti o mo ri si ere dara awon mo bi ti bata tin ta gba bolu nigba ta won wa nbe gba yen won o mo pe agba bolu nkan ta fa daare ta de le soro nigba yen won tu mo tan le so gege bi en to to laarin iko ati igbimo to n dari to n ri si n to re kan se so pelu nkan ta won ba wa le submit fujoba abawon to ba wa ni igbimo won le fun won ni un to to pe e se bayi e gbigbi se bayi tori ke se ke boya awon yen fe so pe ko owo na fe wa tan fe lo ra aeroplane abi jet mo bayi un to ye ki won o se ni won le so fun won awon ti rin gbogbo igbele yen won ti rin koja
0: mo ri atejise kan
1: okay
0: lati odo eyan mi Mr. Akindele Femi Akinwale ti won je PS
1: okay
0: ni local government pensions board ni secretariat
1: okay
0: won wa so yi pe se oro awon ta so pe kan ko si se ko ni dabe awon kan to pe awon na ti je akeko ni facility re ton wa se bi ere bi awada ton wa doga facility to je pe gbogbo n ta won na nse aluta singba la won gan wa nse fun awon eyan se o ni ri be ka won na o tun ma gba body abi ro pe awon ti messing kankan won ti yo tan so won ni fe gba bribe lo awon to fe sha
1: we bo se so yen o le ri be sugbon nkan ti check and balance n fi gwa ni yen won le wo won ran won kan ma fun won ni some pre group

ti lukara bi ajere omoran ti moyun nu gbin ta bi esi re olodumare oba to ni odu to mare ibere ninu opin opin ninu bere eni isaju eni titun bo leyin ogba rin mo gbogbo n to sele n waju ateyin kabiyesi re o ibare o adupe iwo lo je ko sujunu ko ju wanu ati dase wo suju lai bayi o mo ni tun je ola wa mole olohun o seun o kabiyesi re o adupe njẹ loruko ipeda iseda yi

0: kabi ye be yan ba ko ile re bi o ba sora awon alangba o saje tan ni o ori
1: onje won
0: an ma do tin benbe ni ọpọ yan wa nbi mi lere pe se a ri bi ta si a ri ke ni nti o ti to awon ti won wa ko ti to debi wi pe yo wa seku nle mo si ti so fun amo ni pe BSF o je nkan osin ta le sin baba ni yara kan dondo a le sin be ki se o nkan osin to gba space to po be kedere ti won bo wo die a le fi bere re ki se idanileko teyan lo fun teyan wa mo wa obiti biti owo bọn se gbagbe pe beyan ba se fe ko to bi si na ni capital te yin o ku sinu ri o se ri awon to ba nsin eja opo nu won lo je pe won ti n se idanileko yi ti won tun ti nsin awon BSF yi tori pe won mo wi pe awon o se need ati mo wa onje eja kiri iwa iwadi si joye wa wi pe protein ti n be nu re se gbagbe pe eyan na nje din ide ta wa kan nje kan to bi ni ogungu ara classification re na ni en ba ti e wa le mi lati bi eya bi temi ti wa orisi ogungu meji lo wa ikan bi atam ika kekere omo derin owo yen ikan to bi gan to je pe o to bi ju owo arin ilo tori re tori kolubo kombo kombo bayi lori re ri se gbagbe pe munimuni onje ni awon eyan je munimuni idanileko nipa BSF yen yo wa waye by popular demand awon eyan so wipe e mo binu isiketa asiko ni osi ati popo ka won to mo ati gbaradi sile fa won o lo jai se ni wa se mi mo layo lati so fun wa wipe omi ri o tun waye ni ojo eti ati ojo abameta to pari nu osu ta wa nu re yi ojo eti yen o da pe oni ojo to kan inu osu ojo abameta o wa je 1st July abi august august

gbogbo eyin te ba mo pe eni fe lati tun kopa nibi idanileko ohun e mo teti lati kan si mi lori 070-3019-5962 baba kan be lati njona patako emi ati won jo soro lori mazavita ejo e pe mi pada baba mo tin wa number yin mo tin wa number yin be ba ngbo mi kitikiti ejo tin ba ti pari eto e pe mi e seun pe Mr. Wale Ajani te gbo labare lori ipo ti ajile pinpin ni ipinle

0: kan ma je pe ngba ta jile ohun oba wa de ko ni fe bossi mo e don to ri olohun eyin te wa lagbon mi be yen ba wa titi so fun ijoba nta ba fe fi ran wa lowo kan je ko de apa gusu ti wa nbi loju ojo en yo je o de apa ti wa se iwo orun south okay west la wa nbi e je o de odo ti wa loju ojo hello sir
1: Eka san
0: Mr. Wale Ajani
1: Eku se ilu o
0: adupe ilu ku se are
1: ebi o ni pa wa o
0: ami atami e ba nda ko yin ki awon eyan le mo pe eyin gangan ni
1: oruko temi ni Olawale Ajani
0: okay
1: national coordinator southwest Mayors Association of Nigeria Abuja
0: sure pataki dita fi pe yin gege bi oro temi ati njo so pe ijoba ti are Tinubu won se tan lati pin ajile fun awon agbe be ni abi be ko lele to je pe yo si kan eyin agbe alagbado na
1: be ni
0: nje ti ri gba bi
1: to je ni pe batis ni ijoba pin eto sise agbado yi
0: eyin omo
1: na Kwamba di pe yo di wolu kolu.
0: Okay.
1: So Oyo State batch 2 la wa.
0: Okay.
1: Batch 1 ti gba ti won lo lo lo bayi. Ṣugbọn laipe la jina. Ase awon lati Abuja si Oyo State to je batch 2.
0: Okay. Wa
1: be si pe fun gbogbo awon agbe to ti foruko sile to ti se kini ba data system won wole.
0: Lele to je pe eyin gan o ti gba bayi.
1: Enigan ti gba o ti gba o to se to ti gba ni o state
0: tori nta ngbo ni wipe won ti ko de o sugbon awon ti an je executive won fe joko le lori mole tan mole si abala be yen
1: o si nkan to jo tori pe fertilizer to ba de odo federal ministry of agric lo ma de si
0: okay
1: o de ma lowo bank of agric ninu oruko eni kokan ati account number ni bank of agri to je about data no ma fi lo lati pin enikokan de ri information lori phone tabi lori email bi pe won ti fun yin nkan bayi so ele la ma lo fi gba ibi ti won ba so wi pe ka ti lo gba so ko si pe oloye ko abi enikokan joko le lori o afun ti o ba foruko le ngba ta npa lo pe ka foruko le fun agbe fertilizer
0: Iforukọle te nso npa re se ti e send link e si mi njo ni na ni abi mi
1: ti a so lori phone ma ta send link e pe ko kaluko te link yen kon le mu gbogbo data won lori system Labuja data Abuja na ni list yen de ti jade lori gbogbo an to sise yen
0: okay ogbeni Wale Ajani ijabo te je fun mi bayin sin tin ba pe oga mi ti wa ni Abuja ti mo ba te fun mi number won jo ni se ndi mo gbo lenu yin na ni mo gbo lenu won
1: nkan ro le ma gbo lenu won tori ajo se papo Labuja na ni so a de monitor bo se lo ni state by state fun bi apere e to je national president wa Alhaji Abubakar Bello won lo fun Kalaba ni south
0: okay
1: won lo ti launching ti be yen so pe de ti lo so won se lo kaaki lati ri pe gbogbo international officers ibi to ba ti kan ta de ri pe won gba won de tele gbogbo ilana ti federal government ba fi sile
0: fẹni
1: kankan lati gba
0: okay ẹ ma binu pe mo da yin lagara e ti jabo fun mi ni ori fóònù ngba temi ati njo soro tele sugbon mo fe ki o je pe ohun la mo fafa idi gila ti iba tori pe to ba je pe mi le mi so fun omo Nigeria lori eto yi won le ma wo yi pe boya ahe soro ni idi re ti mo fi pe yin e ma binu pe mo si nipa nibi nte nse lowo lati
1: o si yonu rada ko le da na ni ara se ta gba fun awon agbe wa ni orilede Nigeria na ni ka le fi da won loju wi pe kò sí wọ́lùkọlùkọ rẹ̀ sí pé kan wọnú kan rárá gbogbo ìfẹ́ bá ti tó láti bàtà bí bẹ̀rẹ̀ náà ni àwọn state rẹ̀ ti lọ gbé fún tán ti gbà bọ́n ṣe ń tẹ̀lé lẹ́sẹsẹ ni gbogbo ẹni torúkọ ẹ bá ti jáde lórí database ó ní bọ́n ṣe pin sórí ẹ̀ tó dẹ̀ máa lọ gbà kò sí ọ̀nà
0: ẹ má bínú kẹ́ ẹ tó lọ mo tún he gbọ́ nígbà tí mo parí ètò ní àyà àjẹjọ́ bí ọjọ́ ìsinmi làwọn kan ń pè mí pé won ni ti awon ba ti fe gba o won san 15,000 naira ko to di pe awon o ri gba o se be lo ri
1: seri to se ni pe ngba to ba ti dege mo se so won ni won pe ko so on kaluku individually lo ma gba information bo se ma gba kini e lori phone tabi lori email tabi ko lo si bank of agric so eni kan so pe o so nkan kan yen ko si nkan to jo won si fe ni ken lala ara fun ni aye wi pe ko ma gbo lowo agbe to jo ba lo se eto yi so pe eni ti ba le ma je si san abi si se inu bank account ye account eni yen lo ti ma se ogo se to e ko se o ni pataki lo database ta se lori code ta fi ran se ngba yen
0: ngba ti lori database yen pelu bawon eyan se ri pe e mo pe omo Nigeria ojo ajo won re kan na o ngba ba ti ri pajile ti de bayi se won le mo sare fi o ko le lori link bayi
1: ba ran ti pe lori eto ni be mi ja be meta ni mo wa
0: ben
1: ti won tun wa lati Abuja na ta connect pe ki bo le se se
0: ben
1: pa do ti pe en te ba ji agbe transition yin abi individually e gba code ni ta de pin kaakiri gbo awon egbe ile agbe ni awon commodity associations lori siri si ton paro lori platforms ipo kini code yi o e lo lo ko si nkan to le won de bere owo nbe abi
0: ben
1: so ke confuse pe agbe ni mi o ise bayi ni mo nse o nkan bayi ni mo gbe o so nta agbe ta so ni o so fun joba bi won to ti eto ohun ti won fe ni kankan eto ma ku oni agbe elege o ma to salagbadu o ma to tita won ni resi so pataki gbogbo nkan ta zo so pe agbe a ni database ni Nigeria o ni joba apapo wa so pe ko e ko ma ri be lo lo le do ko mo so na te ba so pe oke won ko ajile de lo la nsin emi ti mo je bricklayer agbe lo ni na ma ni mo loko leyin kule ma fe gba
0: ben
1: so awon to wa je be gangan oni ri gba awa ni won ta nkan je pare agbe fun agbe
2: you have 1 minute remaining in your extra value bundle
0: e bo da si kini o oya mu
1: ṣùgbọ́n tó bá ti ta bá ṣe rí bó ṣe rí lọ́dún táwọn náà bá rí ẹlòmíì gáìtì máa fi orúkọ rẹ̀ lọ́dún fún tọdún tó ń bọ̀ pé àṣẹ bí wọ́n ṣe fẹ́ rìn lélẹ̀ ẹlọ́ máa fi gbọ́ fertilizer ẹnìkan tó bá wo ṣàfẹ́rì kó ṣe ẹ̀kọ́ orúkọ wá.
0: ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí n wá fi sí ọmọ Nàìjíríà kí n fi ran yín Mr. Wálé Àjàní ẹ jọ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ṣe ẹ̀yin lẹ lọ́yọ̀ tẹ tọ̀yọ̀ bọ̀ ẹ̀yin lẹ mọ tẹ rí lọ́yọ̀ ẹ̀yin lẹ mọ báláàfin ṣe wà lọ́yọ̀ ẹ̀jọ̀ ẹ bá wa sọ fún àwọn tó wà lágbọ́n mi ní Abuja tí wọ́n lè sọ fáwọn tó wà ń pò àṣẹ ṣé mọ̀ pé àsìkò òjò ìdáko ti wá yàtọ̀ sí ti apá àríwá.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹjọ́ ẹ bá wa sọ fún ìjọba kí wọ́n jẹ́ kí wọ́n jára mọ́ kínní ọ̀nkọ́ bá lè bọ́ sójú ọjọ́ torí tí ajílẹ̀ bá dé lásìkò.
1: Kí wọ́n bá tẹ rí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yàtọ̀ ọdún mẹ́tàlá tí ń fà bọ̀.
0: Okay.
1: Ó tóbi pé ó bọ́ sójú ẹ lọ́dún yìí. Ìgbà tí wọ́n ń bá fà Lábújá pé ìgbà tí wọ́n gbin àgbàdo nílẹ̀ Haúsá kọ́là wa ń gbìn bí.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ṣẹ́rí wet season làwọn ilẹ̀ Haúsá. O ni àsìkò tiwa ń sìn báyìí torójò máa ń pẹ́ kó tó dọ́dọ̀.

0: Assalamu alaikum fun gbogbo muslimi ododo tin je na lati lo sile Hajj 2027 ni tele ati ilana ijoba Saudi Arabia ati ajo Mission Hajj Commission ojo ti foruko sile Hajj 2027 ti o wa sopin ni ogunjo osu kesan odun 2026 pelu mo kadam ba suno Hajj Umrah service won tin se eto umro loso osu umro December umro Ramadan 2027 ni sanje die ile se mo kadam ba suno Hajj Umrah service ti pe ama ibugbe to sumo Masjid Al Haram Makkah ati Madina o je ile wa siara ofe onigbadegba pe baba ile se mo kadam ba suno Hajj Umrah service rin ajo itosona ati ise to dara lase lati ibere ti de ipari ise rin ajo yin e yara wa foruko sile si shop number 1 Oloya shopping complex Ojabode nilu Ibadan e pe wa loni sori 08034075325 ati 08123331119 kadam basu rin ajo Umrah service fun igbekele itoju ati rin ajo dide ile mi
1: Javis PR Eye Care Foundation lo nlogun tatata wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa daada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PR Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PR Eye Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mo ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofe si layewo oju Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewu fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju ron gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sa gbe kale Charity PR Eye Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewu oju re ni number 94 opposite unity bank Charity Consult building yana agbala bus stop ni to si olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesa aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
2: 070 101 522

0: fun loruko Jesu.
1: Ogo ni fun oruko Oluwa.
2: Hallelujah.
1: Mo so wi pe ki gbogbo ogo ko ma je ti Olorun.
2: Hallelujah.
1: Ara mi ni se pataki. Si gbogbo eda eniyan. Sugbon saaju ki n to je ise na fun ti eni yi e je ka teriba fun adua yato si awon to drive. Oruko Jesu.
2: Amen Jesu.
1: Baba wa gbe yin ga o. Olorun gba ope wa.
2: Amen.
1: Olorun gba yin wa.
2: Amen.
1: Baba, iwo gangan loro to wa latete ko se. Akoko to lati jise re, olusoro ya ti o kawe Oluwa mi si wa.
2: Amen Jesu.
1: Baba ninu yin ni ti to wa wa, Olorun da wole wa.
2: Amen.
1: Ogo ni foruko iwo Olorun.
2: Hallelujah.
1: Jesu, Oluwa wa.
2: Amen.
1: Mo ki gbogbo eyin daddy to ngbo mi, mo ki gbogbo eyin mommy to ngbo mi. E ku asiko yi o. Aro ni niyin.
2: Amen Jesu.
1: Mo ki eyin egbon, mo ki eyin aburo mi. Mo gbadua ara tu yen.
2: Amen.
1: Mo ki gbogbo eyin ojise Olorun mo gbe osu barabande fun yin bi e tin se ise na ani subudanu.
2: Amen.
1: Emi ani tan gbo re lakoko yi na ni ojise Olorun Festus Olabamiji Oye Sola Woli Oyinbo omo ba Jesu anu yo daju lori yin.
2: Amen.
1: Olorun ran mi ni se sugbon saaju kin to je ise na aje ki n pe wa si akis nigbati eyan meji ba ndun kakakan kaluku na ni o ma la kaka yo ma du paulo se ma ja ma mi lowo ona wo ni mo fe gba arojinle pelu akitiyan ati atileyin olorun o nlo le mu ko ja ma enikan lowo ire to ndu yen yo ti olowo
2: ami jesu
1: akori oro ti ni so wi pe ki Olorun o le tete ranti re he arakunrin oda ngba to ba fe wo inu ile eyan kan nisin to wa n fi ka lo ilekun re to fi ka lo ilekun re se eyan ni o wa ji mbi o sun si ti e en to ti sun mo tura mo ti ajayi ki Olorun ki su ki si to gbe ki si igbagbe eyan sugbon ki Olorun o le ranti re akori oro oni ni wi pe ki Olorun ko le ranti re mo gbadua pe loruko Jesu Olorun ona ti re o
2: ami Jesu
1: iwe oni samu bi awon baba ti ma pe orin Davidi ori ketadi ni ogbon 27 verse 1 to 6
2: Oluwa ni imole mi
1: Oluwa ni imole mi
2: ati igbala mi
1: arakunrin ati arabinrin ta ni imole ti e na ti to ise re ta ni imole re ti nta imole fun orinrin ajo ati igbala mi o di igba to ba to ni Olorun gege bi imole re ati igbala re ko le to le ririn ajo eleyi ti o pagerege mo gbadua pe loruko Jesu o ne baiku da pade
2: amen Jesu
1: yes
2: tani emi o beru Oluwa ni agbara emi mi aya tani yo fo mi
1: ma gbo Oluwa ni agbara emi mi aya tani yo fo mi eleyi soro igberaga mi ntalari re sinu igberaga ta ba foju di o sugbon Olorun nikan soso lo gbodo beru Olorun nikan soso o lo gbodo beru to ba je pe o beru Olorun akori oro so wi pe ki Olorun o le tete ranti re Olorun o ri beru re nu okan re yo si tete se yo si ranti re fun to nbere fun arakunrin ati arabinrin owo Olorun lo gbogbo wa ko si lowo eyan bi o ba le beru Olorun gidi gidi to le ni foya re nu okan re to rin nu imole re ko le pe mo o anu daju lori e
2: ami Jesu nigba si awon eniyan buburu ani awon osa mi ati awon abinuku mi sumo mi lati jara ara mi won kose won si subu
1: yen wa lati nu igbenija Olorun o wa lati nu atileye Olorun beyan ba Olorun ba ti eda leyin Olorun ba se tan to fe gbe yan nija David wi pe ti o ta ba po bi na gu won se be parun gege ni Olorun ni kan soso lo le gbe yan nija oro mo dari kankan kini kankan nkan kankan n to ti ku to n gbe ke ni sugbon Olorun ti ki ku to wa laaye titi lai to ba ti o leyin arakunrin ati arabinrin to ngbo mi loni awon abinuku re won kose won si subu danu mo gbadua olorun orun ko gbe oni jara to ki orun
2: amen
1: ko si tete se nu aye re yes
2: bi ogun ti dede o si me aya mi ki yo fo bi ogun ti dede si me ninu eyi ni okan mi yo le
1: ko mo fe so fun oloni o ko si alaye ti nbe laye ti ologun o le se n to se dasobu o le se n to dabi signboard ti won ma wo gadagba sugbe onikaluku lologun ti e be ni kan ba so fun opo won ologun iye re ra ni onikaluku lologun gbo mi daada sugbe ninu olorun nikan soso ni o ti le si iberu fun o pelu igbagbo re nu re wi pe olodorun ati aye o forun se le o fi aye si apoti ti zere bibeli wi pe ologun ni olorun o le logun ati wi pe oluwa lo ko re anu yo daju lori re
2: amen
1: mo ni anu yo daju lori re
2: amen o nkan yi o nkan ni emi ntoro
1: o kan ni emi ntoro
2: ni ado oluwa
1: ado oluwa
2: o na ni emi o ma wa kiri ki emi ki o le ma gbe inu di oluwa ni ojo aye emi gbogbo
1: gbogbo
2: ki emi ki o le ma wewa oluwa
1: emi ntoro emi o si ma wa kiri gbo mi daada lori ki emi ki o le ma gbe inu ile oluwa eh arakunrin ati arabinrin eti mo fe ko ye oni yen o sori yiya ara re nipa ku olodo olorun nitori aini nitori isoro pastor ogugu gbowo fun wa awon agbe majo ogugu ran wa lowo iru brother ti ngun ka yen kukuri ti wa ru iru eni be waste time are o na bi ti ngun ka yen oni soro ti e n to ye ko ye oni yen sugba bi olorun ba de ninu agbara la re ogo oje ti e lori oro re anu olorun yo daju lori re
2: amen
1: e je ka tete gba ikede
0: ogun ton ja mi ton ja se mi o patapata ni ko se
3: gbo eyan ladura yesu akristo reti tun jese duro lati faanu fasogun ya perepere lara awon to se tan lati kepe ninu ipade adura lagbara to ti di oja agbaye ipade adura olososẹ ti olorun fun ara re pa lase fun woli agbaye ni professor labanji oyesola babo oyinbo omo ba jesu ninu ijo fellowship of disciple gospel church amuloko akanran badan ni gbogbo ojo isegun tuesday pelu akori akoko nina wa agbara iyanu olorun iwo na dide fu je ka lo sibi si jesu ti so lori buruku jo lori re latago meji la osan lawon yo ti ma na ro sose kepe jesu alaanu ti di ago meta abosan pelu pe olorun lori awon iranse olorun alaye atawon lori emi ati babo olugbalejo agba prophet festus olabanji oyesola babo oyinbo omo ba jesu gbogbo ona ni ke wade oju oja amuloko nbadan ebere joji babo oyinbo omo ba jesu beni kaseli yo ma bere lati dede ago meje owuro dadi e gbadura fun mi sir 0803 381 8272 ninu ipade akoko ninu wa agbara iyanu olorun tose yi iwo lo ma so testimony ko ye ko miss e
1: ko ye ko miss e ninu ipade akoko ninu wa agbara iyanu olorun tose yi ago meji losan ni gbogbo ojo tuesday ti yo ba npe ni ojo isegun o la ma mi ite olodumare ninu ijo fellowship of disciple gospel church lamuloko lona kanra jo babo oyinbo omo ba jesu to ba ti damuloko iwo bere church woli oyinbo o ni di bike o ni di nkankan a npe awon olola a npe awon ijoye eyin alase te fe ko pa ase bolo yin gbogbo eyin onisowo te fe won fi re yin sapinle eyin onisi owo te nka wole wo e wa gbadua lago meji losan nijo tuesday concern ti o bere nkankan lowo yin anu yo daju lori yin loruko oluwa
2: amen
1: eh mo n te si waju mo n te si waju e je ka lo sinu we mati ori ikefa ese kokale logbon de ikele logbon re
2: nitori na
1: nitori na
2: e ma se si aneyan wi pe kini a o je sabi kini a o mo sabi aso wo ni a o fi wo wa nitori gbogbo nkan won ye ni awon kefebi n wa kiri nitori baba yin tin be ni awon mo pe eyin ko le si alai ni gbogbo nkan won yi
1: eyin ara to n gbo mi eyin olugbo mi aniyan yen lelomi fi para e loni e gbo mi daada bibeli wi pe ko se n to le ri nkan kan gba after ba fun latodo olorun o ni lu aniyan asiko akata ju pe ko gbadua si olorun ko bere lowo eleda re o nikan soso o ni to n lati se bibeli wi pe gbogbo awon kefiri a je npe ni kefiri na ti o ma gbara olorun an ti o mo olorun an ti o mo ti to bi re ati n to le se wo gege bi enikan to n gba mi loni se bi wo mo olorun so olorun o ti se yanu fun ori orun to n sun to n ji lo ro nigba to mo bi to wa mo iyanu nla niyan anu Olorun yo daju lori e o de ri anu gba
2: amen shugba
4: shugba
2: e tete ma wa ijoba Olorun na
4: e tete ma wa ijoba Olorun
2: ati ododo be gbogbo nkan wa yin ni o si fi kun fun yin
4: e tete ma wa ijoba Olorun na
1: ati ododo re gbogbo nkan wa yi a fi kun yin arakunrin ati arabin wi wa ijoba Olorun ati ododo re o ma n ya o ma n wo Olorun lori pe o ti e gbagbe o gbagbe aini re o gbagbe soro re se ba gbo oro igba ti peteru to n be lowo oluwa wi pe si ki ma bo ninu agba mi to oluwa so pe ma bo ti peteru de ori agba mi teru ba to bere si ni ri wole nitori wi pe eru ba ko gbagbo mo eyin ara e ma je ka faye gba eru e je ka ma wa ijoba Olorun ati ododo re gbogbo awon nkan yen
4: nti be le so ni pe a fi kun fun yin yes
2: nitori na e ma se si aniyan nitori ola ola ni yo si aniyan ohun ara re buburu ti ojo to fun
1: sojo bayi olorun lo ni ojo ni un gan lo lana ta re koja yen olorun na lo si ni ojo ola be le wi pe olorun so wi pe ka ma saniyan nipa ojo ola ola ni o se aniyan ara re alakunrin ati arabi e se fun gbogbo le olorun lowo e je ka fi ohun gbogbo le olorun lowo fifi ohun gbogbo le olorun lowo o nikan se olo le ran wa lowo e ma gbagbe akori oro yi ki olorun o le tete ranti re ma wule saniyan ma aniyan yen tumo si bigba teyan n di agbara olorun ku tabi teyan n so wi pe boya ko le se anu yo daju lori re sugbon e ma fun gbogbo le olorun lowo olorun lo lojo ola ti e o se se
2: amen
4: orin davidi ori kerin le ni adorun ese kesan 94:9
2: Eni ti o gbin eti
1: ma gba o eni to gbin eti
2: ko le si aloigba bi
1: arakunrin to n gbo mi leni olorun ti mo n so fun nipa re yen niye o o niye o on lo gbin eti bi wo gan fun ara re to ba le ma gboran nitori pa fun o leti melo melo ni olodumare to se pe on gaga lo gbin eti yen bi beli yi pe en to gbin eti ko le sa laigbo tori idi e olorun ni ko ma ba so olorun ni ko ma ba soro olorun lo lojo ola o ko si ni da okule yes
2: eni ti o da oju
1: eni to da oju
2: o ha le si alairi
1: wa so wa fe so wi pe wahala to la koja isoro to ni olorun o mo nipa e o mo nipa re o na lo si mo ona abayo si wahala to ni tori idi e arakunrin ati arabinrin to n gbo mi leni yi e je ka fun gbogbo le olorun lowo ka si gbagbo wi pe ti e ni ola ati ju ana lo awa ati ni egbe ni wa ṣùgbọ́n ọ̀lájú wa lọ o
4: àánú yóò dájú lórí ẹ
2: amen
1: kí n tó gbàdúà mo fẹ́ pe nọ́mbà mi mo fẹ́ pe nọ́mbà mi nọ́mbà mi àkọ́kọ́ 080-313-81-82-72 gbọ́ mi dáadáa 080-313-81-82-72 nọ́mbà mi kejì 080-58-82-80-10 èmi ni wọ́n gbé bí mo bá wá gbé ajẹpọwọ ti di ni yẹbu ya mo wa nu soji tabi nu program kan pe mi pada anu yo daju lori e e teri ba ka gbadua oruko jesu
2: amen
1: ayeraye olorun to ni gbogbo ase ati agbara ko gbadua fun
2: amen jesu
1: olorun ko gbadua fun
2: amen
1: anu ko daju lori e
2: amen jesu
4: anu ko daju laye
2: amen jesu
4: anu ko daju lori e
2: amen jesu
1: olorun o tete ranti re
2: amen
1: olorun to siwe iranti kan modekai yo siwe iranti ka o si yin oruko
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen

Jesus sori number yi 00338182 tabi 08058828010 tabi ke darapo mo wa ninu ijo fellowship of disciple gospel church to wa ni amoloko loju ona tan ni badan o da wa loju pe olorun emi awon woli yo yanju oro ti yin na loruko Jesus.

0: fin omo re ko e gbo se lo to di se be ni ikun ni koro to be lodo okun je to inu nle da wa e jo ma woju ara yin e jo ma soro won le so de bi erin te fe yin sira yin a wa fe denu a mo tuto funfun jade you cannot read the mind construction on the face kaluku ni to di okan ore ti lagbaja npe te sitamedu sitamedu se n ba tagbada lo n ba lagbada rerin ha e mo n toju lagbaja ri to fi lowo looto adie o fi bi kokoro han mo aye aleba abamu aye amo monta fi se ele aye nipon aye ta lo nipon na kan tun wo won ile aye fele e wa ni kadi mu o baba wo agun baba tejumo ju atun te woroko saye gun ni abaye ogun ebe mo pa fun eyan joko ade gun be ade ogun ton wa e wa ni kadi mu abi ka se ni a little to the right a little to the left ri asa baba ngida ka wa duro laarin ka mo wo yele yele pe bo ni office o ibo ni office o ibo ni office o eko rita meta ti damu alejo e mo ka le o e mo ku le o ta loye ti de ko ye mi mo se nbere o ko ye mi o mu o mo bo se nlo ebe mo ba ja si nikan mo ti bara mi ba jabi kan ni mo ko bo tun wa yi ebe ta konu ba ko le se ti gbe bi an se wi ati ye pada nkan olorun to ni pension de kan lo ni re sa e lo e kale teso yo moto shon ki o tawfik o moto shon ki o dan kaduna eya bola tairu mani so tun ti lo moto shon nu ni ebe don se program loru ta mo se bon lo nsoro ah oru majumo eni se jo se program o lo so pe ka fo moto shokun ya wa ya wa tesiko ba tunana to olorun gbadura wa ala la lina ba tunana o so gbo taufik ti wo lo tun ka tun fo moto sokun o pe so tun ti lo moto sonu arara be ya ti so pe ba tunana
1: ba si asunana
0: ina mo so ba tu atunana o eh ma yo wo ni le bo ni olobire po money intact all correct that mo to mo so sin so ara toro to le do jobin tai ba de po asa can't see monday o mo re kere se kere yo to buy the last year ni Oluwa seun it can only be God it can only be God olorun ti arrange irin ajo eda olorun ti to dabandaba se yayiko dabandaba ko ba kaba
1: dabandaba
0: akane yowa
1: na waya dabande na ka
0: waya kebu ni waya lesionale o quelle couche boni seria do de still dey go olorun seun yo lo layo yo bo layo se ibana lo wa loke le omo mi o sa se yo sa se yege o ejan ki lo ko baba oludasile kabiyesi oba adebayo akande ati gbogbo osise ilese lage lu ti alagba tunde olawo okosodi Kenneth mo ri message o bawo se ya yiko mo ri message unlikely bi ose meji leyin eni o je pe agun mesan sa agun mewa ni ta lo yo le ma gbo ta loye idunu ayo kan lo wole to a ireta ku lona ni idunu ayo kan lo wole to a laarin agun mejo sa agun mesan lati jo mejo lo ose meji se ni o fi waye olohun ni fe lomi se wa ni fe lomi se ra wa eku arun ni ya wa ajo bara wa pe titi adesuye omo toso ki pe kule o eku dede wo yo to eni ti o kini kule padanu kaabo irin ajo lale yi o ga o

asekun nbe enikan lo o ti enikan lo nlo be ni elomi tun sojo bi loni Dr. Babatunde Ali, congratulations to you. He marked his 64th birthday today. We were there. Ashewedewe mu areni ayo. Ebo odun odun kan ni o. E pe laye lagbara Olorun. E ti bere ori se. Olorun o ni ye ti ro loju yin. Bye. We wish you many blessed, many more blessed years on earth. Dagbe darugbo. Irodunu la funi gbo, idunu oni ku loro yin. Congratulations to you, Dr. Babatunde Ali, a Chicagoan. Bi teyan ba kirun ni an ni mi mo se jo mo kirun abi mo se wa lati kirun Ibadan ni an leni to ba wa lati Ibadan Chicago an leni to ba wa lati Chicago You're welcome sir Audawa Abusa wa ni awon to ba wa lati le Abusa Mishim te mumi wasi pwogman. Atabusa wana. Bola ka etayru. Ikiru wwa. Abi. Ikiru wwa le mi. Ekiti wani. Mayo wani inti. Ogumosho wani. Sholare o. Yoruba wani. Yoruba wani. Ok. Babusa idadani. Idi mi gwa. Tikwa. Idi mi gba tikwa igbabusa ni lowo agidi mo se nba eyadan kaduna fai ele kinki dikines esta olubukola ayadegboye na omo oye banji ni otan aye gbaju congratulations on your birthday ti umbo ojo sunday tun bo na la sawetewe mu a ko njo pade nbe na ni aburo dr tunde ali na ni a jo pade nbe ni mo nipa tin ko mo lo mo jo dani hey eri pe ni bere pepe nta wa lajumo aru meta ti edobenu amo ni mo fi mo kini n ba se kisi wa si wa nkesi ni ibo mu londo ni mo se ri nkesi nikan se won fi dana mo ye mo na giti ndi bai development day kurun 40 day O de pawon eyan ko edun sinu kini won ko edun sinu kini won sana sin won fe yojo yo se ogbo nte ba fe se igba tolorun o ba sile ti o ti o mu wa ara wa ti o mu wa sile die epo ba fe de kerosene awon eyan bere sin ni lo kerosene pelu ninu stove mo rati stofu kan bayi ti ti mo be gas light ni won pe fi wa san si bayi ina yo wa do blue se ki won yo wa lati school we nile wa ina be ne san fin dana ma jo yo blue won se oni double decker bayi ti e gbe kerosene si arin e mo se be lotun e mo ro kalosi se ri pe aye nderun bo bo gbogbo e sin se nderun bo to nwa siun be ni o se gba fe so se ha iberu ti nwole tori mo ranti ijo kan ti awon kan dana lowo lori stofu ni kini ti mo so pe won ma dori re kodo na ni ti an dana si kini kan se de gbi o si gbe obe ti an se o si gbe gbu o si doju e de legbin pa bo ina so se ri pe gbogbo wa la nsun mo ku are kun da po bi olaju se nde be ni aye n gbege si e boya kero si bere si mo o n lo

0: kan wipe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta gbogbo e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni sugbon ni gbata daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ra o oju lo bara idi pataki re ti ajo charity foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese la yewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe la yewo fun gbogbo en to ba fe mo bi oro ku si ni pa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko mo deni ti won nfa ni tete na loju popo lafin ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo din fo sanu shopping complex iworo de badan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye
1: 0701012255
0: oju lo bara oni din do mo wa lagbari
2: Clash FM Media Academy. Nibe, lawon eniyan ti fi gba bu mi eko eto iroyin sori. Atamba gidigba. Soke tente ninu igbon safefe pelu ikose mose ati iwo mo luabi. Awon akeko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agbalaye.
3: Eyin temi bawo ni o se wa wa.
4: Oruko temi ni Rotimi omo ojo mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja bawo lo ko wa se nse fun wa lawon na se fun ra wa
5: oruko temi ni Sarah Adedokun inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbon tarigi agbohun safefe
6: Baba Tunde Ajayi lo ko mi mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy nibe ni won ti so e kekere mi ni nla won mi lo
2: Si ma je niyan o de tin je be no mi ma je ki ebu ti eledumare je nke fun o kuku mo ninu mirale ma bo wa se Splash FM Media Academy nibe la o ti gbe nu yebe yebe ta si ma tun ero daada laarin ose mewa gba ko won ko e bo se le di ogbon tarigi agbon safefe oya tete wa gba form ti e loni ni Splash FM Media Academy ile fufun balawo felele ni lo ubadan ni won le ko si pe won sori ero ibani soro
6: 0807112 4000 0807112 4000
2: Flash FM Media Academy ti se igbelaruge fun iwa omo lo abi ninu ise igbon safefe

0: gbogbo abiamo lo ma soro e ri
1: Asa, benya lowo loro bi konko yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita so agun sagun eyan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le se dede ara ma gba pe pe pe ara ma legun igbese kan ma nkia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia e do wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti o ni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sapa ma si kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mu jo yin lola complete iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 enta tajware lama toni toni

0: enti a so le mbo eje kan so street eje ki nse bayi enti won so ra so le bo tan sin mi mo ke boyo mi mo boya gbogbo wa la la gbo won ni tan ba ko a 27 enti so fun ani pe laarin January si March osu kini osu keta 1927 oni gas cylinder ti en lo nu lehun oni o expire won ti yan ba ko b April to June osu kerin si osu kefa ni o expire won ti yan ba ko si July to September osu keje si osu kesan ni o expire tan ba ko di October si December ni o expire so o mi pe tan ba ko A 27 January si March 2027 o ti expire nu tan ba ko B April si June B 27 April si June 2027 ni o expire won ko si won o si July si September si 27 means July between July and September 2027 it would have expired D October si December tan ba ko D 27 October si December dede bo mo ni won mo ko si na ebi orun ibi orun tori mu mo wori kini to si wa nu leun gbogbo wa tori po dara re ti tadanu ni bi kan ni gbogbo gba tin ba ti yoju wo kitchen leru ma nba bi pe ah kini to terun wogoroko yi e ba won obi ti an ko si o da n ko ti tadanu ko si bi ti an mo bo mo bo ko si a ri bi ti an ko si lara re bo la se mo bo la se
1: ko se ri ohun to daju ni pe ile ti won ni ilu oyinbo ti won tin lo won awon ri number yen igba to ba ti expire da won a gbe lo si company company a replace e fun won se le tan ko lo si company yen won le lo da sori aketan awon eyan won wa ko wa ko wale odi to kun bonu
0: la wa nra elomi o ra mo to to kun bon tan yo to lo sa po pe yo lo se idawo ni church awagun oni je o gbadun pa o we kini o ah o ni we kini ah ayaransi gbo awe kini ta gbo awe kini to gbe opolopo awon eyan wa ti an ko wa na won o totokun ero todo mi ti mo lo ta yen ko ti dowo won ni o to ba dowo won o tun yun o de won o totokun mo wa le ti ri number ti a ko si la nbo e ja foro jewo lori oro yen eyan melo lo n kiyesi expiry time fun gas cylinder eyan melo ninu wa e ja pa ipe melo se meji na ni o da 080 Oju e tun se be won si mo number won tin pe o da ma ba ngbe tin an ko 0 no wan e ka lesa
2: eso
0: baba
2: e ku se
0: o gaju
2: ah ilu ma ka ni abansa da kin gba lati
0: o mu le ma fin pe o ka elo n lo ka o ka wa ni bi ka yin te fin te kini un ah ah
2: olorun ni
0: ayo olorun ni
2: olorun ni
0: e
2: ku se sa
0: yes sa
2: seri kọlọ́run kó sàánú fún wa sẹ́yìn gbogbo nǹkan tó òyìnbó kulẹ̀ kò wá tí òyìnbó ṣe àlòkù ẹ̀ èyí tó òyìnbó lòkù làwa ń lò ń bí
0: làwa ń lò tí wọ́n ti gbélẹ̀ tán fi
2: gbọ́n fi gbà tuntun bẹ́ẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bíi tí bọ́dà mi sọ ń bẹ̀ yẹn
0: ìlọ́tún yóò lọ́dọ̀ tí a
2: òyìnbó ló kó wá bí tà ń lò
0: àwọn tí wọ́n ń gbà ń bí gan wọn ò help situation wọ́n tó tún kún ni
2: bẹ́ẹ̀ ni tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn kẹ́ ẹ tó rí gáàsì sìlẹ́ndà tuntun ó máa scarce
0: o ma scarce
2: so aloku lọpọlọpọ n tan ra tan pe ni tuntun ọlọrun ló dùn máa ro sáànù wa
0: kó lọ ń sọ wa o ọlọrun ló ń sọ wa o
2: ọlọrun ní sọ wa ṣẹ̀dẹ̀ rí kíní yẹn ó burú ju petro lọ o
0: burúkú gan ó burúkú ju abẹ́ ìbọn tí mo ló ṣẹlẹ̀ sáǹtì tọ́lá ni
2: so kọlọrun mọ jẹ ká rí wàhálà ọpọlọpọ ọpọlọpọ nílé sì tí wọn mọ pé kú là ń gbé sínú ilé
0: kú là ń gbé sínú ilé
2: bẹẹni bó la ṣe fẹ́ mọ̀ pé kíní iṣẹ́ iṣẹ́
0: tó ṣe bó la ṣe fẹ́ mọ̀
2: èèyàn bí yàtọ̀ sí yẹn gan sà
0: ẹ sì sà sílẹ̀ lẹ̀ wà
2: bẹ́ẹ̀ ni
0: ẹ bá mi wo déètì tó wà lọ́rùn gas cylinder ten loan kitchen yẹn
2: Okay, sir.
0: Yes, sir. I see him.
2: Thank you, sir.
0: Oh, Nikwe, man. Tori, mo lady date kaka. Bangbe, bangbe kon. Mo lady date kaka. What did no kon? I want to enter from what it took.
2: Ibola Ziri.
0: Eh, but what Ziri? Say Ziri, say any.
2: Ibola Ziri.
0: Eh, yellow, wuna. So what, me? Won bo wa ta to ku bo fun anu adaran hello sir
2: abadizo en channel
1: yes mo ro pa won condemn na wa nbe
0: awon la lo wo yes sir
2: jerry ka den so were yi o ba gbugbu wa wi ni e wo ni e todo mi bi fun ami nu mo fo wa mi tuku
0: le tuku e tun kan yin ku fura yin
2: mo tuku
0: se ri pe lo se ri pe ku nbo mo rin omo ofura
2: Kuda mo tun lo ra oda ni ifele ye mo fi fi on bi 12 kg mo do fi fi dada ni se ri number number ite pare all of you anu wan ni ta ti ri awon aloku sibi aloku fry pan
0: se adaran bayi
2: se ba de woru lodo mi bi se aloku bread aloku fry pan aloku bi aloku aloku kan la ra mi bayi to yin awon lo lodo won fo lohun sanu wan ni
0: Olorun sa se ra won aloku yen awon aloku yen mi le ti ma de
2: eh hello sir
0: yes sir
2: mo ri kan leno je meta gas ni won to se ese awon weather to ba won ka irin si
0: awon weather to eh oluwa o
2: won to ka irin sese won ka irin sese ko tun le duro dada ko won ba dile
0: ah
2: eh
0: bi ko se un ha olorun lo nso wa inu afoni foji ku lati rin ile awulowo oluwa ti se dola ti de so ti yo abun to ku die olorun sanu wa kolorun sanu wa ma ni ikun bo mo rin omo ofura ejo eje bo wa ti eje pe yen na ni eje ka ma take cognizance of the danger inherent eje ka ma wo pe ewu wa nu kini ta nlo yi gbogbo gba larin lafo ni foji ku e gbo ti mo ni gas cylinders o te to meta nu kitchen mi gbogbo won oda ti ta ku lare mo wa se bi ngba to ba ri gba lo ra mi oda ti ta ku lare ibo wa lo ti fe ka expiry kini kan e april to kini kan for wear agba wa ti sanu si pium to ba ti tan ina o ti tan nanu awon kini bona omi o tun je laarin ti o tun dalu fun re eyin aarin bi to ti je yo ma jo yellow a ma wo pe o sin gbe obe kanana no problems ah problems wa ikun bo mo rin omo ofura o ejo eje ka wa ba se rin eje ka wa ba se rin ejo ejo hey charity arakunrin ti mo lo lo America millions na lo na o ah e mo ye owo plane nikan ni kan to settle fun visa pe wa mo se gbe kini kan fun kini won mo pe consulate abi sigani je consulate won consula mo sa pe jo siga kan ti pe won de kini kan 1.5 kini kan million consulate o awon gbe kini fun consulate o kankan to di pe o lo ilu ebo ti o mo ti o lo ba nbe arakunrin na gbera atowo elebi atowo alare o ko po olorun lo mo boya se to tin se tele to fi n sawo jo ni oforile ilu ebo o lo america o de last no ali this year na lo pada de Boya bo se nse tele ko to lo ni. E je n lo da. Ta ba pada to jade, e wa tu pere pere ire ajo Binto. American returnee kan. To fi wa tun kegbe jo nbi, so fi de pe an tun gba moto kiri. Owo ti ba won o. Eyin o se ha. Mo nbo.

0: sista.
1: Sari pe ikan ti doju e.
0: Eru ti nba mi. America ta la fe lo ta nko wo millions la nko lori omo po fe travel o.
1: Certificate. Ye ni pe e mo e de kolu.
0: Eh.
1: O de do. E yo bo si. Ti o ba so pe lo pe Olorun ati pe lo
0: pe
1: mo. Eni o ba ku si be yen.
0: O ba ku o won ti yin Olorun.
1: E je tin jade won leje tin jade ni
0: ti mo. Be ni. Last Oda.
2: Hello. Oda.
0: Hello, sir.
2: Ah, no matter for me.
0: Hello, sir. No wa.
2: Lagi ama we are in a book.
0: Doctor.
2: Yes, sir.
0: Hey, come on, ti belegbe.
2: Hello, I take a call. Ki on security for mo okunrin yo. Abi mo ko yo ti segbe ni en.
0: Ako le segbe o, segbe bi ba o.
2: Ah, to ba je kun yen ku. Emo pe mo ati identify yo ko won on won OTG.
0: Beni sir, America lo ti de o.
2: So, Olorun ti wa wo pe okunrin oni ti o tun se laye. Ejo tin bo ni ayo agba baye.
0: Ko ye mi won.
2: O ticket America.
0: Eh. Millions ni o.
2: E wo ye ticket yen se o to mo establish.
0: O to establish. Impatience. A le duro ka ma bo mi rin. Wala ti po te ba ni ke ma bomirin
2: agba yi awon ojo won yo kan ma le o
0: abi
2: olorun ko sanu o
0: ami sa
2: egbon le tun ni ni o ton ba n tabi case ti eyan boya oja
0: ni ti so polo o
2: yen tabi ni o tabi le ko kan
0: ah
2: je pe ko ni je bi ti yo da
0: mo ma make sure pe mo de bi eyan wa
2: won ton pe number eyan
0: eh
2: mo ko pe number ko ti wo ni mo n daju yo ni do fun le kamon se o ba yen
0: o to beru
2: oju oni ti wa la jo mo ya ila gugu la
0: thank you sir you welcome sir oko to anu
3: e se baba
0: ori lori woto
3: ori lori woto
0: epele
3: olorun agbadura wa
0: yeah
3: opolopo lo npe laarin ose pe lori baba mali to ba di on the 27 lo su
0: Thursday
3: to nbo baba mali o wa ni kale lati aro kutukutu ti si bi owo osan ojo Monday ni baba oloyin Thursday na baba oloyin wa kale ojo Saturday na baba oloyin wa kale olorun agbadura gbogbo wa
0: ti
3: jenu
0: epele ha e wo oro oloyin de yi o important o e ma fowo ere mu o nsele o help gan o help oloyin mi ti ri physically mo ti ri awon tiyan ti oro abere oyin to ti ran lowo e ma fi sere o please don't

0: ohun mi yi de o baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o si so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lona irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta awon yo patapata gba ni iwosan lona ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kini sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba man doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje o raye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki pupo ju isoro ni to ba na pupo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gbalu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yan ba wa nse gbun ti mo so yi na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan o fi ni di pe ko raye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbe debe yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aye awon lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asi gbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo tile o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 0701821111 alafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe o ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilo amojuto ewe ati egbo ta ti fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te igba kaadi tan a kokko si ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kayinde tori e lo fi nilo ka si ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti de ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 0701821111 aisan koni ka oro ko bi awo gangan koni te wa oro ko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu bu bi elubo
1: Lagilu FM 96.7

0: Hello, the caller.
1: Caro,
0: yes, ma'am.
1: That is a party.
0: Adeolu Akinsanya. Ejo pe mi nurse. Mo ti wa ma e get yin. E pe mi nurse.
1: Number yin na njo ni e bi je. Se lo number mo ni.
0: Mo se nkan lori phone mi ni. E sa pe mi nkan ti Adibayin gbe nkan yin le. Adibayin gbe
1: number ti lo lo wa lo.
0: Okay, e pe mi leyin to se gbo. E ke wa gbe ebun yin. Ashigoni ma, thank you ma. Ami. Idile Afolabi, Shadua fun.
1: Idile Afolabi anu Olorun ni ti won sile, Olorun ni peru won so yan.
0: Ami.
1: Omo tesiwaju, ogo seju lo ni pada ju won lo.
0: Amen.
1: Kai san won ni sala emi, eyin lo ju ni ti yan wo yin lo ti je to.
0: Ami.
1: Anu Olorun ni ti yin le jere gugu se re
0: ko. Ami. Ashigani ma.
1: Ah.